ela geldi aba ye kila ta ngiri no makile geldi aba ye ngiri no makile geldi ka un ela un ala aboel ba sem bikie ko na jambawi wala asboel ba a asambi etel so la jongo del di nyetle ko arriange na elon na ki guti sabayen akere ba aba ye lu mo yemba ki kakere badel len ki guti ndendo ra ki uto ela duosi na mas kwa illa duo na mas di kwa illa duo na mas di kwa maraken kwa desi al elon al diembri seret avol diembri seret aiba kin kwa de sinama ki ogon adin kawe na makanya na ki ogon kutele marakidik na ma ilong ogon ila aba ilon nas lelinge abas lelinge kalas na school lelinge anna te seretin gelo mainin seretin ila seba du ya mainin bas ogon ila si jergi kaung egel atire ngin via kina man kam yeten songle alan dobi do erit kwel asan din source daraja elawung na kerek ete baka ko len jaru kan kilong wal ga ko den bara dik kan kilong aba erdik bulo maning wadu en barangis kasinyi na bay erdik ker bulo banjo do mar kas en san kasinyi adilo na ki joro sa bay lo ga da wa bel na bilo na ko bang bandu de bu mona mes bele de quoi alba ji bele jo wana din bara lo na tin din bele tin ina lo bang ila duon de bele si si jige bo na magali to jebi ina lamba kai kene na maso ngan yenya ke maralo nin kene jiban duo tok bir jan din ditin ay senjuro ay senjuro na ma inquel asan duo ken difaya ta ken senya tin nan jay na na maro so ngangere na men coming ade lo na kay mbar nga gel boruntu le kay wala gut enas ke ba asa induo sa dentin beto wala al ke nga yanga ni nye ye elas ke ba elo ne la gutin beleng ji guti al joyenge min al min so ga ila ke na ji wulgin yan na men jona illa jeri min al maadi la hada la ngila jeri kidik dok kim mitil ngis beren kim boru nyet le borun de en karra na kela kwa ku ngi dokke kwa ndiem boru akewa boru an karran karra na la den sur badini na nyana dok boru akewa le ba koro gele nyenge kela denga do sallu ela kela kwa boru karra ba kwa ku ngi dokke kwa ngis kwa dok ala njona joyengi guti ala njona joyengi na an ngila ala njona joyengi kinana ma kensi nga gedel ngalan kina kwa ba alamba ete kega balay kwa kidin kanan kwa mbor kwa kital kwa mbor wanen kein eten sogle ba ribi ri wa ferenge nun elena jam koro kelage loga de amor wa ke kega balay loga de amo kayf ke ribi ra ba jol ba elena ke idi na men jol ma kelasi am na ma ri na o lakin lolo surzi piaz yawa surzi piaz yawa ena wona je erta ja bala nyu na yake la jumwa ge wasdan alba kelen die de gemene simon bay lon san joru tari ja e fakire nya torek a janga na a je ne din suru al kene ji al je na ka du suru ay ken ko suru ay ken in ko lan do elen se kilama de da kren ja an nan ina lomba sa eri jeng na jenni an nan ki belay na awu sinja shoje midile ela bas loke elen sa bokusa ke ba marakidik na baye ne en kamin ki na ki lombe den sabba do bi do alka yinan etel sokle ba kwa isna ongana oskan na elo altige to kan na elo al sala lo to ko wal gal elo sa kanyunti aba elo na sala ka elo lan sokdik lol nyet ka si kani lol nyet adi sokan nyu baska kain to na en ko lan ko etel lol nyet alan ko nas lompe si kola ko na mane lolel kani ngeng aba es man si ya nyi ba pakat keri nga jayati ba nama ko lobi lo ko alkay alan elen se ka alan ka man dal dia se kari kuliti na kaines ko awon ta farjen ko na ko e ay kin ota jamel na ne ki askalum bakirin ren ka hinja nga ay lon na ka gina ay nin ka na ka importen nga kinal ke ne kin asikane ka importen nga ke ne kin asikane asan ki eritkel na kani asa ko an kay ne en ko ambur ngale ke ne do ko ambur ngale kuye bar nga ki sel sel na men kamen gudin doran kirsin son ere inalomba alamba duo din source na din borusi na din source na din beresi na din semesi ina lomba deling alba do ke courant jam si jofel yeso wala ke courant jam si janyinti lolo e longalan di ki juro ndendora ki juro ndendora namaki ka undul namaki guti ndendora kin nan makke singa gena en kam barnga alang awna duo bi duo inja lo almen ni vera pigetir jumo anan ilong na seba to ke ba jona jiwi nama mara ay long seba ela den jiwi lan ki kai alan ki ringine ndoraj alan ki ringine ndoraj alan ki ulingin ndoraj ba ulingin ndoraj ay kwang ulingin ndoraj era uling yel jahal kwa jahal garia elo no kwa songas kan tori da ngore
nas guta

kiwe maraguta kien kela aisa banyanga skalumba kela zikin kerin kela ulingu tage ela wona kien ese aisa skalumba wala den source dok aslonga laba ala ngin kwa ka arka andwin sural ina alumnal ina long nalang kwa antule longala aba jongona igila kwa kela ndiyo tadoka nya ba eten sogal der dan boru uta ko sera inen kay aba jongona igila kwa kela ndiyo torin kamme kela urto to kana al boru urto ka tadoka skalumba nyanga na way tadoka nya bal way benyettin rokonga kaldul mamam borwa kirngal dogal kenki kwa ngasan kwa kalnga dog rokonga kaldul alang kwa askana ba eten sogla ba yigel na oredo nyang na gel alangi lolan ke tigeto bon ba meleng indo kasi torik madrid lungi ba mara rokola di asinji borun si rajalo na ka ngui ela sina mengeria ile mejal asa duwe den sura lomba na sa duwe den borun tara lomba na sa duwe den borun gadi alamba na den simeng na den bereng as lomba na sa duwe tala itas lomba lompi na duwe den jeng almenke ngabasin iwi alamba kwang ku kolpatiel na kuanas kembora kame na alamba kwang orenga sikri luiti na as lomba sa orreke walgal sa toga ikere banga kinna ma ikina man kwel etele sa dobi do o barnga na yoru lio kayen barnga dobi do au na man kwa kidal do kene ken yoru nga tege ku nyeta ke ba dien dio kwa ke na kwa kurul kise dien dio kwa kurul neskien surunga zikiwe yenkinge dien dio kwa ke na neskien surunga zikiwe min warka gutala ukan au al do tele te orden tarifi min waral gut ba ya bas view ke ana lowa bas view ke ana to loto wa to walo ye ka huina ne ina long de ngore saba ka huina do ngore huina long na ko ang jalon kerge ka huina ka duin sime ina alom na ka huina ken dombara ko ken za ka gutina au ka dio aimba wala do ngore porin bele dio ke ba ki ga balai wala duin sime wala duin su wala ka dio ke ba na ka huina ka la o te kisis au bal bas yensi wala ngin zikri uliti lakin na gel lompi na la ko do kisi ko ka ingal gut pia min war aba en jualan kurto bi isole yo kwade gutal ka nge bas enan kerengele na man sok pa ko na kise ense asa en kiwele asa e iwade en sorte asa ke unse ra pes enga na kise ye wal gal ke iman se pes enga na men gwa kana elal awe ya la ba wala ina le long do ya la ba alan o kise ense na o na dora it o hin alan ye alan ken se nga kise ka al yenge so to kwale mara kwade ela se as kimba kwade bas ela ke ngalamba o na ma izo nama o namas age nama o namai tondi kana nama o nam nun am nama bir a nama diopis e nama bir a nama o namak kikin kwankong do kilo por lanki nama loto kon nama do kalo tarbara ngiri an na tarbara ngiri na iya karinkom din baru karinkom din suru si jelu ai din suru bas kaya kainga na kien kwa din suru din baru kin sura bas kaya kainga na kien kwang aji jel na kien surungan tar ereba jel ji umel jawe nga jamban tarbara ngiri ai jaro tikidik kinna nama ene kiden orre koyo ya sette sazoni nambas gal ela kamba do kwale nya buru lang kwa jegil kidik do elle al nya ngan nang nya ngadu dinga ki ngi anto akana ba do tin ton ko ya iting elle kuti de se kel kwa de ngire ko wala sa do nya sette sabata ya ba do tin masire ka fele wala gal de ngire nin ton se ka fele wala kalo allo iting biri yemre ya yebiri ya na ya aslom balo kise ela gutsi al pia dogal ki yang den ka wal fianal ki yang den faka fia inama ela na iskale inama ki ngol dangor bar nga tenya tinding ki eten sokle aba ngol am belenga kela se kirsingo al ere kwage bita new technology ki bang kirsingo mara idi nes do ken se kayna te ya ingi ba ne ye eten sokle riel adi yel na gibeji ye na arage di kwang di ko ene yel na yel na jalbe potta ko ante tire ela sam ko kwake yesi soring erijingi kaja lolo ina ngaiba inkwela mara arage diong elal diong erijingi ti alage la tetere ni nasi mokwa ke na impal kwang no mara kapya na mamara unai di ko mending pal kwasi banjal al wara ke ngana al borwa ke ngage lakin mara ela teya kwang al diong erije la banjal di ngore kinna magen se age nanam belya mara kinyetting eten sokule ke lan sitare kausa akai sorwa se ai sin kanyingi na duwa diin suursi ay sin janyi. Mara kiki sense ban juma na suur pali akang. Ette nan kaya ngele akilake al kin kilo pola kwa ke nes kikitia. Wala kan kaya ngele akilake al kin kwa kundu yoro kwa kele nes kikitia puton. Ide elle diyo do ban juma dayang orren kwa. Elle diyo ban juma do suur na suur na duwerik barangini dhajani nasin ayanga kena donga dogin nebagal. Nikide mbaragal bas kor kindide.
na kila jora ko gal ko ras kindele ba joro ko se basi monding edan ka un ka ki tinga san ki joro ko ko ra kindele mamara na lo san ku do mbara korken aba do mbara bele jiti via ko ki te san ki korken kal mara irmana dirre ko ka un ele umana do kerken na lo wala ka ke kero na ki era kero do mbara se la ngero idi nga se ka se bele jiti ko lolo asin gwal ona gwonas lompe bazo kin nama unsi angena bela bar nga alan ki surwan iri ina kalumba al surnga ngare makika mamansur lolo ki gare manga paske na dayen baru ye ko ina yene duobi duos longete moj duobi do day ngor dali ga nyette ze kalanga dayen baru e kayne indire na kayna enga na kala kwal ken dayen baru e kee kwage na dayen suru sinang dali ga nyette ze kalanga min den simele min den kari e da e suru e la suru kee kwange al kala kwake le nenan kare kee kwange duobi duos long al kala kwange al lompial yeina orre poring yeina lompi en si de pia de die zuru ne de gei ken nanamo un si ange parang ki sense kelka mi te sokle nama inquel ete adi illon na kwa al boru bay kwa kital illon al di entie illon al gut pale de ke na tori it pia na na sene ogole isola ongalo osle pago ide din ti anan gorre lo ina dola ke ina gorre kawe kidiga mbabong etrik dongora je bakidiga mbabong etrik anan se erdik jawlete bayla tolay na sare la daral na jato la daral na sin lompi deso gele ela kise al ilong alan sok tolay na kwa si bajbulo na kwa dien hologit kumal kise ilonga alombe min warini marakielen sa kise ye se kengelen sa belo una burma sokwa ke ina nalangi buro songa ke ne ni ne dangin ne dinga do gini le songa ne ina ne ne nan to ko bayel na yona je gila na ma pinge kila ko amburu mara le alon pi dir na masgal to le ngani yi ho to le ngas ni yi ona yen akami bana ko ke sok tok baskal le nyet tind na di amburu ba inge ga na mandara al ul milali e mira al ko mandara ke dan bere mandara gari kin na ma ken singa ge nan barnga au etten sok le abadu ilong al jonga doji ba inja kani al sok sok to ya ganas beto ne kani namas beto ba to e bas to e indi ine tengen ba diyo el dele je nama kwel alan injelo e ete al diwo yi arit ka a dok dik asan duin source anu ka a wala san duin ores na duin simesi na duin boruse anu e ka a na kale jelu lolo ba domborele ba lo kere jelo ba ele wona jilo ta jam manki do ko ran jambum inal kay mbara kila kene kumeli ten sokle lolo di ilong alamba domborele jegil ay ete ete na ngena seba wala is jumo kel na surringa na belen segis ange mana ele na ilong alan tabbe nja inalan kifas kalum sangi la dogal borusi nas gaddi men nja inalan adiki belay nas di mbaras jumo la ki mbar ngasi nas jago ki unse na dok au se nja un se nden sabba badok kai badok tari na dote inala mara ba nyu alolo etal ba lole awla se na ma reki jeriyo re ki na lom balba re taba ke gabalai ki na kiran bele ko lesan lo nganyati si it ke ngolan kiran bele annan ko ambor wala yenna mazab yana maktab shogol jo bay singa ma re adi boru dayen baro botem bo na kien re nya nandok re kinyet kwel san kai jeki kai kengo jisina kwel bangi sin kwa ete ndual maktam nya no abalo tel ji jenne antare jona din nun jam era be gitare jola ki ba zere keri ki ga balai kin narma ken se kan kamin ete so wal ela so diwo si e ba jegil ete so si min saran ki so ba njoi ete so si kasin a diwo itarang alang doingi na orrengi na alang dain simen sababin ya san dain simen si nyingi na azang dain surusi nyi na san dain bere si nyi ei eten sokle katenga na sare na magalin ja sare alan dikka na ja to alan dikka kin kai kwage adi illona duo boru dio ke ne lona bakke na era time table inan pia gti ba na bagal ela wona boru ela duo alke yesi menan yei ki sense si menan yei por nan yei sur nan yei nyet nan ye kawun ela wona de ela duon de ngujud al dio ke illa ye nakin kwa pa kwa si jundi nas kai ngana en kamin akiasa suru kai.
ke kela kwa nyang yal tule gengin la inangi na ba kela kwa kin ba anke ba na ba kela kwa kin ba anjwa ba asa buru gai kela kwa si nyet le songa ke nan dira fin ba mara do ba lona stin ke nas ba ke na tin sike ba je do kain so makina ke al taarife ten sokle songa ge usin ga di le kain so mare kain so ma yenge alang ji si di sur nyengel walang ji di sur den difa fia al kwa kamme ji di embele ko tare ngam bele da embele songai do da embele to ga ja ba kwa de ni juma na kamma a kiran bele ke al nin tari ja alan num jam jibal ma nu yire jan ker rek na na ji di karam a juel ba nun kan dog jam adina lombal ne kinam ci kawla ba nun kam min torik na man kay ki kan je mara kirik ina jawabe te imbele ay dan bele ke lo ala ke basan ke tar ja nu jam na in tar ngam bele sa ki lo an ke an tar ja na kwa pota mele ay na kana kana ka ri ri ba ki den tini ri be ri ba den tin ke an dul kinam en kam min ten sokle kirik abas ota to le ngam na juel e ten sokle alan ja juel am bella nga ja juel sam bari boru boru ko fona bella nga ja arabe nga ja kaya ari nga tolle o ta tolle ki ja nyet tinga ko ki en dal dingale kay alan sare le ja to ja baraka se ves long suri piasa yo suri piasa yo e long e ten sokle gitar in aljenas jaw aljenas jaw badin da muin jaka asa ela ko ese awala sa kena bora bayna ki kurnga ilong alan ye el nas vella ke na alan ye el na sharikata ke ela ko asa asa dio ke ina de ko li na kiriba ka sal ay na kutiri aw na ay na irsing ka intari asa ela ko ese awasa ke ina kiriba ka doin suring ala ba ka wala san sara arabi on wala san jato velong aben aben jwal injwa san sara arabi on na ba jeng ette sare so on nas jonga ba jato so nas jonga ba na jato ngas jonga ba na may kuru jungal na ma jundi tare la ki lolo ina ay ba tare je ki turun tul ga we orren tare si kise na may ngam do bi do al ki nas orre si tare fi an den tabu inja alan ki koran kit ka san sur ma si kanyi adi lona koran jamin ela nan dok jaisa na du sa nyari lona do ki jurun dora ela nan sin do ki jurun den dora nyi kasi na la yel ba din sur di do jena orren tare jona din sur si janyi ela bay lo sa orre si nyet na janyi ela wuna jial jeng ko di le erdi kumiti ana orre sta fiden sindel kin na ma ken singa ge bar nga ki se na ma na min marang kay na min bar nga de ke ngal torik ko am bere nga gut fali nga kay ko an iso ngale ke nga gut ka wa sa ka ge na al ko an belengan kien kulli ala kien asa guta kawe neskagie barnga kase bay selong aba illon nas jawlan dok dain som jio walgal aban som jio nas iyang yela se se ba tok bir jiwi nas gel nas njwa kay tel yel yo nas a si iwi wala yo nas ba isi wal dai ngore ba bi si nas iwi baraki sen se kaba ngena ji kise bara al gut ja na so nga dom ja maraba jel do kidik nes ki kwan dongor jine len jamo e kal bay nana kal du ajam ko yang la kin lolo ajam ko yamba ka ngun ela wona din suru sa zalom ba ti ga balai aba lon no ko kit kay ndo al danga ko ba lakin alum se ten so ko nyetin ken kelma o refini ki asa kalum ka ngun ela wona ski wena ki kay na ken se ga gena ele na na lomba al pinga in kay na wal ko al ka ko ngal wal ki ngi pinga is fe ela wona ba jel na jona de gra por du wal ke ga min tori min tori gen tori gabe min ta worata le jawni por du pias lungi ba por du kaminga pia ba por du dua iro ba por du arigiti sa ko le ba por du ari as lungi ba bas surin joyengi lungi surnga joyengi bas surin joyengi kelngi na ri keras kelngi ba mara eten sok la men ni fena borun wa kernga ki ko aki borun ki na kape na kelena dai suru kariye por du nas fie iwi nasin don jaw iwi nansika iwi naka nena lombale parangore nena ngia lolo ki jabu ines kabilinge ina lang nama erbet aba el na dimboru kori baye sherri waswas digi nama skelo nama skurrompe aki ken kurro nama elainzi pia alie pi kela tari ngasi elain sabaso giska mbaran ke borai na ke boro batai ki nkamingalan duobi duo kawina kaimbar ngasi
kisi e bagika abadu imbara yana kwa antaburu singo kadu imbara indigisi kutingiri wesu as irsi mbasa ngami ye na kaye kabele nilonge kabila sa lomba al idi diyo wasu wasa kenye al ila dembara ningi la kera marabai lona gari mel na kera basi mbilambi duwa janko ya bayi al ini jiko jokot got nungi duwa njaweba dinsa ba nungi duwa janko ya la gari mel alela bela benda bayi mbilambi duwa janko ya bayi langi nama mara dembara yana onwa dimbara jokot got ye kasilong lakin lon no ela tinti inka asa beto adi darangale iten sokli kiba kalu social media kwa kwa di darangale kwa di ben kama yohana aisa banyu na de njenyula sangi da darale kenyu ba ela ngala njena kwa sin na gede fya mara kidik ji aba jola lang duo a kiga balai duo bi duo aba kwela lang do gringa songa ke ndain tabu kiki njenga nyet na manin njenga le jisi lompete wana hurge tewa nela duo se tewa na horte wana manin njenji duo se kere juliti wala duo se kere juliti be du indo kapi nakampi nakaam nakabei nakangui na alla yak sey no jiker rek aba ilong na kelensi idalan jawji ben ki kojo yangi elawuna din ton dial jen din kilma dog ba min kilul wala ge ki tole ba jeel ne do ngiri doeti yen do kapi nakampi nakampi ba jiba din source inja yaka ribilankan aw bola kakan aw bola kapi wala kapi aba aba ilona tolleng erey na dimbar si jegi na kenapi na musu jwa so alki boray abagal ji jegi na penes ji si giti long la din joro le jimma de nga raja raba ele real dimbar fi al yeto le na aji ngo bangis ken kor ngam paro badele jo na ma jingo ji hay inerie ay na ay long yegal na ma sparo se na ma jumma na jidin sur ci ho zan ne jawa ki sense na ma manlom pen sabba jawngi na katia jawa etten so le borunga del dinga na ma ni riage borunga nyette ni riage na alke inki mburumale indo gebe la nyarta je indo gebe sabato la je indo ka jalompi indo ka yapi kape kape bo duake bal dosi injire le kai kwa de nangi dora bulo na ka jaw iska do as beremba kaun lolo insolo ngisa lompi bajini na yel jiki din dora yang na ka ko din dora mara le na ma ri tokenes ke sinuel kindin surinja ala kinji basiyen marana ma urto kenes kinga si abay lona baruto kanna rikena masgal kirigo allah de an quoi metil kenen belen ki kayen belen ala surdio ye kor kor sin kral ayan jallay kidayen tio dayen tong yani ye kor ba ke aslan kor banke nasin kor ben ko aldayen an tong kan mara aba duo ker pal ela na ko la ndangi ya sikura ka ki bas kirging na mai la dozi kaldina kurrum na ye kidange la dandi tini lakin mara ari amale banye to birkan eta bas ka ke ban pilan wala ki duo pilan ire dara score ke atus ke ale score ke lolo ela bebe dien vidien ditin abay lompe ke ma kura ba bonus ruwa si jelda wa ditin baldo na ma bonge la belen ruwa sa memba mara ela ki boru den dora suratil ka anan ka kiji kor it kana kor ela nusa eba na it is kindeling na nusa eba na surunga dika ko maralita bale na rikena ela na ko ela anki ngazi dan e apu wal ga dan e jurung e ban den duwe na ko ela ngiz dan suru ba duwe la na kafe aba ka kiji ba ka wona surke bas kiri ngo ka un ela wona ela duwe dinga duwe na duwe nga duwe na dan nga duwe nan kin jenga ngadu ela nge a jamba san jenga jenga kin nama kese nga gena ina bere ga barnga kise ki awna sorwa kirmo na awna sorwa bagika na de elengan ta sale jigal induo na induo kwanta sale jilom basen induo ziki induo kor jani na ki ga bale songwa ngutwa kingal ka nga ban kwansa bakayi aba ete kenge na iting kulelang abagal iting a utonga lulleng walgal arkal lulleng na irta ke bale iting kele kilmater nama ko na ngwal ko anin ton na saide ka bolo anin ton ko na timbundi ka wa bio le na masgal benanga di kanal anin mamang anin fiana anin mamang urgan anin fiana mamang ka ngya ele di njabal ala ngino ala khere asal lompi bareken dia eget na mas shitan bareken dia ti kan dora ele wonna ki kusse ke binan ki kusse ha banin ka wela lole nama in kam min kelen si dok awu na bundi aba do el na ko la sam bele jiti el bam maradi mbara sin jwa do mbara ela bele jiti barase amira sa jaba eyel bagil kinga se gare makay skawe
nagare makinga si aegi kawe kiel auna tokke kin nama so ngwa ngeda enta le kene tirivia kwa ke din tas len tirike na kwa di kene so ngwa di go dil si kawi lakin diko jong ela nama do kitik doji ase njalumba ela diko jong gisi so wajapi sur dio ela una erdi si jankel ma dio ne jabun na lona dalo nantangi tabungis uto ngadi nga fina kora ais polintia balang eridia alan tolei nama jena tiri yin tiri yow nama jena mas jagi bas imana sokari tiyo walgal ne jone degi tiyo na josana karajara baranga ki kel songa se waja se askundul ba dobi du den surti free ya na awki se na uto nga kit kazan suru nga se kanyi kwa kital kwa amburu ngale kain nama kwa kital kwa alburu ntule kain na uto nga kizi kurgulo asan suru nga se kanyi nti na daim buru si kike yang kwa raga nyetindi alie kai adiki se reten dorai adi ilong alki e kurajami ay aso iki borai na ki borafatai baranga ay nama gal setting kuro na dan tombal kelgam namaskay ngona kinga ki borai na borafatai.

Asoke Bray na ki Boropatay Banga, King Usna King Atayagindi, Kisense Banga Yetting Albel Nabago, Kibora Escamin, Boropatay Escamin, Dogi, and Atari Dingi, Riduki Barakwa, Ibiduk Ninki Borabwa, Ye Inang Naki Nayen Eran Kirsing, Alan Kunduna Sky Titi Inankin Dog Jetting Abayenge, Asankel Kam Kente and Akang, Elona Kikisense King Asoqua. Mungwar kel na kinga se yuruma sa son ruba kawe kike mbulinga na kike mbelenga na kike njanga kitali yengawe ki wala askalni ba deldi tawo e jaweti na kisense kinna mas mara inkain kina lombal alminka o report sa lompiri wana lo ba kial ka alba delin ko ankare yuro ko aka wala ba ko ase kalkulati lolo ina lomba abana na karin tawra ngale ka ngi wo tora le ali wo tora le ali na tawra tin de zaman kin ye nyetin kain kin nan kawe na na lomba sa dole ki gintini na ko abaru na do kali kayo ina duwa undule ba nan dian ta sa ina karina sin ko bidi ko bidi ngari nal baw yala iba nan duwa to do gela wona kiran ka kirin dan sime dan ka kirin dan sime ina lomba na da ke min tori aliena min do ma ko anden tin na mai ten so le fawo aba in gwalan kirin ka ngi songa wo an sikilo me ka ba ela wona yen atirin ilo nan yen in kalngi ni ki kise dan borusi dog min kirin yen do bangin ka wena ina sain ten sogle ina ka un yen kien der nga dogal kiru ina lomba az ki uto nga kein na kika ba ki kien sara na ki kien kore na mara yen sursi ko ina dogi takai na aringa bas ka wala ki sense aba ke ba ka wala sina nyetendi adi gorang ina kul duwa ke bal barasin nan ari ba riyal ba ka bala ka ngi in kami nga kain por reka nga lang kelan in kiel da ngi nga si lompi min war ni ki kain kona ki de in pota ala ka wo ki se na ma yeyi na ma el na ma kel na ma kel na ma kel na si ine ka gul ki nga si na na ma wada na do nga kai mara in wada se ten so gle di ko de ngun de rukul ki se na lompi den sa bro gal lompa den wada na ki si ngine yo kai na di ngel bai mara de ngu ki buta sa baba na kondi inal eten sokle yana kane jebel kindali al kilom pinja to doctor le ko langa de lona kiyonu ku moyezi anko ba na ki wo an doctor le ko langa yin na ki lan kero na manin in wada ki tasalsul na manin kira ko ale pago na makin kin sika na makin kin sika na makin kin sika na al yenes ka warin na min eten sokle baraji in dan cimentar na dan boruntar na dan suruntar na dan bel ne tar si inala jawba al elain alan sare amaru tumo wala al elain hasan sare arabiyo lolo in tasalsul na min kirin nan ela jiba in jeruti bat etela ngunyu walan sare sare belan ko digutu ma na ajutu ma baban ku rujungal lama junde maraki in si inkel al tazlimu tasallum na illa sallim ko jisi ala kanen jido wasan kila ko tasallim ja dente ya inna la jisi sallim ko na yelna na dende yo kari kinda na makensa na barna makin kam deleng na ma arangi kingasi kusya ki le rawol kai kai deling anan ba deling surunga si bagika na alan deling surunga si dongore askin delba na alan deling surunga berenga akanan ba na surunga berenga ai weiba adika beredi guana korong angana duim baradik elna singwa lala dimbele elal korongi mara al diga wisinan ke ajero ba yesi bat elal bi al kwasonga ange bat elal njido kilo wadi amasin jereng ke kilmedi dingela si alja baki kajala jowa kika jala jawal gal kika jala jwa dia gal ela lola bes unsi ko na jiji wose siang dingal ko ronga den sen basin jwa e ki sen se dimbele al sei namas birgin ko yo na ngala namas to bumma na bo do ke la bumma na ko ron ke nama do ke nama yesi do dide to umba bia dimbele ngal ko ron ina la e nama ko isbe ina namas mburu nyetti mpi alan kwa nyetti so ngam bele agi bele ngaw alan nyetti ngi bele ngaw ka mbela se ile mara ku sesi ital e long ala kinsi dain tala le ringel ela sina mara gibla ka kana mena min delling ten sogle ki be delling surin jirgo e barga lobe lo kay asan sur kirgo a so e barga ko asan wa alkele na ka wule ten sogle dok madame zakia ke na fago a so ke samin ki borayna ki borbata yei dain borziku ala ankel ma enan kanin ko nyetti ngal kay ala nga kay ba asan ki garden ci pour sa kan nesan ki kor kindil nan ñoké kan ne gal dama gal ka kirendel a bara abdallah ba so gisa min ki boray ne ki borpa tay pour ji bara yey ki ni ngel ki den kirtin ten sokle
alankiense nga kitsika kise asandain tara kenga asandain tara kenga alankiese uleng nga inal kai wo ngawe ke gabalai a dan bara kene dok a yerin Mr. Good Good te kai aso gizamin yani yure dun otole tole ayen ya kai Abdallah gibtane yega do aso gizamin ke borai dan bara ke Muhammad Sultan a terapa so ke sam bara bara ina ke bara fatay ki sense e borunti bayang dan bara ke banjol Hazim Yusuf kre ya kai bara adin bele na ginyetting ina rimmenja kinna yengal ete sa so ta gatine ge al kide ngukirsin wal gal kade ngukirsin ete yengena sa so a ta gatine ge ela wona so ninja ni ki koran so ngai nalba ki kwa nalba do warin kawa dikke na so sikke bele janyingi na bele janyingi na maso ngere kidi gut kwel adigal gutin sa bay kwadi ke nagal lompi besara ini wal gal hikma ini na dog belesing ni long gutam pe mamar belesing ni long ni italba ang ila iden jayo baslo ne itala ang ba dog na elong alanye kwadu baslo ngalan kwa kin na mar kwa sen au sen ka so ngangire ki alang au na ki gutan ke ngalan duo ke boru ke lon dul manang ngis ki asi juro rubba pe alang sim belen kidi lolo bikin ke na bo yen ala ge ba yena lomba langi kwa nyet bulo ki sato glo tokle na mesin kwa king kini ala ba bay gisi bulik na mesin kwa dingri ni ala ba ide gisi bay kurji yo ma jonde sare lo ker do ker na mro kurre na njo jato lo ker na mno ma do ker na mro kurre na njo enala ndie ngi tal dien kya di ki bulin do re na ma bondi na ma bel na ma ker le ba dal da mbu tore kwa di ker na na nge alan tomba le tiri tiri ko mi to lele ba ele ngale mara ki en ker ota bel na dien ngi le ri ba wala ngi ya barti wala ki jering en na ma do gi o di ga ke do ra di ngi na ma do tare ke nes juruwa ila tare si ke juruwa tare inan kawe alan ki akay mamara lol na be lombi do be do sel pe ba kidem bulim bia kinna na maye bara a Hazim Yusuf al gener men ya ken se nga yenge kin inan ki kwel kin ngasan do be do le ka godo ginan na kin di ba yenge nas kwale ka godo non basa ki kalum bok na mako ila do be onulo kerti bara habiba da masoy sam min ki bara ina ki bara patay e onan jenga ke ngwanyetin na sky titi lobi lo adidain to skele samar porle ade illo na kwa kida lo tok sa ke ngene tige tok gena ton tok ge anan jay tiga ke ne pakiren ko yo ete ki na sok al to enes beto mara sare al diwo ina undu sare ka sin ka ri diwo ital torik akaba al to lenga le kin na bakensa ga bara bakit do aso ge samay ha ki bora ina ki bora patay a dok ine barake Amir Zakaria do ge sab so me hay barake bora ina yel na jago a da barake Ismail Toma do aso ge samin ki borai nanda mbarake Muhammad Adam ya kai ki borai songa nanda mbarake Alamin Abdallah dok asoge sami nanda mbarake bonde murengwe aso aso ya bonde murengwe ki borai na ki boro patai ofnus ko nyet bonde murengwe da mbarake Abu Direj Daldum asoge sami dok ki borai barake dok mawa Sharif asoge Sharif asoge sami ina da mbarake Amir Dakere na bodo gi na yankwa aliye ye gut na mininga sabadok yani ki sense tarazgi kin bara yan awna dok pago da bara habiba soge samin da bara bakhid yan dok yinga sikeran do wani yegi soge skam melen sabaki borai inna na maye da intuske aliye na elenke alan kain senga kelkam na alan kain senga dele kirsin ila un niki tuske ker alan gis un senga ninan gwa kiran bai inan ake babaye in na madellin kai alan ki kawo na kayan juruwa kalo ki ga balai kayan juruwa kala dai kayin alkayin huwa to ran kayin kila kala bat sa ta kayin da wal indaren kayin marata san das na ma injuwa kala ayan da yar kayin kuku wanda yan tasle al el na kayin huwa huwa na ya huwa le pago al abba zikir na ka kin na ma kila lo sai kwadi na kila na kun mabat na sa son ruba kai tarman tarman yin galul dele na uto sa son ku sekawe ina kan sabba jorun sabba abak den selekel bara kitin aba ilong nas kayin uto asi duonka wala ga uto asan wake ga lon duonka kwa kai na kundula na kwa sai jorun akiriwe jorun wai yide an ranya ma jorun na lomba sur nyet wai lolo joru ding si bouna dempi joru ding si bouna sgiti nas juru ma kenga undu na diin juru ndiye jarti na juru ker kiin juru ker ba dengi na sundu na diin lo jaruti alan jijen na deri jeng bas na jiye se kari juliti
naskeen kala jaw dal din dia san ken kiri ne ela juro aisa jal din tabun di okay ina jaba alamba delling gide re yang nasi yezi ken tara yaw lolo inja din juro la alang genes din ko ya olengeng din ko nam din juro la ye gisini ale to leba nam din ko gisini ginam din ko la olenja din ko la damas gal din ko la olimpia nama bay mba sinan kike nja nyet nama nim bay nama bay nama kien reta ba nakien tare kwa ba nama bay mbas nama nim deli ya sagi ya aba den juro din tabung ela nja wal ga gisi din se ela ngis jeyngo ala ma deli nji ya nama nama bay nam boson nas bagi ela manin gwal bot butte wala al karsa butte lakin mara ya gisi se taburu go insi longi do san din gwe se jurgo ina ay sai jirgo alba ye na sei din gwe gal dog bay mbelengen alba ska se duin wo ko al duin ba ko alba sei nama dog inalang hal eten sogle kwa ska nen kam hal kay ngwo ku mona ka wenge na ya se lom ba den kerin tabu ilim nan so wanga gut nan so wanga alang urgulo na urgul ba hal kay ngwo ku mona ka wenge hay ya khadi ye di ju mona wo erdi kiana korompia jido bala ke la koronjo ati wo ju mona duon kerin yulo kenga gido bala ma njo kado wala duon kerin yulo ati wo kenga na duon bondo kya do bala ma njo yal kay ngwo ku mona nan kala kado kala ba bondo yeng no no Iya iba. Ela pie pie apa ela? Ela unna je ten sokle albay kere gidin juus le abastare ja namas jeingo. Anan dimba anden juru ndeng strategi al den te bunke ei aisa ke ergitu wala ital kenan long nay long alang eng. Ei gibas gerring tarasindi. Aba long alang ye ine yunen bi jeinga bang nalan bi benas baj bang. Nalan ki horugo kenas baj kein. Ke ba yo. Maraba lo na ki elenga ba lolo lompina kwa ba lompin kwa lan to lenga ke ni na lompina ngina kwa ba ndo duo mondoi lompina ngina kwa ba lan si ji na duo na dingeri ba lompina kwa ba alan dimbere ju nina kwa lejo lompina kwa ba alan baski kwa ndongore jeng lompina no ina ba ki lo le ngwel barnga ela tori tindikira mara eten sogle tinkeri nyetting ouno duo di ntopi dingi antong dia dia dia kiri pa jangalang e kan le dingi din surui ala jisi dele kawe lompi dele itia inalangi jasa din sursi ay sin jigel al jela wala le lompi al pia sa al ala jisi den sa delil kiri ya lo dingi le albay jisi dele kiri basen jalo lompi jisi albay dele pia bas na la ba di ras na se mamang ko na ki kin ke zatu na kwa kera ke mbasa ke nyidala kela ken singa san kalu malan kwa dia kela banna na bi kin dola ka yenen sa pinga banna mama na ina beting lakin lolo ela do den juro ngadi ela ba den juro ngadi na bute ese gisin bi algi se fijen ela una kela le apa hago ba na dog aba ke na skin make ba una piana ina lan pago asan ina lan ken singa si kwa ke yenten sogle ore kwa sa so ngi nan jumal bi imba min ina long lolo ina ngaiba aba ina long lolo ina ne as lomba ji sin sro jepil na as lomba alken do wala si ali do bondo ela na bondo ki se asa unse jamme sentin as tinel ba yero bakwe lanken do la do gela perde le ki alba ki ina lan lakin lolo ina ngaiba ki una sin kalom ki o report na ki kapora alan au na do si au sin ka ki sin se alken belen dain zuru na alkena mbeleng dayngore na alkena mbeleng dansime na alkena mbeleng dambele na kuimbarnga ilong ilole alan duela si ausenga mara duol undu na ke juro ele ngundu le mbeleng e dembele le itaranga na kuela dingisi munak dembele aranga de ngal beleng jiba sen jiwu dok embele ali kenes ka beleng embele al pale la embele porangore ngalaiba embelal pale la nela si jazin ba ela una porang orren ki ngoto akidal di ndo ga min torik min wo toran den tin lena ma min buru yel ba bilen den zamanal lompi kwasi do nader bena kwa si kien logatas ngara poram bele min lela ne kin si kela bele babil min si do illa kela al kwasi nyetten si kien bela kangari mara kwadi na makela na ki kwa nkenge na kwadi ki kwa nkenge mara eten sokle na men kamen alang dobi do awna nuwi kari nyawe na dobi do aw na denge ntombi na dobi do awna denge se bagifia denge an dem bagikai ali na den worrei
ne duwa bi duwa au na den sime se bagi fiya alkai al den wore mara kidan sime baranga kidik eten sogle kan sen alom ki nkwa den sime jumma so ngwa na kwa kele na kike ngutan dora kawe den sime si kwa kele na kike ngutan dora kawe na kike den kidan belen dora enga ba kwa patan jumma na kidi en bele kawe den sime si ore porin sime taringa jumma na kidi en bele kawe adi duwa kele na kidi en bele pia mara ki kidan sime akaba mara duwa bi duwa asa engelo masa duwa si eripi nyet aspi ba bas dengi ti kwa mbi era dig ba den sur sinni era una ka ten sogle in wa orre por no por du ide suru al millia ke lompi kwa si tere den si mi min illai al kwa si tere na ila bal du ur ken ngundu le sembe al por al ine ayanga ni na ni na al ine ayanga ni ni no kinzi kal mon pekin ase dogi yinga ke la ine al ken se age era una lompi duo bi duo se ba kwel duo el bangi kuroyo ha yoko bi al pora di ngo dig min al el ha ina bi pora ka pya bana ka pya ba ka in wel ji la kina sa kawlite na asana kawlite akin so ngangere dua el bangi jono ro bapya kese ginsi gelo ngel bay di suru la kawe bas dua a el bangi sin kwa ki ta ringa ndin si mel kien dombra ke la rimmen al kin kain bayna tabu kwa wala kain ba ma tabu kwa ske las gut ka ne buto kese an ki allo inan lekela na mama ore don sa bu mana sin jwa asi me kenen bilen kel burudig le kela banju manas lel ay ya khay sa mamman kiya malin kalum nakin no suru ngazi pias ko aw no uto ngaki sika o kisense asan kayin suru ngazi kanyinti ade eten so le do ker mem buru kere el nakwelangis juru lio asan injalum din source ay sin janyi na din wore ay sin janyi na dain source ay sin janyi na janyi ay nin kay din source na man janyi ki njanga nyet alang orre porin ke ngutang ko njola ye bana o nas ki bele ker jawla iten sokle dan der rim enga kain se ba ele kain so ma ele dan bele el ki dan se mesia ba en kwal karoti bas del din den bas min dul din ko enden den je wasi kundul dul din ko enden je wanden si menana al dul din ko se ke den se menana na pora ngoren den si mesi min ningi la je alan duwa undul banza ken ayanga ke madura nas belen nalan duwa undul ban belal urkani walal urkani ha walal ki nakin domborele ke na majumana tarin domborele ke nakin domborele ke na jumal duwa patan domborele ke nakin domborele ke na jumal do nakidan domborele ke ba nakin no ki dinga da sisi akel wala duwa kere ki sisi akel ba kiden sime inin rimmen en ashana in gare suru na pora ba min nan min tore galombe dulingo sitewa suru ba pora ni nabang ke nang porang na manin ke ki den jeng nas agi nyettindi ne suru sa yenti banke bas na orre por banke bas den sime kininka ela sia ko el balko akawe kininka na alka ndo mbra ke ne kirim men kaw min nan den sime den suru min ela tinle alompe kwa sitewa ela sa baso ke sam banga ki sense aw na kayin kilo kawli na kungi kawli na joro wa kawli alan so ta kwale wala so kin lan undura kare kwale alan kayin porre kelal na kense nga kit kumwal al se nga gelan yenki nga alan duo ake balan el na tonke dai di ko tumona aba te jena na tonke dai di ko jitumo ingene ndo basin jalo malan ke jitumo maraba tonke dai pota jitumo basin jalo a ki sense ay nga isna ongana o sa samba jong en kana mam metile na saldi kwa kaina kelen su to akoron akurgul kwa kaina kelen dai ngore na kuna koron si kel kam me al kwa kain to gale ne ne skin se ete ilole kagul mara lompin kuro so age duo bi duo alan awna sin kal mso wata bu kari kwa kital undula na kikin dar ngal kaina indela nyetting al kinse al kain porrasi al ye alan na kelal na elen sa baso kes kam barnga a bas longale ele dai tin kulni na kise aw no kundul na skaite tenan tarasin den duobi duobar nga aw no kay njuro na na lingol alan kere nga kay ma tori kere duo undul na den njuro si kay njuro rengal na den dangi lo jorti mara lolo ki ngol duobi duol ni fe duo njuro dio ke kike mbulinga na kide mbele na kike njanga kela al o reporinga geba kwel kela selang aw na nyetrang na nas o reporinga kela wi nga na jawi de lo alan tar ki sense ela sipia allompi kwel
mara kin kelal kin bullingana duo kering na kana ka kelal di njuru lole keneske tareke lompe kelase akwel akwelba lompe kelase kwel awlawe alan kidin kelale ye jisi ni aldi ngolo ya sanke tariya kin nana makense ngage barnga a alan au a na sogata bukwale ka importing assist a jenga simwa kitkela a alan yen kelal naga simon kol ina aliye na uonga giskin se wada kunde na ela sabaso giskam minki borai na ki borafatai a bas don dai tinasa agi na namagal au nasgal sokerle kaiti asoki borai na ki borafatai.

bayla kel jam kwa dayngore kenina juri ngam kojo jale aisi bomungo kwa kit aljamun kwa ge na aisi bonga kwa kit gal aldiele ara subuy dongay kan ni deldin yo tajagin alkang areng askang alambikul dombang na alan kojo jankarabang na awnes lomfi tespia lot albang lobi lole indain kongang irijegi lomfi le ali long alang kundul nas areng akang surdiune nang kang digle kainsi alasi donga irik giti lobi lo halkan surdio kojo jakin aldain irik yin alanye bau natuga jawi na kwaki aldain tasle mawlun si ingi nagal mawlu rumanja lomfi rumanja na kwaki galal kianga kurol nas lomfi efro na kwaki aldain tasle wurige nasgal lomfi tajagin keringwinga kin kain kilman kitwange alki coming a otoro na madain sogi na kainga alando kain kojo jangan kirsingo keni na jurengan ken kojo jale nama kin ali loy na intile konjola inang sunga kay na kojoja inang sunga kay lodi gan deldin kwe nyoke indeling na ele nyokin yeng na mais gal kinga sigal konjola kelele sunga fie na maye oton da injingo na kel na kwel alang enkwa da injeru ngwala da manin killom fi ay silong ati ilong na ki kojojan diokang ilalong alang nyokeken wala alang ilong nalomfing ken tulengang karakang inama da injingoy oton sogle orekwa tabumbeng a na banyingis kikien jurungan temen a ay nadok kel na kurgulungo ka lolay aldok ilon na daldingwe at ilon na zesi konjola donga sunga ingi den tas keden lomfing itindog waring keriti na nyukin keriti na diye mwening nina latulin songangi ba. Ila yelay na ilong alanki nalang kalung wala ilong entile aliyay na konjola inang kaying na konjola inang songage ki alang ilong alang wudka nasdele tulle kiginti aliyay na deldin siti nang kuruduongi nang eribi eri dendong ake alang dog ki itka nasokotabukwale itkerring alang lotu lele kang na alang ke krefia nesyeker in namadain jingoy oton sogle iningi na kojo je songa ke ne ele na ibule na intile dok dain dioro kwa songa ke na nyoke kingi dain dioro kwa songa ke na kojo je bule idin kangu idin na kojo je kin tanjigege kin alien ke na dain a iri jeila tombitole bas kola kungi kang tombitole bas duo wori ha tombitole bas iuranga kang tombitole bas iwanga kang kile yelay ayle kinga jundi alando gis utonga songa ini na dog dorad leking na ye aiba alandain jarung tulle kilomfing jundi gila na kayin konga lomfile daki askauba wala iraka gitiba wala taringa songa ge na kundi kasibes ilong alang ilong tetebe alang kang kilom fin lo bi lo anang ilong din a kim ko na ilong san kia jam ki inalomba al ker ker jeren ke idi ngi na ko si diye na ko kay ngi tongale ke seyinga kayimba a ka sogis amin ine na ma setin kuro ay nagal kel na a kagil ki ay long dayin jerung alang ay long ki dayin sitin na ma seg ngi ngo nas kay na dayin gore tabun ko

0: Asona tana soma jiramba en aljel dayan kona jaduong. Nay kuro jani ala ngutka alye naji otakuli sisi yesi dongaja. Ki inalla kalong nina aljijua kayen konjolan diyo na alye na kusenga inang kayin. Nin kang na kayen kilmanga toga nga lefingye. Wala tetebe wala tinbitin kang na yesi kerikuliti nina aldayin sawak kwa wala dayin kwa najaduwang kwa. Indamaya ya alkin kaming lodigang kayin konan diyo baranga aisa domo nga sunga kainais kundia. Ali long algi kinga kakirepie. Ali long na ikinga dora jawetia ati kwalitayin ati kwelga la alan dora kuro. Intile aliyayi baranga na konjola inang kayin. Na kusenga inanjila. Kidaing maning wala dayang alukwa kuwa kariya au alagad. Kilo mfing ailong. Itiri kwa le kaunghe. Idingi alang kwa kuldeenga rakarul mati. Nina liye inaki kwa ambele ire dambele ndormi. Wala dambal dasina la rimen kau. Inyelay ati ilong na kininin kayin. Na ilong alukonjola kayin. Kikain kilmanga ninge. Na tuga fingitia. Ninge. Nas. Awuleng indelinga na ila lole ha ayiba. Innyelay. Ila long alan duo. Din jewring. Walagal din maning. Kelom fi. Tin idley. Albay ilong na tuleke. Wala algal ilong. Nas kim fotanga bungingi. Nas din sabasimoge. Ila yaiba. Nina alday mbarokwa. Ali ilong. Tinbitille ala nyesi din kilma jani ne keri julo kangu tulle deleke birnya deleke simmo deleke otakul idingi na yeyi ala kinga fiha na nyeyi aisa kinga si daraga fi na nyeyi aisa kinga musot ay bi rimpi marang na makakwel asan kikila si kalon na innalang kutumungo naskuru kang ye kense algi ini ayle kul dayen dong aja marang abay lon neski kile se akalumba kin baye intile ne yundia na kisunga nyoke kineling ati inkwa nyoke jenke la ek kwa dinga nin kay na tullen kenni marang nina ken konjolal ele ne sinna mungie kwa ninge na kaungie ne skien kil mangana kien jurunga it urungol na taringa kile kariye nas lomba yetu lele na fi wala korrong na fi ila yela yallum fi nalan kwa inalan akwa ba ina kwa ba alan illon al illon na konjolelek walagal natin idlekan al inalalon illon kiyalan tulek kire kindelin ke ka doran sabba alan kay muto an sabbatu le dagar gar kerel alan wutka na dagar gar ni kerel nina asan duwo den sursi duom fi asan den sursi jan asan den sursi kirel asan kengi si kirel ni nani ila tilay al konjola kay marang aba ilon natin iti na al tin birnya kwangi na dendi yo konjola kay ba ila jokin nasdalin din sursija oton sogile ila long alan duo biduo ni en nan den kilmani tuga fingi na manin fingi na kila konjola sifi na den kilmalo jeena du itina taringa kille kariti na kitage ba asay sette bunduitia nien si kankilalang. Orren dogola nien ge alkilalale kerie. Nien ge alkien kilma nga otanga kerengale kilgimul. Nien ge al taringa korrongale kerie ne kita ge basi yensi temundu itia. Kien kaila pesin kain. Adde as kain ba. Ne kilalang ati ilo na kikilalang kalung. Illa long ze nina konjolan diyo alanki dirigle kang. Dirigle ang kamba. Kangungi. Idingi barnga na duo bi duo aba ilong na nyanga na den kilma lo kere kelingo na konjol fiya. Lea yesi eridike na den kilma au na sin kalike. Ka sinke den kilma kali sinke. Deldin kwe ake ba yesi al kalitiel wala gal al kaliwey basadwey aba ye konjol fiya aba ye korong leke. Maran duo bi duo aze ayi geni sura ke ba. Anan kale yelo kliya fi ba marang abay long na duo ni fiya na korong le keri wala gal na ko jojo fiya li ay si ridi kena kilmo undul asayin iwel kate ya halamba ka ine asa korongan ila sale li anama ja na jeil na sursi julel nien ge kilalang na kidale kin ilong intille ki ale lona dayin iri konjola kin alang jutumo ke dayin tas ne kutumin kilom fiin alanki koranga kit ko asanki kaliya kamba alanki koranga kit kanni ayle kinga kikrivi idingina lomvi ken domrem yusu ngari singo duot yalki duot kereli al worigi yalki duot kereli al koronga duitiba marang otto atiki ngwa dok al konga iri kerigel wala gal ki kanni alando ngi kwa alan konjola klasika ilan kwa ala lomfi gistin e ila konjolsi alanka alyamin tori gin kwa ala jaba ay sintin ba nagala bek abagal kado bas ingalon al konjol ki halangi bulon ali lono koronga inan kay ne jeila ilalon ki halangi nalan kalon wala ilon ki ala lot lekerel al iti lo ay lekinga sik kirifi lo ay sakinga sik kelia ful ngitiba ka or rekwa se songa aso amin idingi na kayindok kilalang marandok idin kirsi na dinga kayindok da indi yone ingi na kayine indelinga ninge al kayin na orre ndogolage na orre ses konjola kawe adi has kayimba kin yelage illa belanki kila konjola ndora ati ingwa kala ngona konjola a sanka duin sursi songo ngo ummo kila tabunga singiya ba lomfi na na kwa ba ninge alko akir nga si kerikule ota kir nga ngung na jalon singe le dora yala iba ile dora jizi ke kiri ala fi ba ninge kile nas adi ak imba ila long al yay nina el nas kwa ilong asa koro urungol jile jo alamba kalas kile koro rubba nga si jaba inalang la aba ilo na jaba tabungi ereng bayi nga janga bula ilong asang koro tayang ajo hingi na dele jabung marang asande enti le it yang anak duo bi duo bay mbeleng alam ba bas kila rubang asi ji jabaning asante le marang ay si jalung so ko tebu gale ji ay san kael konda ko nyet gis ngaginya ki ka doray idingi na asa ko koro ko rol ji na jeluba kidin kilma alang o nas sur ci korote ma bay mjamin ki kwa kilang alam baka bakila sibas al kwa kabi la ila yaiba orre kwa ki long alang inalang kanu ninal tori yei na kayin kayin na kayin mu wa kayin na manyei al oton den sogle gisime kundi ilong kida insime al inalang tulei alang kile dorako kwa nuenge ila lole na kurul kwa nienge kikien kilmanga na longa kerengale kenge kila alye na long firingi ila yele ayle kingetum ila ilong ila mening tulle ala ba kilom fi ne e beleng sken dom brand yo adias ke ba sunga ke na risimo klesi sunga ke na ja klesi kila yela ke alan ki kila dorako na abado ke lonno kiyo no kurgulungo sunga ke kilongale na le yesi konjole bule ina lomba ki alan en nalan kalu kibang ila ko alba worigi idina lon fiwe gorik sequel na teha sequel nienge al ilong na konjola kay na kwa kusenga kawe kas enga yesi oto sungas enga abay kiyo ne ngwal mitila kurgul al kwa ki konjola ndora ken te bu ngereng kas ni lon fi dingi ne worigi al kwa adil kaminga hi koronsi ya akwelba wala ardi moba wala anke balanje o tonke nal kay ndog na jeyila day ngiri ne ki kan na uru kaldi hi lom fi lon si tullen na bas de ñom ke asan age de ñom ke abayen kwa wala den sok abayen kwa lan kere ban kere ne kin al kay na ko ndol kawi tori bon ku mu na wurige in kale spulngiti ke ota ke ri kwale spulngiti al ki ilong na kurgulin asankalu ilon kiyal kurgulin na guta kaw alanka kirekindelin
1: ala ngi la ci kaw algi ki nga ci to lerigel ninal majram bayn embar quoi ala awuna kayn kil man ci kani ala lum fi ci kani kasse el ki day orren quoi kul inalan kalnga marando dinga kay ndok ke quoi njurin nes ergitia nes longa ki leduitia de yinga ge ba nes konjole leduitia alang duwe nyemeng alang diin kilma toga nefingi na mani njundul na kiin konjola azjiwe balji aljaw na njundul na oradiyo jaw ni india kile nasa adia kimba so nga gina kankila lang kinama yenge aile kingasea jundia ba intile alang kika kireken lomfi aba ilong na kiye siki sensei dain si menin kento lekan alkwa saraka kaminga yeki nga si ay ngundi ba ay ngundi ba kangungi idingi na dombre gurendi yero inkwa yedo suru alkwa kisi inni alkelage alki en kilma to lengage belela wala belemba wala kikim utonga si asa gut kaw se akelba marangie ba lono konjolo duon nyang na seyeyi azamba duo bi duona seyeye ke mana duetina ko senga fi yeselom fi angini ba ke ankara ba kan wuni ayo tobel na bagil kin ali ingi nyet ne kay ne indelinga ko ali lono konjolo le kay al kay ko kay nan konjolo si no ko jojo si ne suru ral kin itia oto elalong sotin te buasa boye ba boyes kayla al kariye lom fi ki nga se tolol ngi lu barna orre quoi marang abaki sense ki kwel alang ki lakan al yeina lom fi den dombren ye quoi alang gi suru fi ngina ki nga day ndonga ja ki ba ilong alang day jeerun ki entu le ati lon na dog day ndaraga lol day suru daraga kaw ki kalon si kangungi ki dora si kaw ye quoi ki kalens pour ngitia durgulu ngale espul ngitia idingi na ke mirsala nyettin al adem fia kirul naski en surunga si daraga kayo na ki en surunga si skoful illa lo ngasan ki kaliga ngilan sabani na korin sab la ila yaiba ina lo mbal kor isi aw sakingiti marang eriti ale lo ngasan jidin sur si daraga ja marang aba ilondo na kurglimba asan kalung ye kwa al mentori kayin na kila kayin al domo ngwa kayin mursala yi yen kien surunga si daraga ki kaskawi kundi ela lan kwa diem diu kriya na na konjola kawa wala yen ke na konjola kawa la konjola kawa ba marang aski ne liba it ke kire gay neski yen kien surunga si duun kawe marang ki oto ena la kalon ki mati da en diero kwa kin ki tingalan ela tarisi ela worik si fiali le una worigi marang ne worik si yundina je na ki kwa ker ngan kari kangu al denkil mawta kirangale kelimul kinyenge marankila otta tabungisa duitia tabungas duitia ba kinema yenge al kayin konjolage al yeena dan jingu na lambeleng ati long na konjolan tillekan ilalong dai jerun kilom fiin ayni long ilalong ala nyokeke na tugale ken wala alan kodo na kiki kwang kayin konga na kayin tabunga kewan yuki ngi wala ilong alang kali ngona te yanga kang alang ilom fiki ngese te yanga lu na donga giti na tabungis ilngi na kergis kayin kwa kayin nas lom fi ilngi nas tabung ilngi na si kerin daraka fi ngi alang kwa kerga kwa kusenga diyen diyo kerya ba kurgula alang kumiti kilesi kurgulola nas kumiti kayi dombore alage na kayi kwa ge kinkul miti lage ne sei kinkul domoage ne sei maranki tare sa kawkelel sin au nas duobi duo ilong al konjola kenyi de dike ken konjola ngi dal dingwe na konjola fi kila ina lomba alang dal dingwe en ken konjola yengi kinga jundia na kisabat kawngi alang dai mening na dai tulin ki lom fi nsu kuseka ila yaiba ila kinga se tabunga zdo itiba kangungi gurendio al kelbam dok imbelenga la yarsu al ardi liba da salihin tisi asa beleng ila ki ko ambele marangi ngaming sur l'envial quoi tout lenga se donga jawrti ka ngungi dok sime ay simele ka ngine ka gil ka ngunga si nal ki kwa ki ayenga na ki korna su nga kele na kirul ka ay al jonde alans dien sur se daraga kawa ne man suru ki le oton sogle ki ki ngona ka kenga idin kay na dien jeurun ki diel lom fi ki se kenga oton sigle ki ila la simele ka ngiti alanga inna man kere ngungi alki akauba alan kain surunga ses kalon na dain sisi mesi kalon. Aba elonis ki dain sisi mesi kalon. Kiban ke kire kan. Marang, idi ngina oton den sogle, kwa nguta ka na sunga ka nas kain sisi mengasi akalon ba. Al kwa tarik kiria. Kwa sunga ke nas kalon ba. Idi ngina oto ki ngasi, guta aisa kulingi duo alan den uo, e ngalingi risingo. Toing, marang, abas duo kering kele, berunga keringale, ananto ka melideng yang berrisingo. Indaman kai, al duo yei asang, elle na din juro le on je din sur ses dalu manam du ker sejalon ka ngungi ilonga nan jingo ke ne ne kingel ni ka angal kai mu ka won yi ngai kalingi na manyei na suru si ni din se suru si ko fol ina lombal korto kenga koro su ngwa bule yensi maran ka singis long al ila bele al lonfi kwa din ngiri enga suru al kwate yanga si inni donga yensi ini ki oton sokle illa kalung nina kai ngunga alingan kila alte yanga kai wala kaninas nai kai kil manga jaila nas dying to linsi ki lom vintas ele se kamut nas gitikaw na kai kil manga jinga na loker do itia wala ko ela langela lom vinde ando ele se kai alya kwa ilon kintinale ki alan to lek kirekerel alanga ko banaske kwang otanga kit kergiti ne yenga geba ne kinga ke kirafie ba ne skinga tabunga ren otanga kiringa ondula ba kinna ma yenge alkayin konjolage na kay na dayiri jeila nin kan na kayin kilma tuga finye nin kan na kiyo na kwang yisi ki dora itkaba na yaiba nin kan na kiyo ni na na kayin ko ngake wakile kin ne kitage bal alang kaingi alang alagiye al dain sa bajila asan dain sa badaraja ki kalunsi kuros kang na duo bi duo na long alang dain sa bakari ki ngese lom fi la lol kuro yini idingi na yen ki ngam ki duon tebrek tarala ka bitiba maran duo ba dien dain tebrek tarje bi ki alang ka kondiba kan ki la kuro gere lom fi ni maran sunga kalunsa ke la si kanena lodi kan konjola kitkaw na le akinga ikalitiel na sim kurwa kamba asan do din sursi do jaring mitile ne kenna kegil kiye an konjol fiya alye kila tinale kenga na konjola kay ne ila konjol sifia na lom vin tebun su surjula su nga kay inama yel kinga men del din ko e kali asa keba abas konjol diwa keba dalingo sura zulelba abas konjol aba rigitia fiaba

in kwa di nong kwa ngota le ala adwe tiba julu kinsi kul jari nge na se sartanga ja na tenge nga ge na zjaba kiba na tiki kila lansi kawu in lang kwa ay sanchi nga lomfi kila lalekir niyen ge kwa sunga kain kwa di nga incoming ha a gurendi ro kumong na kila lang kain marande nga kene diye lole ake wabar nga bay lo na na kotor toro na kawar na ske gila di nga diye lole ake wabar marangi di ngi na ki kwa se keringa kuliti na belenga di nga deng arra keringa lba wala akur gulba asan kamin nye ka imbele kasmin ki nama yenge na kain konjola ge seti ni mkoro na ske yunga kainga e yina kwa kisi kagil al ilonga na yeng teyanga kainga kihangena konjola kawe na kakini na surkuye. Na sete ngurwa sike yunga kinyo.

Sensei a kintinage na kwel alanki al konjole nan kay asan kay joro nga jat kat ko tullen na kagil kay bota kikage asan kirgo a in kwa alankel na kwa kitsi kagil alien in long na konjola kawe na kakingi walagal si sura kulin sur kulin karanko ba digle ban duot si kagil aliesi minding lomfi del diesi donga tie alan king wal del di donga ja dual del di donga kae bayba da mi duoke raiba min den digle nama el na lomfi den tangesi japa wala gal na dembele bagi apia ba ila duo kure yesi na tulen se balumbi orre kwa al karul rumanyin dio karul ila yela allom firog embelang yeden suru al kwa kisi inni alte yanga ge kamuranga idiranga nas konjol kenga idiranga nas urungo idiranga na donga lodja na ila longa ba halanja dombre kerngale ke imbelang ba adam nye alallom finne.

belesi kel am na jawiti nin nan kiye kirsinga marang ila tille alye ila bagisi na ila sartasi jafa na lomvinde ngusi nungi jafa na nyanga na ila tarika we asaye iringi ireke bele numa wuri nga den taske lomfi dombre dinga belen ila alyanga ya sa ngwa ba ilong na in kurusi jami ji alam josung way sunga kale way idway yei wayila alden taske lomfi kalas belen kel jam wuri nga awule kaspia juro ila romanyin diol kenga na faranga ka nguranga in ingis polngiti lomfi al imbeleng ide suru al kwatenga si inni kila kwa asaken jalunga kin in simele la kila gawiti da in simele al kwa tori ki alinga ayenga liringa sunga kel na dai mburu kai nguonga kelele konjola kila kina foye yeng inala la kelini tehanga la kin nama lomfi yene kwa kila si toka jawi. Ati ningi long na koronga kain, lomfi do giyensi do bangi njuro, nina aliyei na duo awol kwansi ila roma nyindi ranga. Marang kikansi kai mungu wa dahi roma nyindi yukain. Ki ila long alang inalang kalu na kikila koronga ko. Alang dahi roma nyindi yukain nina kai mungu wa kain. Wala kwel alang kikusengan dorako na kain kilmanga na dahi surin tulin kilomfi ndusin na ergia na tule toga jawi ke ka indring abay lon na ki toga na kentenga ngi toga kawi intillai al ilong na konjola kay na jeyila alan ki long asan tulle kan kilomfi wala ilong kalas lo di ko ngana lo lulenga na duobi duo barasi was belemba na duwa ke basa barata bungirel na ma injwa kalan ona kuin kul a la ila yaiba awuna singkalung ki al duo kena den nungi lulna to askeba al duo kena skinga embeleng al indoras innanjana al tengang ke inaja inye ina skinga fulngiti sekia anya su dombre kena embeleng al nyanga al lomfi sterifia ji ada madam ji ay jang na member ngalinang na aljang na men kwasa surul kansi jula ha asa iwo arka fogo ang na ayenga kelele nyet nkanse alonga bali fogo kenga kaines pulngiti ingis pulngiti del din kwe aban ni fiana konjol fia yeselia bas tebutuiti marangali itti inama iska pulngiti ti yingi lonna kweti abai long na kwa pungan tebunke aliyete ya yaslo mbay fogo lay wala fogo ebe kelese alubo ila tiingis pulngiti ba adam kangu nga alnyanga na kurung kilo nga beta asan suruji kang ila tinile kul kenga nang ilom fokong na ina si ubal alia kira kaya kinama yenge konjola duobi duo na ilong na konjol fia ya dele baka undul bakali undul na tabuntui dosim mosotka kitara kani alinko denko eleko aldembara sifuji altin ila anga na kwa ninkien defa nga kerengeli na si lomfi si kerengeli. Ye nama kenge dogala nkien defa nga kerul. Bitulen si balon ka alon si orre kwa. Alba defa nga kerul. Ye nama den defa ila ranga al kurunga kwa gena indurik na idranga al uri asan kewa jengnya. Inkangu ngikingesi kaya spulingiti ya kewa jengnya. Idingi na kusebi kusee abaye enga. Na deldin kwe nke kusenga ge. Na mado kile fingitia. Da imba le fingitia hila. Alye foko kenga. Yesi lomfi kaspia. Bahiman si karma el. Na bahiman karma abaye kia wakuro. Ba ela la ngasang kila kusezi uriya. Ya iba. Inkila dorado. Alba lomfi. Kengi si abawaba. Yesi na makilima sondoro kenga. Ali long na kila. Tina kay natina ilonga na dele konjola kay na indelinga ilalong ki alan karakan wala marang ilonga nan dakikan yelonga ile tille alan ki kurngong na dembara sin
nas lomfi zin wa lomfi ki sad sad ka rikera sa amba kasido doing in aisa jabun doing de fa aisa jabun ka kera sa amba den fal mara nyese kelma jitti ngana kelma son dorog nga dombre di kenen belen ari ngwa jika ngine kelma son dorog indeling abak ajaw ngeba alan din kelma jaro alkake al ilena konjol ke tebung gisi alamba stingi iringi alan kelma faro iringi alan lon vile winga na manyei na nyanga na kafia na dembara si tanafui kinge ngai linki abilge kinge adamin dogola ge ogol kwa kengala sekia sekia na korona nyanga tebuntu ijuro lomfisizin kwa lomfi ka na kinsi a aljundi duobi duaba jegile na mai yi ne skurang wala gal naifu lomfi kwa sarta jana kwa duala ke balang alanya sifu duaba yesifu yi ka alamba asinga wenga sahabe timbile a wala ko jodle a kin kai spulingitia ye ne sekiele nan ke nan tugo hale jeyi ingis spulingit deldin ko be deldin ko aba ilong alqa insan kriya na dentas killom fin konjola si jebi na iringa nan kele doraje ye si bayon konjola gena ibula illa lon baranga alan kan ore ko na kurguli na ki doranga kit ko aliyi wala ilong al illon na kin konjola kin dentille ki otanga kit kanni aliyi ne kinga sia tume ba ki kit kilon algis kinga si tebunga duiti aba ki kit kanni asan kurungo na le alote ya le akamba na kakiya wala gal na wurike yaiba ilon kintinale ki asan surtu le kinderi nira al baranga kayndo na lulno to darangale urunga kalde baranga al bel na ko nga surka kay gis belen ingis belen ala mutka na kayn kil mansurka ni na dorate ya le kini na sources ko fo na sources daraga ka ila ye ya lom fi na lan kwel akwel ba alang intile kiko matine surkul na kay ngi situga kawi na ko na otanga kitka algis ngi sitte bunga do itiaba la lom fi tolo la ngi lewu ki ngi si aw nas inkalung intile al konjole nan sunga kay ki alang ki kayin kil mante yanga kel ne dente bungon ina langa kemba ina adamin ko al dembar si ku yibi tullen si balung baraka ken ko na amimba na sekia na jeli ana yei na malon fi ingo dok ali ingo ay sikwa in si bilen kadu ila baramu ilong nina alki oto yei abay la no konjolele kan kilia kay njurunga as irengele ba ina sa ringe belong bi ki nga sele tullelu kanina kayil ne sur kulel kanina belenga kit kirsin na yai ba kin kage kin kul kit ge lia duobi duobe la no konjola kiri ne otanga ko sengafia yelle ataka as erringel ba na duo na den joro utunga to lenga ribe lom fi la longalang alan suru yese dongaja nina oton sogi lekin al kanna ka lubarnga nina in suru teyan lom fi nina kwa al kanniya na kila konjola si innalan kawe ila duo ila longal teyai ila lonna kwe itti asa ku sesi alomba alan yesi in suru lom fi den teyan yesi dongaja ila lom fi ayba lom fi dina wari Allah adil lom fi adili ya qari maran ki lom ki daldinga asa kay njur ngon keringel ne maski ko ranga ki keringel el kikan kangungi idina ya lom fi day njurung ire erengi fa ki na lom bataga ki ba ota ki sikalu aisa ya fulngi maran ota kay na dayles beteli kinzer mais idin fulngi ti al taga day njurun temenge maran dot wosinga na dombore ngana na mirsal al adem fia ilong ki dok di ndi holam otanga ke ne kurgul na stari kaw ne ki en kuiti ne ki en tebun kan ne kamu alan ngut kana kan sur nga kutumo alan ngut kana ki dorat kan ni al yakwel alan ngut ka alan ka kire kan maranga bay lon na skonjola kan ka kiringa ke ba ka kiringa ke ba ki konjolen dora yeyi ki konjol togen dora yeyi
al dal di ñet jittiyanga ni naal ba ba adam dugu top fiya wane nga man ila tille ruma ñin yo kurubi kuru aba jola lan jamal ba jam kuru ala kenga bas kiya kenga wala al fiya kenga kais bulniti ila sa ila tille bagi kenga maranga tille na bagi wuri nga abay lon na konjol ja sabat albatta bu joy bang ota kay ñin ku senga nay bulitiya kinema yeyi ki le long intille al yeyi na konjole innan kay ki ala ngi long alang dayen jerun killom fin ci tulay wala long alang kanina kayin kilma ota ker nga kille jeyla al yeyi nga geba ay sa ci nga sette bu nga doy tiaba ay le ki nga es urreli ay le ki nga rubba fi wala tin idi namang alang ki lom fin dakikel na kayin ko nga dele ke gina kayin ko rajé ci komal na ki kurunga skong na kuris kungo ala ngi ki nga siye ke kirifia awuna skela lan sikalon mitela ke nsonga na sin kundul alan kalu marang tin bitile ka wesine orre kwa alan awuna kurgulin alan awuna ki kurgulun nge al kwa bahas kriya akouba alan kwa sik delin kel na kwa ankel ka marang ti kurgulin ba ila ki nga sette boys duiti ba burgulungo ni na dayun osome na alke duobi duo nas erike awu nas barnga se fago aliyene jelu na dayin jelu lelongiti burgulungo aba dayin konjolke na fago ba burgulungo na bel neskago kwa kise gilbe delling alkiyeng ilong alkiyeng arkanga kelbam la tarisi biban na bawal karabang alkiyeng arkanga figel marang incoming alkwa kay nas ara kundulena yenga kangiti aba nungi jidol lole kasungais aswaming kinema yenge akundiba alang alilona dule foyi na utongas urungol asan kiya kalamba otante yanga kayge alang kikiti ngo ke koranga kitko aliyenga geba sunga kay ne indere nga kelalang asa intile marang kiya koel balang narang kalo ki koel alang dayin jerum kilom fiin ki sense ka ngungi idingi ne nalo inalo ma insani ngwe albas del dile ak yingi nan na kalasi alba waye sa gingi la ila yaiba ko ngama altinke asa jagi nya ke ba ila tille ki kalo le ninkan ka ngungi kin kula sa al kin indelinga idingi na lom fi del din ko se alfia ke den jalungi na fia na suru ngire alja ki sayinga jaba maranga bay lon skill lom fi se tulle na kalumba kiba otas dinga kayin na sinde ngu ki sunga ki sayin kaw nina ka nina dayin je runkien na singa kurrel ba do mura kinay sa risinga idin risinga idin na zien tulle kay inga me duon tulle sa ke tulle kay alba ba adam kenga tane duo kenga kera kenga ba al kilom fi kirsingo linang baki yanga basa ina Musa kenga kindinga si ingaminga alamba domo kay ne singa dem fi ne bi balon se toroli inyalay tin ile at inang enga naki ngonjola kay ki ay long alang ay kalong ilong ti ki sense alang kayin otanga si kul na kayin kirmasi kawre ne surse te yakel den te bung na kisika o teyanga men teyanga alie kwel. Kangu intini na undul, jato aysan ker kerefi yaki kwa. Ayanga sungas kang, na mati, kwa daimbele si siye anke libo wala kelang kami ngipa. Ingiz long orre kwa ka awsay ngiti sunga, inama yaya na kaya namin asang orre kwa embalu mbi al mirsala bang. Idingi na embele al ki ayanga orre kwa kayo na kirsingi, seke nga marang ilonga nina mirsala mbele alie do mo ngwa se adam pia marang kwa ringa ni mpie keli oto se la nga wala se nga ba se nga kor borusa lo ngi wala lo ngi ba lo ngis inema yeyi al kiki ngon jola ngi din kamu kirsin idin kirsin ala orre kwa ne ki al kirsin dai ngorre kirsin kamu ngi manen dai ngorre kinsi asayelong kwa kirsin spulngi ne del disiki edo tefia abay lo ne ki do mo kwa kan do mo kwa deling ina lomba albo orren yongi del di nyeting bang marango to kwa ka wene skiwe ile bere ki ayenga ni na kila hal seke nga marangi kila la kame ba
inama ilong nina alom fi mesal adam fi domon gonsi ko anama dem bele ki duska o wala se akel ne ba liya alba fa go nama se en ilong ala ngi naran kalong na mirsala ta bunga kwa alkele ne skandul al worigi ba worigi bas keringa skelle liba wala ko liba la loker ka ngi wala lanki ngil ma loker ji na manin keng ayenga elena po gu nasbitul ki inala la kalong illa long ala ngile long ko wala long ala dayin jeru ngilom fi idin al ko senga kay na undula wala altin ke na elna ke le vago yitka ala dayin jeru ngilom fi kabbia na jittikas la ila yaiba ila kingay tunba ila kinga se temu joti ba kangungi idingi na ki kwa kay ndok kul dinga ngwa ker nga na kundula te bungere maranga bay long na ki la kid ila dora kenga ba baranga ban songwa kon jola kay ina ne setin kro na mas kay ngona kay nga ay na ko don na mitila ker nga kagil kwa kit al dok ilong na ki lom fi si tulle kay ali ilon na yensi kon jola kay na buliti ngi yeng lom fi yensi kaspia setin kro na mas kay ngona kay nga

Asona tane so barnga al timbitin na kerek dien so dien tin bas ba o kain so wale na bundul na skaititi alang kain ko jojan kirsing barnga nama kinyenge al konjorage na kurgulin alang si uton ki si kumiti al ilon alang skinga si tabunduitia nagal al ilon na konjorage abagal dele kan alando kabon na tuga kawi kin nama deldin ko tin asay ke rin deldin dio a dele ota sunga kay nay bulitia na ke la dora na magal ota ngakir nga kay abay in kwa alkilasi inalang jurre kundi a namay ke konjola bulitia kinama ko elba alan ke la konjola kay a nay bulitia a barnga asoys aming a barnga alkay na skel kame na kwa kidgal arrim men kay ne kien ko nga irika gingi wa kulgis asokaming al ilong na kundul orientarile alangutka na surungasi kain jurunga sikaka na kidok tabunko. Kin nama domorean kitongale kain na kurguling alangutka asang kikit kalong ali ilong na kidga alangi kinga tume soka tabukwale nagal alangkia nga kakirekang nagal alang ilong ninadayin sime al ilong na mentori kain mga torangkeng alando kiensi kirging alangin alomba alang ridike na karin kundi. Idingi na sime baye na deldin ko enjayi abay lon nos duo den sime si alomba na den sources lomba kila baye al ilong na orenga dinga kayin nas agentia walagal na dinga kayin a na longa kerngale keritia kila nama ye aiba al jamal aiba kina ma kwelba arang inalang kalung kila tinale ki kwel tin bitile al kan alan kise dying sources tulen kalung na alan kitkaw al yei ne kinga situme kasunga is aswaming barnga altin basba na bel na kiyong olonga bago na kwadinga gal na skiri makagul na kwadinga gal na kiyong konga irika gingi kwa kulgi donga ani intile al banabundul kasunga is aswaming donga isunga ani bara Harun donga isunga ani Harun Hassan Yaqub are sangalan jidom jang na bara direk donga isunga ani kise borafotay auna kan kwa kul na kundul na smolo kaman ki borafia lomfi une ski ngi ski borafia ki konjelan dio alkikan maranga ba ki kwel dok bara direk alan kise dain sabba borafotay ilong alan ki ila kanni alyel lomfi beleng iringi ne lomfi aba ilona ki kila kola nga ki kila kora kiyo ye kise borafotay spin lo bilo alkikan nyebake kin nama kise ensei alan inalan karumbala direk asogis amina tahne dogis aswamin timbit gis awiti asa jeyngo na jeynga dongay sunga ani bara Adam Ahmad dongay sunga ani bara Adam Ahmad dogis dongay sunga ani bara Harun Hassan Yaqub dongay sunga ani bara asa dog jeyngo na jeynga kin namak yenge Adam Muhammad kiro dongay sunga ani bara abaylon na wariang konjol tule ardenga aba kinna may yenge barnga illa non kintina alyenge nas konjolan diyen ku yinambungi illa non kin alangi jundia na dai njerun kilom fi ilong alanyoke la ila yaiba nina albara konan awole kwa alang ilong alang kain kilmanga yesika nitin bitile na yesikri kuliti aba inalang karung ki tabungereng bang otanga to lenga leka marang aba ilong nay kilmanga a kilungul ne kio na ko senga lekeri kazibe silong tori kain ko na dola kaimba nina alyei bi balonsi albarunga kerngale ilong nina alo orenga dinga kain na wori ingi ke ka wori ingi ki indora wori ingi ki indora wori ingi na al kain dien jering ba konjola si ke la dora kan nefa allon fi bilen kin ka nguni ne maye al kin gamin jerun tulle ni na metil at ilong ne ki al sur kan del dinga al duo ilon ski bara jerun tulle kay na di mani oton sokle aba erike nes enga bay sin ker ni ni nes lom fi kin ya kirel ni ni nien ge adde askimba ay duo el nayen kwa alang en kwa alang serja al kwa galam kriya na den garang nayen kwa alang oto tulenga kidrim mbia asay silum fifia
mandi ngabe deli njua alen dini yanki dimba njayi dini algiyes yenzifia tagarimbe ndoga njaba dombre doa mbaoba niinge kilalang lomfi inanai ki al suri njaro akan sursi kerel lomfi ati lonaski entulin surkan kinga si aisang kerba kergisen sunga aisang ker sunga aisang ker marang abai long na ki kilale worikan kila namaye ina li adain sabba konjole inyi tabung anko ba kikila ki kusenga ndora tabung anko ba marang kayla na indelinga idingi ne kayna indelinga kila mitila za kel kulsi idin kel asan ki kalon kel lan kayla na atillo na kila lan kayin tabung ngeren kariyal indeling ka konjola kayin keren ndora na indelinga konena smitil ker kel dok nina al ilonga na ye ba adamin kwa al duot anga al ye killom fi nin kirsinga marang al konjol fiya e silom fi de romandi juro na sursi jula na si wo al ye konjol fiya ne mas iniwo na ste buntu ye na sur jula na sa sur jula ila lolom fi ala le bele nga songa kay ila in al dile ba ngwa al kilil nin kang na konjola ka una kayil na kanena sur kulel ila long kila konjola alja lonvin tebung ati jio na jikia na borujundi wala ati jio na sur jula ila long al lonfi ayla lobo kikin konjola tulengi lew tulengi lew kila yelage al kikinga siya jundi ya ba otokel na ko a sayina dae mitil matinin sayina musa endok al yeyi ay den tu linki lomfi ay sikin duot anga do mitiles itin daki deki kel al ilong na kila jalunga tok togim fingitia al kwa inka mga al sur chabben pie wala al sur togge al tok fingitia nina ba adam ki lomfi nin kirsinga Musa dok nin ki lomfi kirsinga lomfi risin si Musa si kan si risinga idingi king kwa kitgain asa yeng jerun tu lekin asa menin tu lekin king tin kenga na Musa se konjola bule sunga na sunga konjola bule alye ya na keng ala si pul ku amburura na nyanga asa die amburu lele do yengi ne mo kunge nas ay nga ni kun wenga ongal goz dio ol goz dio na kilonge na kote ngalan kagul na elo en kame karara iba karra ke ngaba atini kiki en yuru ngandora ngaba ne kiki en kuri kiki en kusen ngandora yi soga wenga awdo afi ngi ba wala wenga awde le delin ke ngalan kagul mara nenzi ku ngi ay nga wenga ongal alba tiriri ka wena ke ngene ma kay ngal ne ma lole kara ken ala le ayesi iri kare ki ngasi ful gwambaru di ngila jaranga lan jel ne ine goz je bur fu na dur gi fu na kingi ki iri kare na kanyi nga na otanga namastin idle ka wulna dentin sunga ko seken kafia lomfien te bumo lomfiles kola komala na kikurungo inzi kwa lomfi kasi kingwa aba aba stoko te bukwa le konga kasi alamba e kawe alangi kitonga kinya alikuwa yeye ne kama regime kawe ni duo ko sevia na karaki kitonga maraki ngitia na maningwa yi alamba ina nkawa lomfia zi kwa inzo kwa al dimbri jabu Musa bari ila alyanga nasjiro sikie jaldo nasro korofoli na japa aliasi jabu hi namajo al kakiki kang na ditong deng na tarun tabunjaring hi na taru si jaldo na korofoli na kwa kabi nana nga kila kika toray ki ilay alye ilong nasjesi kalas konjola donga sunga ingi na tin ila engana kalas kwa isi kuikele hi alba lomfi den te mun ongo na lomfi le komlana na den jerun lomfi le spingi lomfi na mas naran ko alba nyanga dito sina tan ke den buru kaspe bi balonsi urt ili ina kalonsi dai ngore dio urtu to ngake nas adya ke imba kinna ma kale awu bar ngana dombre nyeti kurgul ati guren dio yi na nen den ratu le njara na jegil na ma dok jona lo ker jurgulo e yi asando jalung ye imbelen den ye ase jawla imbelen den ye ase jawla tewre ngale zawla teure nga kaya al yeyi na kinga me musan den dombure tawret
den dioke kaleke den dombre dikke te uran dio na juro keria dombre si ke ko ambere kuruj keria jona den osom wala den gar wena sabe si jeyne jegil na arden jatulen asanji jegil ati illona jiki lom fi tulle bangizi kaisingen ila tille aliyei nas innalan kwa musa na manyanga na innalan fi adam den bari bo lom fi yeses kwa dim bari ding lom fi nas yesin nambele dim bari la ro ki jaldo ali la si jabun na joy na la diten te bunjaring alka tigigan lom fi ila lon ken ala kam kampisin maranane yalki kengang abay lon naki dayin si kien jerun tulekan na menin si tulekan al kwa sadaga kariya ye kengang kera sa wala skera ba asen kwa al dito jaldo tarusi al tan mas koro folingi na ken kwa koro nyet ken kwa ken ala koro kabi al kayin na nyesis kurugal de na bi balon si ale merengil la gurele mereng gal al musa dito tan na masa koro kan foli asa ni wi wena awu na mal kwa kulke kien koro kabi na asa kiwe balon si tulen ile guren dio neng den bara idingi na ki kidayin kauna alan uto ang ratu lekerengel idingi na kwa dinga kien belenga dinga si kien mininga ng ras kalumba maranga be kel nas kidayin gawutinka den ratu lekerengel teurenga dio ina lan beleng dok imbele kais pulngiti ingis pulngiti kin domborenga yeng alba duo to genge na dienzi ki alba lomfi ala nga kawba dok na yeng kameng ala madigisi arden kawna digisi ala nga kawba manen kwa dinga si imbele si mwa semba la imaranka asa erringa umone yeng kulomfi lele na kulomfi lele del dingko yeng ungele del dingko yeng kie baki kang insanan dokola duo kira keba alba nyanga natan na korokabi lia nama kwa kain ken ala na do kila kain a yagubin ken dogola na kwa die ngutara kenga kila kwa nama kele ne nyensi kere ala nyensi kere ire nama der sunga enga asa der sunga enga musa nama lomfi nama singwa al yongona duo joingye alang elmang hi nice kwa koyingi alan kin kwa sikiru kin kwa tulenga alage ba kwa tulenga ai kwa al yeng bi bawu ni mabawu alan umel bawe ye nama ila sale kala nay kere in gisa fulngiti kasi imbes il long ai sa im fulngiti ni na otonden kori nal dayin irike otonden kori nal dayin irike al kwa diem baru dio kay na dirigin kawi ne kien ko yongale dirigin kawi nema kwa kay na kundule ro ne yensi kire tenga tokenga min kara marra kinyitia inyale kasibe silong intindok alyanga almusa le nantarake indobaye kiyoto dale ne nantarai imbaye kayin konjolal otokin abe lona kilong na domboresi kadunal urgulo bas innalang eima kanna koyongale kaw kanna dayin borudiyo kaw kwa kundula alki kanna dirigin kaw ne ire alin kamal umel kawedok ne kurre hilla elengale na kelne ngwa umel kawe ile umel lore na mado kelne du kumme kila kwa ruba na kawe ba kenge alba kwa ni makola le umel kawe ile lole yen na makena du kumme na kwa kaungi kwa stenga kila al kikire nga kain na yenge al juri nga kira kwa kain kila sinin tabu yati kinye alan ki tabu ngere kiana kila zikuma makari ngere kain na kizikume ya nga sa dokola bora kain na abonga na kwa apunga na dogora dokenga kila kwa singiri al kwa nyokenga ge yen nama kila ndio kiri ene kila sika ungi lom firma yene singwa Musa asa jawla al jonas kwa kidelye ala ngutka wana kem kwa sikirul al jona duwele lanjwa inge na eskwa rak nama nyangana duwo kila kem kwa ndio duwo kenga na yesi ilo yesi nama singwa Musa hi al ila bari jabung alji kien rojaldo na kien dito jaldo na skorofeli wala ka taru jaldo na skorofeli na jabun kien na fugujo kanyani kais pulngiti ila dito kinga singis pulngiti al kurro kenga
ila taru a ila beringis puni te allum fi mbrigia musa ngakaba lom fi ndi kwa dit ila sel bol ya na fugo nyanga ndi kwa lom fi nal dimbri kienas beleng musa enas beleng ndi beleng nal dimbri ina la lom bal duingi na kero aldo na kie dito aldo inal dimbri duinga laiba kais puni te lom fi ngis ke nkuru fulngiti musa ila irena ma ongo al ila kor indanga ya na ma kola komola na lomfin te bun ongo na den menin dinal den jarun tu lefia ki lomfin alye ko nga irijegiti na lomfisi ko nga irijegiti na ken kola lomfile kom ko nga irijegin keri hi kayin kola ge ninal ki kola kom lomfile ila tileken ala alan kere abaye musa kola irijegi ko nga irijegi yen kila kwasi ba keringa witia aba ilon na Musa ko nga dujawi na magal ken alasi kila dalima wala garima na yensi kering na mas kering kayngal Musa ile tilen kam ay aliye sikila ko jojo buliti na ile tini na lan tarake nga yen kam al ken ay nga sa songa nyenge na du puinga ke gile na ile der bakke na duiti na inna lan albaye bu na ko nga dujawi na ko nga buye kalas kwa ken alasi na mas tani kitritri an kayngal kwa kain na mayin kangil imbele tulle alaiba hi alwutka imusa ngal de kule sanki kalo nyokani ati duwe lo naskil lom fin tulle jang kais pulngiti alko induo na nanga puina kalas jaring in alye wuri kirel na konga irejegi albuo na ma kengere skito nga kele naskaye tarunga na ma dengiri on al dengiri on na ma duwe el na insabale on na dik insabale ala musa ken konga ken kurunte deng iri jalan ko ngadu aja wiba innan nama kol neman dule nyanga na poi ila tille al innalan kol na musa ko ngai iri jegiti na lom fi ko ngai iri jegiti na kilom fi le a tulin ko ile nalang na ken se kola kelami alan dule foi kalas kila kwasi nama nama kurre ka gis pulngi tiki ngati inal de ka gis pulngi musa duot angalan kilom fi kirtinga aba ilong lom fi kien ken guru futokan na ilong alki yesik sekel kasbe se long rit ala ke ba alangi kinga juro ki nala la kalon wala kikila kil mangankan wala ilong ati konjola ele dien tilene na kintil ngal otto yene tin innan enga alangi long alangi kayin kil mangan perrakin na inken na inken nina kila kwa al Musa fazu surungir na ferrapia ki kando rapia konen na setting koron ska yinga kinga idim fia na yekilom fis tulinkay na manin dien tulle kinga inen koron na ska yinga kinga.

Asso na kese asoy erbet kuro askeba lomfi nes kuroke marande nga rakerengella aliyei lomfi al kurudungi abay long naski kise in kumong al lomfi yei al kurudungi na sitanye kuro asakeba deng arrabankarang sitan kuro tillets ke abaki lomfi deng karrakenga na ila nama yeyi ne kinga si ku sengale jingiti na islegal ku sengale fegel na konjula isfegel bar nga kasunga is aso aminga la tin bas bo bar nga al kayin na rimben kawe na bar nga aldo kayin ne skel kame ine nama yeyi ilong al yeyi na intina inna longa ne tina yeyi kin al konjula innan kayin ne jigenga innan kayin illa long ki jigenga sale al dan jingwe na lambelen alangi long alanday njeurun kilom fin tulay wala long alande tuga kindeling na in kindeling nina kila kwa al gari makayin na nyai na Musa si kere Musa atini ngilonga na ye ki sense a kilom fi tulle askayimba na konga iri inala nga jegiba kasibes long kila gari mayesi asan nyet kagye kekeng alanke kerker marang ila kongang iri jegi kagis pulngiti ingis pulngiti allom fiin daki jay kilalong al dakis kindelen kilom fiile intille al yayi na kusenga innan kayi kayla kola dele kom al yayi ni nal majram bayin kwa al yayi na kuro wungi erbet ye kuro asake ba kila kwa kese idin anga na yen ki erbetin kuro kayna tarika wingi marallom fi dele kire enga nama ila yeyi na yen si juro lomfi abay na dile tabunkiyo na ila dombore sesa kawa to le jurgulo joni na jegi na yen kwa ka kila kwasi asa nyetting age ki sense al kri ages oton sigle yele kido ko bay lon na kayin ko nga irika gi na debbe kafa fugo kafa kales kagis pulngiti lomfile asa lomfile dakika lomfi iriki iri kayin kora dele komula lomfi king kwa al kayna rabidin kayin tare ngasi kawe jatubun ku munen wasa teggen wuriye maran ki kila si kalonsa ti sela kel wala ki kayin kelman kundi asan dai jerun kil lomfi ku seka kwangu na ko na kido konjola kila sika la ila yaiba munza kika ka kirenga idi engana ze ki sense Ali yesi konjola kile buli keke nga alandora na kanyinga na urusi nkalde. Kile fingi. Lomfi si ingo, lomfi inkwa aljona ila. Na ila taro si jaldona eskorofweli al kwa yenke ina uru kalde. Na kal kigigam. Kinza kalung, kin konjola sunga kini ndiyo na intin aisa kingene njigiti. Kiwe sa lomfi kien kamwele kide henkara kindeling. Kinama da njingwe. Innama eriti asan kikalon kin metira ke barnga na lomfi domborele ki zundi asan ki tarika kayin surungasi na asan kayin surungasi kanu illa kamin Musa alya kenga na lomfile ko nga iri jegiti ngi illa long albadel lindo dirigi on ala ero balla illa yaiba kwa kayin donan kere innan kwa al kin taringa kerkerge kul taritoge namadog yayi ninal otto kay mu ngale ke kilalla kay mu opuma kay na lom file kien kwala komi na kwa juri nga kiro kwa nagal du kere kin kage kinota siki al kumu na kwa al kumme kinyenge ale kinga sik kirevi kinyenge ale kinga jundia asan ki lom fi kien kuro futokan maranga ba enjuadok al nin kwa lo hoke al ho kere ni musan na ko nga ire an jegi ba na sunga o nga barang jegi na kwa akay mbadok al yeng den kili kol ala nye donga tok induon katap jana duo induon katap musa ba mbuo yini na heto yeke nga marando kwa akay na kare den kili asa isi kito nga kayena di ngire ongo alang ki wari jari mbuo na mado kele na ko nga salgi ngale kinye kien katabalen singe kien ko nga al iri jegi al awi ala ngay buul bena dayen katabja inna lan kay
kangu kinga se kaisi pulungeti. Ella long altina kinyes kinga jigitia. Alan ki ingwala lomfi inkarrakeng. Loading ang kidel dingwe lot kawriti na mangi incoming abay kinga kwanjolo songa bule. Kwa denga kaina jingo. Jingo ululdi kili lina ingamia lomfi ya ala akeba. Ati jijang aldel dingwe jang. Lomfi uri nangi. Idi inga ele ji kwanjolo bulo. Balangi nyami lomfi ya ala akeba la lomfi ke tulen. Marang kahungela kidele. Kahungela ala nyesi kingo. Au barnga nas in kalung abatin el na tille konjola kein ki asa duot kang al kurun kurun ken kuru kuru kulin iri kang abado gilon na kagila ki utonga kernga otanga songa ki neski nga pulingetia ella long alan ki nyoke kindeling nas dai njeurun ki lom fi jitikaw konjola ndio wala kwa kit kang alang dayin jirun tuleje, alangi jato kinga lomfi, dayin suru donga ja nina alye kwa. Alangi aramba dayin rumanle, nina altore dokye yi nas ila aldisikel. Tingi jala baranga, kwa kulkis aswaming, albel na kien domonga, remember, na kwa asa kelbami, namaro kang, na lomfi indonga undi, marang au nas inalang kalong. Ming oton sokle ka, duin surle, neji, lomfi alkwel, alanday menin tule king, alang ngutfiya, nais kaing iwanga, na kaing iwanga, na kaing opunga si daraga fia, ay ninka, lomfile sin kigingi, na daimani si tuleka kirika, ay san nyekir. Na ay san kaing, baranga kila, alkihanga kurol, korindyo, kila si efero. Na fasosi, na ikakire fia, na jatodo ki inke, nina almosa enga, na kila kwa sinyetin tuga jawi. In daim domo yi otongi, al ilong, na lodigang, kikilmangan, lomfin tuga kani, alang ina kemba nina kila al kasingul na ferrakini ka asogis aming na masokker lekel na skaiti lomfingi dongundi.

0: Gudfaali wogeren
1: woya
0: jijayla na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: domanga
1: ahana gelde ngai sikamu yi
0: koyi saga wajas
1: ban se pusya ke ngaba
0: ejje yendelin
1: ah ki longale ke ndeli yen sawat
0: lare ke kirage
1: ke lena gud kawe ba
0: ke na gudin de ya kawe biye zburin ai
1: ah kira kaba kan na kurungas lokai kirtibas na na mashiro kira ke baye
0: eh
1: ta munje
0: kaba en wato se danso ge
1: I na yo todo la danso ge
0: again
1: ke sokai
0: ye ge de yiti no
1: yiti ge sia
0: ah ya ga jina ba lan telefone ani ya na dilon bodirare
1: kien dalabu na kinena babba na bargiti bargiti ki gasi da dinga dogis urringa skalumba
0: la dilon bodle ani jarim menjaw ara ziye da ni na tabu ganin kama ya laiba
1: kanya ke ngota korola korola kila den yo kay loading aba lns bargan yo kri
0: eh
1: askawlba ile el rimmin kaza ta bas urringa do
0: eh la la ko sage ba
1: eh
0: ba dinga din sinin wasen ana zuwa
1: eh
0: arangis gizi ani fi
1: la ko sage ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgule kolin indere
1: eh
0: na gonas kabir si uguana maila nintong go war babintong
1: oi le amingul war babintong ngani to
0: e arangila dai gudila ka bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljen na ko e
0: eh
1: ah kalas si juro na ma koma
0: eh
1: e nagal ah burgule kago
0: ai ko isi
1: e jal na ko
0: yang ko
1: e aji burgu
2: o ya
1: na ji aja dal nya kai
2: ai kai ai na kakiram
1: kakiram la yang
2: kakiram dawang
1: aba kakira dawu jan moye
2: kakira dawu kaba gal
0: yana soro dum
2: e kangal bogo rengolingi
1: hi
2: koin kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingi
2: re ngena maransa akinan enan kiri na bat silo kaba undula na yense eges gese
1: hi
2: na men wasan
0: ki asan jano
2: asan ki nyarta na de tabu ino ma
1: la ki nyarta kasa ay kira tinne ja chewe na skiri jalan ken kaulu pete pete
2: e egel gal in wasan awizdi wonde ma kan se roka gele
1: hi ngara ki nyarta la kasa jirgot
2: ki bat kali ape ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: eh no adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: ega na kikan kelie
2: eh yago
1: na makoy la langa koye
2: eh
1: na gutin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: ega na makoy la lang ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ega na nasgal mosot ka gel na wo mongoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara ngado sage mang na dis dog age ba do bangoni bat na mi won to ngi jwa mang
0: kira
2: bat kulsin

0: neki dikong erekio.
1: Albukie
0: na kau.
2: Kieng
0: asa kiri muna siara yo.
1: Eh, aha dombro bereke kire.
0: Kire.
1: Yang asa kieng kirging.
0: Eh.
1: Ne ilonas kaula ne dikong erekaungi.
0: Eh.
1: Mana bakie na kau kieng as kirgimba.
0: Eh, badba.
1: Aba kio na kusenga ka. Kiki yang askiri gombo pia kwa kanga lori.
0: Yeye pia kwa.
2: Na ine.
1: Yini ni jingo poke.
2: Dogali mbere nye. Al indiga al kugile. Al kielka mede mbere. Na al kugile kika ingumi. Na al kwe rangi zingwa e.
0: Dengi.
2: Ina dengi. Ina e. Kingasi lana zbere ngasang kwa kirengasi kwa. Wala kwa kirengake na kwe rangi kingasi angul.
0: Lolo. Kileki kang. Na kwe lasang kwa kirengasi kwa.
1: Qui est quelqu'un?
0: Elle quelqu'un?
2: Nankagila.
0: Nankagila. Quand tu l'as allé sur les pieds. Nankagila. Quand Belen a domboré Dieu.
1: Rimengi.
2: Y a ne deux qui arrivent en Jésus.
0: Lolo, qui canne nos quoi c'est
2: qui n'a pas assez une énorme alcandro, nous canne nos voir quoi c'est comme.
0: Une énorme alcandro quelqu'un. Asan inkal na
1: Lolo bien ratu lejara.
2: Inna ba ye dem Belen
0: si zat. Ba
1: bien ratu lejara.
2: Asan inkal na. Zene di na kano qui quoi gula ine canne gerdin. Mais qui a domo quoi kan.
0: Badba.
1: Egal.
2: Ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
0: wena
1: augila ken majira gila
2: majira augila wena augila
0: eh kido na men nkan asa kiwi
2: eh
0: al ye herai
2: mhm nan al kere
0: nan kelka min nka gila nan asan kain orre kwa si kwa
1: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
0: alan kelka me
1: wala aka gili ba
0: eh
2: idiga ye nan herai eh
1: den jigili la longa lan kikel da dombur si kawli
0: be
1: ken wu wasi to len ka gil
0: bad ba idi ne dembele
1: na ardenga
0: ye ne dembele ne duone
1: maramba ira
0: ko dia kay ndom bare se do ka gileba aylong
2: maramba ire
1: na ke ngugo ro gayba
0: na ege no nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba nje ma sa joli ba
0: asa joli ba al diogi pisi na do bay na sa asa asa do gan de nyoke za
2: maram dio ye
1: ile do na so si moy ile ru ma
2: duri wo ye si
0: duri wo ina na
2: jara na ko el ba ndere ndu si kala yani jalusai mugi naning naning wodike ki gavale ya dimbuji na wodike namazin lagi de nganya lighting kuziki de nganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la kasa gi de nganya raza tor korkia den nja wel balangam gi den zeliting wala do ta uliti ba
0: inama tarre
2: inama
3: nan ok
2: jawu nama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
1: ya kasi wesi loje tolla biyal elong da ki samay na bor mar ngasi wese long en asan samandu le so simoy dogo nyoke le so simoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
1: in e ka kan zeral mitili neskaldi
0: na so le so le gay
1: mar nie argi long imbrem jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
0: na maden taray kan idin na erbe desi juru juru urulus kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli na galsi longa lompin dombore
1: mara
0: na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
2: na aji ji waye jiti
0: na ina me na ko ambele ngakel am
2: na de wore do belo na ji burgwaza bele kino kala ngwa na de bele na si lonzo
1: a bunye na wo mo ngwedo si bere ke
3: edu ke ma mara nyala doga mamang nama wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika e yaran pa kamel ele duo ide kara la sa kwase imbeleng impanga se asa boli bae induo si ji ka duo je se la lore duo yela sefi wala ye duo ko la sa kwase ria e ki sense alan lia ze bonne se di timbalines am
0: sei ele sei ele duo yela duo se imbeleng asa joli ba yes long le douciness iya na ma kwela sa nyaditi na me sa ngia jolo mbeden simi
1: den simi
0: na sa ngi pelle den simi jolo mba na me sa kwasa joli ba ndutu li sa pelle
2: asa ba ele digi si joli
0: yele aden ton dio am
2: la la na me sa mbesa ele digi si joli
0: eh la si joli
2: na si
1: sa sa joli ba
2: ka nya nya na di samadi
1: ina sa jiti
2: ki du ger lu du samadi ki banya lu du na me sa kwasa ba ele banya si jamo sa sa simwe mara in samasi aba zami aba zauli
1: aba diemo yi
2: alam bas mushkila ba sa jauli bani haya
3: na kabat ka sela ngi yela
2: bele ya jamai be ya kangi singwa sa jauli ba
1: eh ma
0: jauli ba
2: e gana ja ba jauli ko ban jumo na jamai na mai ngwa ina ina ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingita angil ni haya la ngajura bol den kila la jil bombarang alba nuy jana jigila ko bazamel nga
3: ne impanga gel kasal mena mingi da pay ela
1: ya gadu zulor wo mon ko do sibeleke
0: eh
1: lole
0: gima jiran bayen nama ko en kam ma allon pi herraygal he ay longal herray
4: ya lombi ya ne erai era ya ne hella ya ne dan ye was udon songa paliti marang ide numa marang duminzi abas jeudi mana juang alang jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
3: duo kesire
4: ya aywa alas jeudi nama ila haira ya ila suam nama ila ini nas ya kwasi as akwele ba asam kwa
1: ila sikal sama musical
4: aywa kagina ngi
1: asoi
3: na ki gavala adu tir kirin kanga do bai tir
1: kanga ngi ngoro lori ke ine yeso asal ba tollale na kwa wala majara man dolfai na kwa al ingwa aba ilonga zakiki ki en kirgin tihille na ki kanela lodi kole kanni ki alba pi kwa kan
0: tadba
1: inyela yi al auto kika nakaw
0: songai
1: dikin kame nga sakil lom fi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw naga lodi anga lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jame wala tikis kayro azalumba na men jame lala la ile ritulle ala ba al jitti ngaida
0: jikan
3: na jijegile la
0: jikan ay lo majaram bay
1: ay gile ba
0: fir jey day ngorele Iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompi kuro songa ge keng kikire ngazi dua na ngai topia sanje ngoto ing. Yangazi dosiye ila dua la pi nga pi na angul na sinderan wedi. Hila dog lompi ko ezi namas ingwa al herangang herai dinele na manjaro ake.
1: Manjato.
0: Hila dog iding dombori le nang na kensi na imbeling ha inye lompi ko ya lai.
2: Nagal kan dikke jijen sa ko fali ay beren abaga ji ngola kele ne kingol basim beren ad dombore kwale bo
0: egen
3: ad dombore toy kwale bo
2: ad dombore kwale bo na toy kwando ad dombore kwale bo
0: barade den dombore ba
1: egal de gay
2: ba
1: gel na ki ko dogal kan kwela le kingol
2: la la good valley udongan senga ayem beren ad dombore kwale bo na udongan senga ini
0: ke
1: ki ko egal sangi galonye alle duol dombore denke na igis imbereng abo borazung udonga senga banru al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerkie namu si kwasi dele jimel
2: ma indigine ine na bele na al duobi duoden suri si ingo elole
0: ye kan dogine belen ke
1: maratu rigo kwasi tani si kwa kerengan si rigo
0: orre kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duoden surimpi maratu duotiel idi neji jang yesi jang
1: tas kedeng
0: din tas kedeng ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngena dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
2: Again, I will value Cabanera Lassa coming. Yan Yelonzal on Alge. Marangan duennes is Cotilla. Gan duennes Cotillanes in Gua Alba in Z. Aba Illegio. Alba Gitilla.
3: Again, the Jimmeram told Lola de Ducrinca. Illalong in Duondem Belesonse will a duoting Allegi in a king.
2: Macanya in Due Densurzi in Illolia in a jingle bay. Asang in Guay Torigal Alcan. Yan Bellet of Gualas was a. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so ngasi yenza sana namas juro ko ilal keri ngela namasim bereng inal yenes ke ku mezado tayb na ilal ware la
3: nakidik dokke gabala namo wala so ngore ko te ka kidik namo wala sen agwe dikela ongal kela alba wo dol ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
0: iwo
3: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik undul na kor inektaz de skrit dintas ki wong neji jawngite na ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kai ine karal
1: kazi do basi lo nyi kazi do basi lo nyi illo le alien kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ina do git tirgi bo ki lul kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kari gam e do mbere batogi na mara nyen ke ala ngis ki ngasi uto ngaso ngakawa na makangare do mbere kaba en togi wala na ma na mas jasi di woke wala na ma de jasi di won jasi to indio kele na dawutin dem den do mbere si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si tuka kaye irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele skani kage
5: toge
1: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kele smarting si kele skani ne skongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asa keringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawi senselene gila dombre ba togi
5: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilona ki nyeddo mo akwa ge domo akwa isi lambele sey wala domo ndo togi
1: kangal ji majaram bayen
5: ndo perjay
1: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
5: lolo dombre nga ki dombre nga mi
1: ali dombre
5: al kile
1: ki dombre ndora
5: adi dombre is kile la ye
1: ne dombre is kingal kul sur sur tok leke
5: al dombre is kile la ye Isi lebele soa sei al kilo mpimbere wala togin
3: na isi mbere inen soa sei
1: na isi
5: kwa songa mbele sei
3: na illa
5: togin le soa
3: illa tok ela sa yalo de ki kingwan kinga yola
5: na ile dentarai
1: na si eria keba
3: egen
1: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isi wala ognalma sai togin mbele se se ala ke liba ina tigi ganna deldinga kene ngaw kinar won ken dombora kena ele ki basan kay na toxic ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
1: jayla ka na aylong kalta munye
5: ka wel alan bele kers wa
1: tola sigo
5: tola le o sondik le na sabele kus ene masan kwa marang abaki herale kirngi ene li herai asaba jirgiwo kain dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yosu ali yengene nkiwo ngasi teye piana sinkan ko singa jinyan
2: asoi mbele songa jamari
5: aba herale kain bakilon pin
1: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani songa domi idi neki herale kan nankela den kweleng aliyene daingis enezitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole jangwe madu ba injana waringi ngilali ngwal alal tirwo jile jangwe tirwo jile ba juma madu ba haddi
5: domi
2: ine namaz injigidi alan ine kan herale ne alba tabun yeren kwaila osle awluna zakin ba
5: ine namas ine tabun juana enkwa aba herale kain asaba jirgungo kain
1: kiwong
5: ne kidentas leza kiza
1: jirgungo
5: kain nansilia kiwong jirgungo kain
2: nene enkwa
5: ki
2: aldele kang
5: nansi jirgungo kain king
2: minne jidele jela ma du jikala ziani kergel
5: jenga zamb in nama dem pergei na inne la ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko is nyedding setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
5: alba fieko
2: egel
5: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
1: alkikien kan eskien kirgin na kan wudena rubba ngako ki pie ko kan kisen sen
2: elspie
1: marang imbele bele pui
5: apoi inama gis ay palidi
1: bele
5: pui a karaba au kein del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abaje na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foidi na orazi abaje na kisuru juro bokoro foidi na ling
1: na pete pete via
3: na pete na yinyawre
5: den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
2: bafingidi
5: na uring
1: ile na mayene mel pie kwa kan
5: ile na pie doy inama den tarai nama ingo kala ingo bas
1: inyele al kilori kan kel na sokpa gon maki kain juringa kingi na kain jalabata teyaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro liana mas kaungi na tane kaungi
5: na nama
1: jitina bo na tindilele kaungi
5: kan nama pier
1: na nyarta anja min kaungi tane
5: bima jaram bayna ka yungogin imbeleng lompia le rai alher rai imbele kakirei lompia her rai kasmin ngayeng nama keringi la domborele ko dombore julle ne kwa alhirake na adila dulensi na dualsi na wona
1: apa
5: ye nes erre inne ki al buruka ina saraka imbe
1: ile erraye beleng kan erre iti na ina lomba duleng
5: aywa
1: na minding ile errasi addem piana ela na malia ye na dulen siki dual fiya
5: domi
1: ila errana ma dengi
5: domi ina na masan orre ko taras kiwe azaye ndombore siki ngana kuli bana kidi embegin si amin ndombore si al bouli na bagil ayla kiki dia ba na malom pembele jawli na jegil na dense
1: ji ina ma dain kilma kain kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
5: bad bana ko bal
1: na dain tala al kain bar ngage al ko amusuli keria dain sabba orren sabba
5: del stil na dok ini asan gore do sin jwa kain ina kan malompi herai baru dai le la al kurunga kain na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kaila yeilompi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne
1: asoy
5: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kai ngisi belen dang erengis na masin belen abaji indora le jain
1: lo di kole la jong
5: lo di kole la jong
1: asoy
5: pellet di kole la jong
1: asoy
5: ne di kole na lomba
2: good vale ga wala langizwa in wasi apa ne hooking azini
1: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi lo gizeni na good vale kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ben belala na maka duon to bungo balan jegin marang ye kan azan in jago we alwo ge yetaran ye ngwa ye alge jiden to bung
1: den
2: to bung ben jal ne na ko la sagari
5: baba
2: na ma alan sin in domo in gago hatta di duo lo te yele je na ma ngwa ile duon jain zo ngatarra izatu ayete yelela
5: atele
2: ele duon jan zo tare ele duori giala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage za
6: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni di dio in era endrang soringer wala ringa mare nombi inas kebal erdi kenas gete
5: ketias kebe
2: ketias kebe na ma ela ungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko sunwa gen du ile kere lakin maran du ile ala ko gulbe
5: li alam buru kallo na kala wasa alu
2: ko gulbe gen
6: na kala ko pie ko yenge
5: inzi belanga salum ba
2: egen ne ne jide ile gen
5: mi anu ba dai lompi dai lon gono kwa kai salum
2: egel
5: wara jangel
1: egel
2: ne jigi bi suri ngol de ile gel maran jode walan kin dora
1: yo ayo wari ko jaringi
2: ne jode ngol
1: a
2: jaringi ba maran ji jode ngol kan ji jode wazan di suri ji kuronja
1: ma ka ba ye jaringi ne berengal firo njanga ba lon ska ki kirgin ne ji jane lo di kole jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wal kan uke ne belenye wal udi ken na gizi jundi yana ne ki suri jellin na erdi kene juni ne ki kuonjelin
5: ki borai
2: yal ki kuonjelin wona maye ne jundi ne jigi dora en senjani
5: ki borai
1: leila
5: to la ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzin idi na leila si kawari la debu
5: e jum ge zaton
2: to le kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming di jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayan wo jundi ki sat ding erale na yin ko ni na liye domboren dioke kai kel jam gwa do atiskel kamme o na ki indor ko liyal al domboren dioke ne ina bal kikir sungo ini dio idin ne ding ini ne sungo se al domboren dio ke king kote yanga jofo wo dang borun dio nyetini ko o khasatan dang wore ko alin asog is coming ne ki borag is coming idin ne jidan un defa juro woki kwela lang dang borun kwasi ne dang wore kwasi tayen ko nginyet jalo alan jato ki malukutele kayinkul ikin kona na din kwen kona asajagin yake ba isa.

0: tani da kai ga kan gel jam kwa dan barnamij oren wudu an jare na ine na ma dan gi won belen ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan an dan berusi kabe na hatta ore haker na zata kilo fukan ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin ga gel na di oren haker da di lo ga na do ken kan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din kipora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e kipora mai nan anan ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain del dindio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki bayay na tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen koboba na den surun songa taray idin aba tarra ayba del din kwa nyeddin tari nga kwa sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kelne kiyo ngasi dai surun idi karrakawya na namayeng ku lompindo nga ken kurono lompindo nga ken ki

0: ko fo na ki do ainin ka ilure do garan ki don token
1: ine ki sense aba kwel asang boru dai ngi ko bo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adang jwengi kain songale kain alan do di mbara se jwel ki sense ire ala ngalomba albaki udon balan jwel wala zamba dele raya dik jeng nama jwel ala ngela ngunjwengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwengi nyedin al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duoba ne adi yatoi nyedin alang suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi deng yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba dengi se rengel jise iramba ilole na mayen belen ke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi ma jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang na suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngi se kabe idingi ske bi na ki ngasi idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba e ngasa suru kirgi nga u eribe erib ba it kawe ali en kwela wala gal aza en dele suru magin ba kawe idina en don atoge aba kele beskir bi dial ni me kal dial ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inse ka en ala en ke na en suru kirgi na ski dok suru kirgi duwalang el neski ngasi tebun kere akeba idin anakuwa ki nyet al kaing kaingu wa nyet din jenga kaing ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kien je na inak nama gal rose dembirnya jundi kaungu njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na suru ngasi kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nye dena keru na suru sikir ging ela yengda yembo ruba senkobo
0: tulei mayrama endok nas indi loyle enan tarazir singo na nama galine tiri karinka inga jam kwa da yembo namej orre ngudu anjale nama yani tombo lenda gzise kelkanma kainga na gal do gingo kere kere

0: tane do kai ga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo an jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa din taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gita ni nyama ngi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna maye na firjay na skikelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marra kayla jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alyei donga marra alanji janina nananana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi illa be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye erikulo

0: yalan fingi dina sin beleng an algi yal ullo banji jonas jome nas jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ki ke ki kuro ela ne dile bawa balan baye wi nga nas ki malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam baji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jey nga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadi ngi si alan abung na jita wal nga jey bayla nyet aso ki ki kuro nga na kuro nga si dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni ma nga ske bana son kuro nga ke balan ku yari mba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudo nga pi ji asan enjalun do alkin sifi naman kurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba ji ese dok alan in nelan jaso idi nan lompi ken don berele dok inen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas abas abas jawi alba ji alba asai na alan an tonka unge in nelan asan in nelan kalung kain do ayla inni ba alki kaninas kundul ki duru aliya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngabana elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na kuin kabe ka aliyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari la bes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba ma dem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari anga elba ka ban gi sambili ela de le songa ma ninnye nyanga nas ker lu dungo ka namas innelang alung al anni in dole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aini a asan o toingo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba, na ding algi dingi na dileke, na abad duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba, iding neyeng kwa kat ena na aba na abad dejang, wala aba gal kwejang, aljel na jabung, jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang, alang o na abung, na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok, inkundul ki doratok, inkundul alba ki keyakang. Na indaingi orre kenina kea nyet nas kuru arrakay na si jurunga arrakay. Kusanga nang kainge na daing idi indila. Ilal kafe nan daingi ala nyet ki donga tokken kenina kea. Iding na abagis ji duwa kounge nang iuranga jijurun. Na abagis ji si niw kounge nang iuranga jijurun. Iding ki au tokkang ala surunga si bagika na kain ulonga. Tabun jol.
1: Tulei mayurambayin na dogi sinan tarazir singo. Yani ala ki kauna donga tokken. Namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la dersi yataman purdunga kwa lwenji bele dere la se chanin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye gigi air ni jia ba jero ba ye le yaman gigi sini ye ba gisi uru nama dinga le ong na ke bora fatay kaya nga jam kwa nama gal ine tiri karin na ase kerkenga na dok daing jirisunga in daim burung si tabung kare na kensi na kirisin daim burung al kwa kwa lang kabe. Na eteena maina karing namasgal asikir kaiti.

nama in u in kwela san yi jalong ji abba na jiya tonga labang asang eid wolong ji re aninjang nu udunga si aninjaw na nama main welang abba si ei ji ala jan na abba jang na jiya zantong anang abba I jang ne duwa jang ala kwayang kamal duwa kuri nama kuri ngal kuri ing ila jel basang asang jufungo na jel nas na udunga ki jaw na yangageba la kuring alang kuring ile ki jwengi ne kuring ki kekiring ne kuring ki tarinja na maji duwa algi jang abba asang kim udwa si intara zalong kadwin ton si tabung aising ari na matongin den tabung jari inkwel diizing alang kwende radio jang ayi tarina jwelanja yesi jingu ka alwela lang inine ninga dire elong ji yesi asa ilenjwa yesi jammesi ne kilmasi moy ne dundigi ne jigi songo kwel na dik dokle dundigi ne mbele ndu kasi algi gimele jane sim u kwa na dundu aldu tolle ire tari ese u den fikra ala jaba de ray ala jaba digile jigi saiden fi ne dingi tonle saiden fi na dik alang do rajamba aldu in atil jang o ki solong en kamya atil aldu tari yar asay ya jang alan do jang ne ki tari tari si jaw na tari si ki kuru jaw na tari I jaw di surin jaw na di yan jaw ne ki ndolan jaw na ma tari nja ilong alan do tari en jaw alwel asan duing ya zete bungare alwel asan kasuri tabung are alwe san kuin dola tabung are namadok imkwel ji kuri ala kuri jang na tongin den den tabu jel alang injiu si tongin den tabu in al air in ala lomba al kang na al udong okul kinin duro aw na ki kilmang soldarok la tabung ki kilmang simin jel na tabung ki tuling na tabung ki udungang teyela jaw na ide asang injalong dunya ka kwel alan duwada jaba nyamba na majon na magi ya jingo kal erdi wel na asang injalong jala tabu jang ya ye tinsi tabun tuyike udungu kutsi abelemba eri alaya kwel abelemba asang jijalong na alan dinya si tole testesi jalong ye ka kwel na ye kas nagi na asang jalong gabli na ye akwa ba kedin udo na me yanga yen kwasi bugi kawe na eting itin keng asa tabu tuyin keng asin jikil udo asa jalo na madigin kwel ji minimini asa jang asa yin se alan yin se ken janni ne udo wa songa ske ne dikwela nje na dende yin kwe juro ne ken kwe an ken juro yon kwa dia juro na asa yin erike ye labasi mai na me ya dosi urel asa kurshwo kusi julel na urangirsho tawra rengel ila jamaleba na maji alat al tabu yang dok asang enjalong ka duin tongin den tabu an na duin kwen dolan tabu an na duin oren tabu an na tabu ki hikma na ki mahabba ki solong al ki solong hikma kamya na mahabba ji ki tulin jel na ki juin ki dambele na ji dok asang enjalong kadunya si kuing gurung ken tulinga yese asing awo na maya en kwelie sinji e belelu la jamming na sing iu alji yese gwel na sing in iu alji yese bagiyo na asing in iu ji yese udunga sa julel ba na en kwel alanji duo ke kirejang na makwa ke ngasa ya ke na maduo jumong na kaslani ki solong na duwa jumon na suri iru ala kwa yanka mea ki solong en duwa lden hel meri na duwa ayyo musuli ya hamilin afeba ki solong na min u kwel asanji jalong jia asat tong jang alang kuri jang na kakire jang na kasati alang karinjawe na mada kwel na asan ya si ki uswa jia la jia jang asan en jalong ka alang ton si teyendi ang na duing abba ala el au ding alki iki kayanku na abba kariyo na kwa kayanki na diyan kariyo duindu wala duindu ela asang alunga yezi kasinga minna ela kitulung idire
aringel nonas eridika ko jojeki kila ko jazukul karingaw ye taringel ala ela den sur tokkei na yala el tare el na lo dora kul tokkekia jela jel ala el kitul nisi jitire na korosjani na uduzam ine na kudola ala kendola si karajawe jundina yerartan na ide den sinu jel na dio fizja abaye dio fiz ina ine yebas in iwel yana in tani ala keba na kilma gisi meduin orre kwa na kainas king uduwa kela kam na ma itire korona kaungi na karra aboba bonnas kain uduwa king kelabam na kibaray

ya ker alo bidin fal nama dogun kwel jiya tongala jang la bajel banam du jiro na kawal si jiro nama ton jundina skul mangola dual ba keri tombe mana na redeni in usi ilwanam balleja jiala dinu jiro ki ngala teyer njalo na ton sitin su sulja na ton mure mangola yal el na bulonde den ton mure mangola tani erikir tawra do indi ba badden ton long indi alaji jannatu murenja na dikke do en kwel dola si asanjali dola si jalesi na kensi gibbia jali na kamand eridi rien ko disi julukin dola si na dog en kwel asangin jarong dola aladi en abba el na tarin ela yin asi tin si karajare tong si jare udi laba di janena kalol na din abban karan karajare na din abba indirengal el toke el na mai idi tin kwel alratan na dog wese en wajiya aljuman din duo kilma soldorge o jumman tin si eridik enga tawale juban sin yoji kay bulu na kays enga na ka kaysa ha ha erto le zala yakwel der zero o den shay dis yani na belisi muwa sa bi zaman ba yesis aldija liana men jingoda duin dolan abba na ka din fal duke ras amba kayne kilma soldorofia aba ilon na kan nay a alange allagis faso abaga duke renes nes udunga kinfia juagisi imbele ka jamela siba li gi soldoro jo din soldoro gi ngin ka trasa sib ire duo bas ilong duinya kana algi bagifi ne duo de minis inwal yega iya yesi bagifi itani ya kera kwel na ine na mawela isai ngwai min yana na abba rabban al eridike bi ne lwanta bumba doran de njurunyo abaiya bele kwa ilasi ji abba ba dok ilayan dorajo anan bere kera jel bana jua numu kweti bere digin tasles i wasa bisur ko singa bay kwelia wala ya si bagi afi bola abba si bagi an fiaba liana mes yusi kul ko joja el namen ule dok elwala riabon ku dole dok kera sa banka en fatimo kin ye ria feredge uruwa dale so askalnga na digin kwel king uruwa kala siara baw adin ruina baw etindien karaba namu uruwa dia kin asan etin dole dok kan den karaba no dien kelia baw na wesen inwa ji ya aldogin kwel asan belen simu yamin din fa na jitulin na kinkikin jial enjalo na ori na jial enin na enin jalo ji abbagis amin asan din ya sai belen tullele yamin na belen simu wa zamin ile ya si in si tulle na tani hake ba na jundi na ya den ayen lalke na den kol da kilalake bikisi mingo na madogwel asan bibalon na makakin biyogis amin na digwela isayin wa bilonga diyan ya ki abba alaba yantong udonga diya ki naskuwa si kujoye undulo abas diyan tong kujoye tiribang diyan kujoye tawara baramba ayy dosi azbab biki do bong na kikilman taya bong na yin usi kering bawe kering yudin mu bawe na ki yin baruli alakang o deldin diya alakang kusiyel akamba ilong asan jalong ji ala jang aljusiel ne inya asa ji janeski birgo ne jikin ayanga el nam ayanga min wayanga ongol fogul alandele mbalja tane ya inasin jumamba ne kin kuro itefinge ne kin tarya kina sa kulye si ja asan jalan tane uker ile asan jumamba ne ma ayi ko ya al kira grimbawi wala du ker sias bab wala din jarot si do az bab baki kien ko ye zikira grimbawi ne wela asayin waya do dinton ba dinton yi na makayin udunwa da yake na kuwa kawai na yayi din jaro ba el odin ayi do bas min ton ila fayidiyo jara di haile u ebe ide kan rako bale bon awile kurun karin bon fayindiyo kuwa kusiya su kawale diya ba na ma ine in kuwa longa da yi yasi jamai la siwa alaji jel aldo de yang na jane na ki din jaro bel na yasi jo jara di ila yasi tarra yasin jisi gis kuwa alji ninjaw haa madiyani yung muna kiyan karabas konjola ke au kaman gasi in tebusin tuidi na denton teste sayba na jijel na dosi minine jundul na men ko ji al abajang asan kille udwa se jaron adin din bare na el din amman ko ero min yan fayi la dio azare ba la ides bas kurun kirin jabo au da indir bon kirin au gal kwala kille la dem kayin yenga si balakona kayin au din sala indirin ya ki soron na men ko ji asan jaron ji din dor ala jawol kay na do ko yasen inwa duimbara duo ala jang

jantong aba aliya longa dia ojani nunsi jiro na dolasi jalousi na dolasi ayuri to leza na yala ojani kaman begija na kibarai ka kilmugi simme dun onre kwa alibi bainas kain baramije kin kinisi kila bam ki sorongal baramije kariu u kain unga kin kilmugi simme tesin sikela bam na sursi boyngi na ka idingis irsing ala iyi koje yake alan karim bawe na ka dan uin agisi to namako nasugit ker kersi leskaya na ki alangis don undi na simbo na sursi futubai na sursi abundiba na ki barai

Aso ke bora ina ke bora vata be la orre kwa kiki enja kergel lobi lo albain ten sokle duge kil masi moy songwa alan kel naskaiti alie dain tus kere alie na ke dain yan dali tare ka okisense na namadok ai mesi bi ai bendel mank kere bang kwa kital borun tule bang namang kwa kital ye na koyong ale bain namang kwa kital ye na borung ari gele kai namang kwa kital dog yai na borum pal ke nyetending ars kang na dog wole kola kwa mkese na ke kurngas kaw alan gis daraga en ela wuna lobe lo ki kayon ko jo setten sa songa gi kel kulu ade lona borun tule ade lona borum pal lo ki ler kai kise duobi do basti melki al ko jele kai mara tise long yelo mbi ki ngase do baylo a lombi ki nansi long do ki ngasi ite sa ki ngasi endere mara ki se ken dola si a akwel ba wala ken kwase akwel ba alang uton ki nensi ko sera indelinga aliena erbeten den tabage na kirik do kwa ki dalye ina dem boru ngusi ki se a kala kwase do lombi den do akorti alang kawuna ki alna rumanyle lulandi kongol na kwa ki tal do yena ki ngakurul kurul na bas do lombi se dawa kelel ki se alang do au nas dawanga ya tarasinde na kire kinyi na rukang e uranga kital kay na kiyang aba na kiyang ya kuzingi dok alang au nas lompe ker au nas lompe daraga fe songwa a elain sabba aso samen na ke borai na ke borwatai ete sok na badogi ai na kel inal baker kundul tiga balai a inal baker kundul na kirsin da won renke ngorenga kital e long alang kutumo na tabunko a kitesa kinga sitala ki sense da ngore na abo ko ngona kegele ki dango re uto songa ke nasi ngasi tala age marana ma inquel duo alba nivia na lo lela alamba ki se alamba si jeringe le ite sa ki ngasi tala ngi ye kari ari ka duo to gang ari ko o kang ari ko iskang a wal ga di tige nyet kang alang kong e neskari duo ite lo jerente ngi wala al jerento le ngi alang ski ngasi so ko tbu kwale lo itle pago alam duk o neskai por ngasi zat king kinna na ma yei a aliye ne kide ngundul eten sokle na ma daim bile ke na sa songa taka tini na ko lande kirso model din dio alka en ki kan jenga a nama kwel alang kang in kirsingo ete nama kwel alang errang kirsingo era walga alye na guti kidik na ro kidik na kwel alang gutin kirsingo e deldin dio alkain kangungi walgal ailong alni fiana duo kenes a guta ki koranga songa iwiti ki kan jang alkain illalong alambas gut ki dorotok delin kiwiti wala ela songa tagatini asan gutse ke koran songa ki na ine bele abaka inwa tagatin tagatin in bakida mbele na aba ilonna ke kol ke pulla mbele aba duode rara ba ke pulla mbele be ine kamin al daruri inna na maye nan kamin al ta songa tagatini ki gutse sa kiwiti asan ke koran songa ki ina lombal mbaske dorato kiwiti ela wune ji kerek aba ilondo ine deldilal janne gilon aba ilonna ke dorato gilon torik bayin a karaba mel wolga torik bayen karaba jurwal a ina nantin le altini nan inga ba ilon san duo koran songa jalom a na aliena gutin den sabai a elain sabba so is coming na belna bari dokta yagindi e nas dok a kirrenga kelkam kital kenyi e na duo bi do rimenges fi akede rim na duo bi do dok on espago a adi ilon na dokki koran kiti alan dokki den ara karan alan kwa nyetin se sur kanyui na ina lomba deling alamba do dirin on nama ingwa bele alba yene ken kwa kisingul albas agingi wala bara do garan ina jwa do bele alba yene jijwa lolo ina ngaiba era ka do nguto corona dingu ton den juro wala ka do rimle longla na ding rimle longla ke la bais long alan jurun ken jeran ken ka yin nan kergel genan ina lomba na doing ila aliye naska erengana a inalang a elen sa bason wa gisa sokam men bel na barita ya gendi e alan au e nas kerengete gutin ken koran kital long alan ki kainas gut ki a elen sa bakise a so gesam na kidik na barogi na min e alan de nga ren karang ina del din dio ad in kwalan gutan ken koran si kilo ken koran kital long al del dinga nyetin kainakawe

yalum in kwela jiki nungi jegila kidi nungi jegila na kidi nguto yirsi ngona jwa asa inalen jiyu gade nkwela san kidi njuru jerring asan kidi njuru jerring asan kien senga kela si jumo alan kidi njuru kela si de dio peraya na denga rajarang ela unna kise eten songlaba jelna gudja na peraja ba kijur peraja ba namen jual ki nungi agile ide paragla remmen awalga serile na al kidik dok kudin donga remmen a na elena alu na mara abadeng e apa kwa njurun dio akari bella na kelman dio ay adang dio perraya ay elabere ay simin wala alduiti wala algisa duiti ba elabash londog iting alnozi na enalom bayalam bu dojo a nama loja nama uru jeldi a alala ina nama aliona e yana kitabu e yana masa ingona inga nang enalom ba aliona kinu e gelo galneski butu guta enang aldo ngar ka keba nama sa ingona inga na kede gina lomba dok albayonas guta na e kitabu nas ingona inga lake lolo inala ngai ba ero una kele nyetten si meninga ka ingal jijo ade lonna kinu e jigre naski butu gudya na al arkaja ba kirimuto kela sesa gudia inala nasi meninga kay de meninga rajarala de meninga arrajarala na jerringa sa na asa jerringa dok de ngarajarala ela lo kasmin alji de ngaray ayantas ke ayangal de ngarajarala ay kasmin asa gudia na ide ela lo legal asa gudia ay kasmin de ngarajarala na bakal lon na den arrajeren garanga ay kel na badu mitile ke lo ngadi anes belen do brandio ay le jiri sur ay jelu gidok din surle ay jelu deng ara ay yarang ilalong elamitil asaji gudja al pingitines gisi e dok masilem pe wala ilalong ngi dok inalanja wala ilalong alang elensaja ba nabaka ngi elawuna domrendio kela ayangan taske ayanga sa genes gudjaw walgal osamin taske osamingal genes gudjaw elalom mininsike nana lom bal boho yel kitabu ya marabay selong aba ilong ne sari nyetin se gudja na gel ne kela longandio osamin taski osamin lo de keneto bais long wala kari ko ande arrangeramba wala ele tabu ko ansala lo si jafa ne gio al koru jurmo ne tabu njio wala ele kari ko ande arrangeramba wala tabu ko ande arrangeramba ale ka un ele un jide ngara inan jaramba ne de ture doroke wal gal perdel kenes urun eten sokle na mai kinen kamen baranga a guti aba elong al kaw kisense alang yesi ki jurun den jerrinka ay ngut kase ay gismin na longa de ngaba dogulona dombresi e gut jaw inkwela sa ngere ngai ka indombren dio ade ilongal kela kwangi al kwa ka ya de duom belengi dok na jaw na lomba al din belengi al duom belengi na jaw asan dok din sur si dio ingerring ay ka indombren dio ka ay la oredo ka ay la ay e kimungi ne ngwa al kwa ka inna kwa ngal diga ge ne kido kal kwa ka ngina kwa le kwa mara ore ore duon ke ngko na ke le dio ore duongal ye ay ali ore apay ali na por ire por di ngon ken kona kayla wala densi mekela wala gal dem borum wala ga kana ka ke nyetin ki ngota kayla era dombar sa sa gudya ela lola ba jumana ide dios gut si jaw abas ki kollingi tok ja kolling ali na ko en kariya soga sabe wala gal usbo abas ki kollingi gudya ela dombar se ela duom bilen den dombar se na jumana ji diwa jamba din si me akeba din ore akeba aba ilong naske auya aba ilong naske dualya aba naske koldauya aba ilong naske ayeya aba ilong naske ayenga songa ya na mangalan jones iso yage kise eibas injering kanamin si unga mingreu da sa unga na mangel na ilole au na iso wage te ilole duin si mela umma na duin belala umma ba egel in uga ke ayinin ko in gudal ka ka ke ayinin ko na kaduin suraiye ine dio na longala ba ayye na duin sima ayye na longala ba ne dio na duin ore ayye na longala ba ine dio ela wonna kinsi kiwi dambru aba ilongola buru dikondio ilong al ela guti ko ambena indelingi aba ilon na lodigle itiri kinko na itiri gange ela lole babra ko elangi jisita bo pakawa alange ta bo pakawa alangi jikel men si makawa se giro asan din sur sinjiwu al ki kwang boruje na maradi mbele na sator tok do apegel bawla o do apegel ba ela sial kare eten so lekina men kaming barnga do bi do aba ja indel din dio ki sense kin ken sen age del din dio aba do jang na igisi lompi lompi din dol appa ini na kwa kerna sai ini ba inalang aba ilong nas ela dolsi tarija ina ina wunga ya la jisikani
kise basi ngin jalom kise se.

yi lompensa ba a egala sa fuzen ya jato ke alma simba tak bang wala delin dio kindok lompena nke bang lo bilo al jay kindok na sin kere kital gola lan ya mara na madike ela se la dol appa ko ba yese to ga jana e baz ya nas gena kwale nuyi kurenga nas kwale nuyi jay ne dile nuyi as jay ba kese ba sin jalom ji minkin del dile amba salan e delin dio al jay nas ko jay king alma salan age na man jato do ko ba lompile jiyo basin jalom king alambas inalan talan age songo ere kaung ele una dol ke ngana ikane asan ke tare yana ajur gol ba de tare ka yasan jaki eten sokla beji je ngana da ngor ka ngi ina da ngor ka ngi dol apas kai na na ina lomba dol togi ki dola songas kai na del din dia la king asi lombi ini duo ke se inalan a ini ba aba jongona si jerenga na ina aba do jerenga te asa nan kidi njuro aba si jerenga basin jiu dola kain apunga del din dia na king asi lompe ko an dio king asi ko ingi gi sa so mara ki esi ko ingi la ais lombal ki esal ko ingi ka ngu ela una lompe king asi ai la tewa kain dola apanga gi ini nangis tenge nga ja asan ken tenga mara ki esi embas ka ken tenga esi nui ka fa ken dola sina si nui ka fa nama ki ono kuangi dola le kui a kui kurra ingi dolbal ngaba ko ade kenet dolende ara kala ngaba liene hadiye kamya ko akide mbele sola ko ade hadiye kamya lom picking asala ade nga parini na deldin dio ko akele ngi mum bale na ngini na kela ge kala juni na dulding ko je nga ke deldin dio ale hadiye nga pa ale ka ge ten sokla ba jegila ki ngasi na i orre por pia nangi bele ini nas dai mbele kai indi ge ya ki ko ngara aba awle ki o nabado ge ne kingasi suru ini ke kingasi suru ini ke kayen kona na daldinga nyetting ete sogolal kwade ke na kwade se ere inkluing ab inkluena lang abide ngawa adi taringa se yade ko potang se alkem borole kundula ka kundula era dolensa bayemba kwa honge era una den turwale ke na dereke walga ele surwale ke na dereke ke kayen kona iba baki kona ker ngai adi taringa ye adi ilona ko potang age ade kwa kenin diam palge na kwa kenage markete sokle kan ade kin awu apa ale kin selon pini na mes maren kwa sa tari bagi tari kausa kise na mai na lompizi bagi aka ba na mai yei lompi na ba en kwa egel kin dola si mending ai asang itirik alang itirik to gaja marale ava ni fer ki kavna ken tenge bagi ka ki dora dik na mes go ingena ai jawi eten sokle aba ko ngna kagila na mai yei doldik na mena nya toka kuro aliena dainkia nadik na maye nas ku ngana kaba nas kain santare ko na mamara dogi ayanga sa songa jape ayanga sa songa ayanga jape aliye kai doldik ali dambele na ete ye nas kuwa na stare ko illole na menga mimbarnga ki sense eten sogle ki marang meningin kwel awuna good filing akin aliye na dambele sirin menka wala do asa arre wala kwa sa karri arang dambele ke indo enalo wal badelling in kwa wala al injalam badelling dambele ke lolo indo eden tabung inja alam por duon ke na alan dambele ke na alan den simeke na alan den boruke kin songa si na inang indua sa in arya sa dam bele in aryan dam bele ke na rimeng eng aliena ke se ba si urgulo ke ayenga na masi el na swago eten sokle indua na makin nyeti inden tari na fe ina jo ba delling alba duwe inti alba in bele se delling pia alba porin bele se pia delle lolo indua kin tari nga si nyet pia ala por duon ke nan si me ke nan suru ke nan orre ke nan jenga nyet ke ki ka impor ya min kering ring alan yen kay nas jaya si mwa kay nama ko wala sang yen zitin bitin tawakal de songwa mara kase bas lon do kida ndio a kida ngusa songa taray abakel no ko onas ke ringa dan worre dan ulo ngade an setin sa songa taray ina ka un ela wonna ki abadu di mbara el na ripia na sa songa jam mayli nas orre se wal gal ko songa si sa songa si moinga kwa nyet tingundul na kawiti e alkanga e alkanga e alkanga na a kunyetti mara kwade asin kalngaba al elna kwan tabung risina mereng e alka ana asil lombal kala kwandio
dodi kena den jongin lo ke ngana si long ki anga na stonga ela una ela kase duin tabun si hasele nga duin tabun si hasele nga al yai al na man yai na da embele si skunge min ken se ba alan inike ke ayanga nin na man kale ka gul na man kale skunge le agut kale jawla ki kwa kit kana sara sin kalmi mara kwa de kalngole na kale na ndo gen kawe al ka an ma lodi li yal bay do to gen do ke rakefa na mas kwa si mbira al ka an al ka lo lo kinga men kelo tan ran kuro ji a ja ngaba na ma ji a ja ngaba mara do al ke ne ke ngai lo do ske la kwa si ngola san ken si men ke la rimming i tarasin di lobi lo na lan do ke ki se nas kwa si nyet tin na lan paro tarasin di lan kwa si di ngolo gi kra nyen de ngin taben ki al ki se ye kai mayne ngaba kel na kwela lan ka ngi gutpalen urzumal yen kayna kise dan belesi kurgulul wala kayen se banzi kurgulul bayay eten sogle duobi duos long marakwa isna ongal na oskenes kwasi kurunguzi na duodi bang juma asalom basay doke ayanga itikeng na duale den lole akya bola duale den araranga ba inas jawngel ba e belen den ewel wala jerngen den ewel ken kwan dio ken dio kuro nas le abara sko ele una area sa tongel alang yang ina stungel ba alang bi ko do kisa to kan jurun la ina kelam ski ji kaite na makel dama uto ngara ko lina ben kwa alang yang no ba do mo ayan kena den dioke alba ele do spali ina alba den kili kena ma ele fikra sin ma hidem ya ele si albas a na ma do gunala ele mana ele na ma al ku rele jerin ba do to kena e dele kuro eten song le bar na ma ilong dai bara lal in dangerous le si erringa den evelang evel alang daim bele ke nan bordu o ke nan suru ke nan sime ke nan kinyetin ke alang jen ke nan si ngasi mo ke yesu tawa songwas ga de ali ke ali mara main nyarta kujak beleng evel den diokro ali mara main nyarta kujak evelang evel ye kise ke nkwadi ke ndok konnale mara evelang evel duo al yei nasin arri alang eng nas le akwa el na diensi ela jurus ke ina serige kin wolga sharigen sikinina ela pikrese aide ngawana eng namas le akela kwa dile akele al na ma yen kin kin al kisse asa kungi na mang namas kungi na seringa kay na ma yen kwa nin kin na ma yen kwa iske delling al kwa ise mara mai nyarta na maramban Yohanis Abdul Mumin Yohanis na ide maramban master Muhammad Arba Bongwe kin kwa is kin ashabal pikra kay marale kin kwa di ala sa kay kon dangale na di kwa sa be na kwa zaman ka kin kwa sin kare sab committee kwa kay na makele nas du gen sikanyi ye na ene khala seten sokule kine fesen kamen namas dok borobot takaw sa songa ene una ete ba dok jidwo tok jangna rija wol gal kwa obanna na riba na kwa kerna akela bangi o sen kawa dok ais lomba aran kel lona tabun je ne yalla ene maram bana kindi li yakin kwa izin pali yakin kwa di na makele na ma o sen kawa na kana kanyin yesi na ma ye na ma ni nyanga na ma nyanga na ma nyanga na ma ye kala na eten sokule lola pa eten sokule kine fesen yesi kwa nyetting tawas kaldi dobi do alba kena longala adi paraglay na kay adi ni male na kay na longala dobi do zista wakaldi ke borobo taskam min songa mara asangin kalum jarre ko alba do tok bir ke ngali na nyarta na male ke njaru ngakwa au ale Yohanes na Muhammad maramen Muhammad Arbab aliyei bongwe aso samin na ki boray barnga eten sokle na maye majira na gutka no gutka no gutka na maye na dedide enam perraki som basieto bir yawla som basieto bir yawla nama o yi nama isi nama majira ranga nama majira ranga kalas nama adwe nama ye na eten sokle na longa songale nyali na boruma ba porim bele lobi lo alkein kayem mayram bayna gutpalinga eten sokle gutpalinga se tawaskal de songa lobi lo alkein lobi lo alkein alko amboru ngale kein nal daim borun tole tip kein ele una entare asa yawle kein ayan no sake mara eten sokle den jo alnya ko akein nas ayan ke pirega kein na liras kein dinga se kin sinas kungina eten sokle tabung itrik dokas ka usinya bani alla mara kise
ki kalon je kay ngutata fundo ite abada en ora longa de anto bir bakai al erdi kenes ke na kitak gin so ngam bela kanan daran ki dongale na so ngam se mot kalu jika jaw na ka jaw bana jika enes na ani ina jammel jaying na jika ngun ina sa ani nas kay na kwa so ngam sikel na jika ngina na ngisne na ka na jika ina jaw na kan jaw nama kidayen ora to birba ila eten songles kayin al ore duon barasis jile lola ore duon awunas barang utanga linge lilla karaye indo kapi wala kapi ba dayen ora nama ila tok bir na kampi al du eten songle longa dian kinkeng al ilong utanga deke na sirigena lompen sabaringa aban kwa otan rohenga aba do arike napi na loan rohen sabaji ina lomba alan ko yelle nas jirin nas yemi ya ka nya wala kain wala ka inapi nama yelai kidan ite da muskula ba le dalin wala da ndir ba le da tasle na do inas iwo ba do den arid napi alba jundi ina na je napi al to le napi aba jiti napi nas jinjero mal jiti na to le ba mara matin jwa ele relang ina nana pia na aba doge dem bisara lomba to jundina pia le ya bas ide bas guta songa witi la lole eten sokle bagil dem bele ay nya ki sen sen bele ne nyali na lobi lo banjelu na poran seri ke na poran gut palinga ke ina sigir gir kare boru mo songa le na ke ina nas ma jara se guta ka wati ya inna na maye na ma ma yaram bena evela ko andien dia ngada fi yang enang enang enang ore ayu ngoba ore bas dar nyinde ma dar ta mundu di kan wunna na ki gutin den dore awle na ma do kwela sang kerin ay gudle gudla ke na dikke na barangeri wala dikke na barandoi lolo ete dingi si al duo kenes gisi mbeleng din ya la ba wala lompin bela ba wala lompi ala ko wala lompi alba kudin ya do ji psp na eden surza to psp guta fe fa ngudo yi songa al do ngundu na sembele ngal do yi songa bele min kidin wal gal lompi ay sai kwa san kase asan yi ze ko do yi ja din ya la ba din ala kere ke ran bele wala al pirti wala al ka kere lompi ala ngwa kiduo kere sa ja bal mas ko do yi ja ela duwa sai gisi nan beleng ela duwa do guta feba wala gude ngal feba korrengere na guta ba feba de ngorren pe na guta ba feya kerna sia feba asal non tarasendi abagal pianos lonki sense ba lompi se khalife mbia ela una lompi enem ne en wala gudle gud albaja ba inja san kiwia na bele be bele duose al ini beleng ini san ke kentar nga nyetem pia adi rimina sia adi goodiness fair adi kentaring enas fair ital ba kasam pia nyetinki ele una lompi lo asi asa duobi alan duobi dosi de ngines ke kentaring a ke fair maraki ele si kalula eten sokle ingis kwa abado ge long nas rima jaw ko imbe la rima jaw abas kuru yana jaw ko dikidi ndok albaja ina la ke bal dori ngin irin al dori ngin do yeten sokle bajal na jigila na ki duwai ari arrakani na la duwa dengi si iri jigi ni jidi ngi si june na duwa paya ela duwa nke mporre nga jato alba kundula bengkulu na jigal ela porre alil bulo ina jide njaw ba ilo alba dengi na deng songa dengi na alba dengi na ye na songa ina ila lompi kwel di nga da si alja ina yo ila lompi ala kwel ba ilo lompi ndi kile na man mamba isi nga riti ina lompi mbelei lakin ila lompi mbelei ala iba lakin lolo yenski kerra ko asen kam ye lompi ye zalima laibo lompi duobi dosi banyet enni lompi zalima ba duobi dosi ba taras ngin ne duobi do mara jidin aba jaba na jio tindil je beja to ma jonai dimbil ja wal kan ma jonai asi bem biya kisi eten so gole kinama en kam min ina bele day nga sa ina jawla kise e long alan kwa dere sigitir kare alan kwa akimba alan kelal na sina sa kor diko ka we da embelen sa bakalon si e duo ake ba zampe amara kwa dinga ke inna ki nguto al ka ba er betange dumana dangor dio ko ndo kise kwa pala ke ba da ngor rekin ki nguto ma nyetin er betange ma ndik duo din jumo na sin jwa kal som jel na da embele ja ba embelen ka salum ka ngina awrimmin
kasa al mai sing lakin lolo ela kwa pota ngwe asa keri lod las keri ba nas diem bele loa na den som ka ndwe ti tani na den gut pe na ma le tabu ren do it kuren asang bor ma nyet le kwa nyet kalnga ni gidek sel gwelan din sorse ina la ngei ore do kisense aba abuel balan kayen porran ki hona kinal kundula inki ngati dan dol appa ina e woldon ko wol gal dan hadi appa ina e don ko mara eten soglen may na woyinga kindor lon pisiken tenge atariska yene sin kwada en bele sialan ko yingi na alan kaw alan kay naka wo somale alan ko ndiba na al dogi ene dan yan dali iya ayla ye ne yekin zikiri nama duo akoro ba pakkat ay sa ngol duo kerim bele kene bele tonay mara eten sokle da ngore do kay ore ko do kay nan kama indik al maman taringa bele kene so tulle yala jato ke janna jam na ala jato ke je janna ki taringa njale wala ki duo bele janna ki ngin aja njale wala ki duo bele eten sokle de kan ifena ka ore do ka por do na kora ki ti iwe san duilom pe se ken tolle ngale nyettingin aw inal baye kwa dom re nyettin dio inal baye kwa na stolle ngale len aw na indori ke na tolle ngale si apiba dumones dom re kala lompin kala si gutwi ale lompin kwa ku ngesa gutba na sin gutwi na uto tolle ngapiba he jato era lo simon jong ilalong alba deling ila san duwi si jalo uto to laja bolwa ilong asan dingi si jalo uto to laja na kiden se jey na jilon pese to ko ba dingut kidin do rason nga aja ba din se jey dok bake do banusi aba kidin belas jaba dok ba banusi enaka ngu ila una din bele ye na din delili na skense nga paliti ete jaba do el nas wonden dombare si gutfia nas gutfia tarasin ina na paro gesi na ki duongis bele paro na wengenes kidim bele paro ayin aranin so ngaran etete danga boela illa doke suruke na dangwa suruke doke ren bele si yas lomba na yari jonas lompinde bele ki dombare ke na dombare ndio ki doke ren de bele gudianes giwi dinga bo ela se ayi sin jago ki kasin dora jago na lompe ko in kwa mending asa duobi do se domon don ki den dale adden a na ela be lo do dombare dio ke wo maten dombare ke nan dombare wo san dombare ke nan tawrat ke asa duobi do se domon don ki den dale adden a jial illa jiona en jamen asa dongore ja ke kwa ina asa ki kwa ingiwi na de nga rainas gelum balan gelnas in dinga bo ela se al doke wal gal dingu wa sakela kwa mbere se alungi ba yal dote ne kwa hagara rimo ba na yal dote ne kwa sikere alo ba na dote yal kwa ngi sikere alo ba alba se de sursin iwi ina nga alba yal se lom pipa in duo se la wo se sin jago ke kasin dora jago illa jina men jamen gal komol mol jabele mara ina ba njua ye se asan njua al kire nga jaba indo aba njwa ngela duo tarje ma jawna se jawo basin nos jawo na bas nos jawo jiti jato lombe ajundi ba nama inkam member nga ki sense aw nas kay njoro wal kerren kin sa so ngena bule kin se dayngri ne iri bitul mara ilon do asan kerren kin ke muto akin se kang bule eten so glaba ni fans ki dem belesi kise gime kana kise ense kana iriska gine kio nasika ntara kana kanji tara kau kwa deke nankela na kikurunga kol nankela na sin kikurunga kol mbele se puto mbayi kise enala mbang enso wakatabu kwa deke nan undula nama inkame nge ten songle alang au na kaya ngut wale kital kena soma kena skwasi gut kawalite ense tawas kaldo songa na ense dok au senka songa na doka lang kikurunga songa au senka eten songle jumane nang gut pali ke na den sorti injaru tika al orren den domongi alamba ut anas ago annan durungi na seremba den sorti na lanjaye annan durungi na seremba ette doing orren doma nama doing orren nama se wal kangana ko anka ogele wal gal evel kangana ko anka ette na manda ngi ngi ela dangi kisi in siyasan ago na indu se yena lompe songa ko el maraji al majir jangwal al majira ba na gut baw
indose na malan songa osin ba osin ja kika kike ko jo kele nyetti ngali ke na yesi ko jo indira nga sam banyi na ko jo bas do ko jo ko gut paling yemba maru ba ke jiba sin jalo kese ai yesi lo kika sin jaring na kika dora sin jaring alang din tar elele so si moyen kese dok ye ba sin paliti si molla kese inara sa eden tabun ke maraji alang si dok elele so si moja na olympics bare kempe alang to lege yi dok kese girok baski barakata de yene yene lobbi a gut palesi lobbi lo alkin asa baruma ba jigle ke gut palen asin yetting irika gita akun dia ba kanyin tiasi ki koran songa adi kwa kit ga suru kayni densa toyin ko edik poya kanyana nas kanyin tia de la ka ke an kanyana nas kanyin tia adi gal densa bunin ko le dok diglek dok kanyana nas kanyin tia maravi aba en kwa ki alamba inan lake lolo inan do ga ba mara kisense good banging erwone hikalam sina good pale kwa good pale nga kwa pala kare elan sa bakise ya sogo skam bar nga kiboray na kiboro patay kinmay sumo eten sogle na nama kwel alang ingwa alang o na dai mbelele ka kire karen songa lobe lo alkay elawun na dimba dina duong ba duongi 15 kalona le duongi se alja kwa kene ki njoroni urungul tenso le ki gabalay kwa de kene ki njoroni urungul na asa jiki da mbelen den sa bajirtin mayen bas kene mbele belen an ere kwa ngal bela tarin ki koranyet ben belen belen ewel kwa ngal mayen la tarin na ela kanu ela lompingi na lompingal ai al lompi sis ki kumele na ka jiki din do kabdin kan kwa kene na dok na star jemen kawe adi kwa kene lompi tari kawe lompi e bela to doksi kelamba lombe belangal geye inai ini na mingwar si lungi ala ini ba embele de meaning ailong jibalang injo lombe insi asanga tinba nam to legal nas jaw na lombe kwasi na minkil ma diolo etena makwa ke ngete so kleba nyumona ben kama elololo taringa belal baye na bele kendi alba kul bele antu kwake na mara gisi ele belen den siti na senang kwala njona dele jertini asan yesi janyina na kien saboto ben na songa ben na asan den jore yanyin na lan giden do jang na lan giden re jang na manin jang ki gin jang anyet kin na ma ken se ngi ten so le kin na men kam na allo lela lolu li na sa kay man tore ngelang alang ut ka ay nes kay njoro ma tare ka na kay njoro as kerin alang do wi do den jore si a au na dango re jewe na kwa kitsis amin sa kay ngi dango re ka weba alan kay njuron rubba ngakele ling ayu bal tori kwa kele ne rubba ka wene eten sogle a bot sitio kay njuron asi as alon ba boti manin kwa dole ke ne sakana ba daura adi gel na lo wesele jebbia na songa o ran kaske kastiel ilere aske ba nastiel bot ne la boti aba lia ajel balang ridi jingalan jazz de jing wala kaji ni era wala kurel ba al kwa sada kamya akurel ba nama kwa kele na tikin sikan juru wala ila sada wal gal bo ila kay na man kay kila male na ka inan duo alang ni fiya alang ila juru si liona te ya de ngela pingel wal te ya ila kay na ma de ngusa so tarre na ma nyana na skela kwale tikin wala kela kwale gal indel ba inan lom pese nan dok bas pi lana longis belengel king si bas jaw na kwale ya ne menin awla we menin as al kinge alang king si yongi na ma lia kwale yo kela kwa na ma skilul kela kwa yenna ma kiki nginge kien si nan kweli tarasin di dien belesi nan yena kweli songa ene jina ma jelna ma njoka sa kela kwa ngi kana ma man al kela kwa sin jura san meninga dilo so ngi wala al jelu yal dien olo ela itnan long al na ma do din tamu njor sa kela ela ngal baye na na yei kindi ya ala gabla kin no in kwela san kay njuro do ngka songa na asan kerren songa ribi era badal din kwela pia al kisense enga na irinya jidi lo karaiba ba ma ni lompe ngwela jidi njuru harrenge wala jidi nta bo harrenge le akela de ba sin jengo achana kwa nga ma ba londa des duike na des jaraba asan den te sa ina dawale ajingi mana kwa nga ma dawa duingri e kwasi dia la jundi ba inna na ma ina lagi kiya ba kan juru asan menente yana kalo ba san le akayen kila kenas kirtini nas kay ne ke kelan kan lolo ela jenga ge bana kidik dogwela lan wa ela insaba
jidoo ba njwatel ba njal ki ayenga wenga isge walga ayenga wenga ongalge walga wenga osge walga ki ayenga wenga osandige jidin surlen jaji ri asa jamba delen ngalamba skwasi doman to le janas gunde orele alan sogato kwale ainen simokol aliye kensi aliye porringa el wona jidin da kisfiasan agi songa ngirenya da kisfiasan agi marakora kital kwa kenes del dile jayenga simo akai jialan kira taringa se ja asan porringa sina jeldenga si kinal kerim kundula asan yensi dirpoto le yurto alan yeng ni makai aba yona jege la butte de ten sokle ki deldi am nyet araka min torik ki deldi ngam nyet ting araka ade kay ngabo age koroki tabu kangule alba ke deldi ngel kangule ki den kay kangule ke do bakangule ade araki tabu nando gina kangule ade kay otanga ki nyet ting alba kay ngabo ki ade kan kay nang nang do kavnte ki kida no kavne alan jegil mara eten sogle kela kwa itkenge aldo kien to adai ngeng nan ton ke dai kutume na ke kurong kutume la kela kwa itkenge alke kai nga bon kwa nin kora kien nga bo ke kai kora ke kai nin kora takangule kela kwa itkenge na ton deng ming irile duo bol ming kwa la itkenge na duo majel ilong borule boruba ke dia ilong kwa itkenge na absa tibon jumo na itingnes marhala ke le pasing na inala askin bayna le torike yini ki kan wi alkisimen kwa kan nang dolen kwa kan ay la lompe min war ene ki asi kan wi ki nasin kan etena ton dayin ete kerek longa songa le bokulu ba dayine suingel asa ton suingi na asa ton suingi na ma kan wi na ma do gerdi ke hoay ba lompe na ay skwa bala min torike la skeina ton ke daya kutuminal ke kwa ke ngara kana man ke kwa joro tarika wene ke ina ngai ba lombo yin ko abdi kal taringa kidba asang del dile jay nga bahin adi del disi juel nan ki guti adi jato illa si juel al jusara lompi le jene nan ki guti adi awdo juel nan do ki guti jibalamba is duwe mbeleng albo guti si yalan jato jana jam na den daman jayin sa do kidik kise duwe tal del dike san tinle al del dile ke na den sursi inja kasa daman ay ngalan jana am ay nalba isele duwe kwa kela elele lolo se anje bena rantaka yabo uto ke ndiga u iskela sabena ranja na dere buto yara kisedo kirik ben kamaru dama na sakeba maninga wol tol karin tol le njera maralite sogela ranjona sku kurul na magal no kerje badui yela banye tap ya tanya kina man kam uto songwa ke mbarna ndaki nguta nyette ngal kaw abaku manes do kayen abanku ase ais nyenti aba kayes nyenti aba azan kayen abanku ase kanyi wal kayen abanku ase nimaka ali insan en surle erinde en tagatin baye tabu asa utonga diyo ke na joro tarifi na iya na makoro kidi ngel lompe jegel ke lompe kinse sa sa kwel eten sokla bu jumana na orra kit ge kindi ke la ba nyanga na ri kit bu nyalla ba wala bu njuma de njoro na soro wala ni njuma na lo ke ri mara ki kayen bas kay ngina lo mpina ko el bas kay na menan kan gule mara kan nan ina kan gule ne kidok kwa in kan na ke la kwa aliye na ki en ki kayen garra kit bu kan gule ngina ete yen ki en si ne male kay ne kinas kay na ki ti abon kwa se elele na mamam gal peydo do bas jigiti bas ka un lolo ke la nyetten ko roge mara ete so le kin kamin alan ka kire kare na dogal do anje mba ile kidin bele kin se kalon dual ke sense do indeling na doy baki dem bele na do al orre ali orre na por du ngalan por du ngi kise do baki dem bele na dual orre na dangi do baki dem bele na asan dayem buruke asan ko na ngerte kiasa burukeng do baki dem bele ni kire kire tena men kamin dobi do alan ka wona songa kerin alan da embele le songa ni kabu lobi lo maram men kital kay nas ko asi gut kawle ta yensi alan sita wa songa kaldin alan au sen kaw ela una elo na to soga akunye ba asoke borai na ke borfatai ai na namaga setting huro na senyo na lenga
keboray.

Asoke Boraina ke Borafata Kenya Sina Kenya Tayagindi Barang and Alba Ye in Skina Dan Belen Kirsing na Kensina Na guta nyetin kirsing ki ay long ilalong almas do guto gla kuiti wala ilong alang guta ke korasongaka alan si kwa nyet kain dang warre adilona erdike na kwel alang do ako ba pala kwa kiran kwel wala duo kirsi kwel egel kise alang ki kain kela sika ala duo inalong balan duo gamay na skela namat kain dinga si bonus juna bau na jena kempia na may kinga si honga yundi na namay ina ilayle kain na kiting ina kain barang kain na rokele sa sunga barang Asok is coming kiboraina ki borapatai, dambara ki Abdush Ismail, Musa, wadal buhera bara asok is coming kiboraina ki borapatai kilmesi mwai. Na jel na jago, namadu ye ika embela ki nalka ina kirti mbarana, da yungo renkin al ye ina saasonga ki ina stala hake, ilalong ki alambas kuangi zikaan, wala ilalong alamba duon dunesi, mbile nji alba jannan tari ya deli ngalamba jato janna jam, wala ilong, nagal kidi nsi kalum alompi inkwa al izge aba ilong nakelansi juel alamba ouna ya nyetting na na kwa ba adikela si ja alangi jisi utusu ya to al ye na kaina inkwa di del disi juel kensi tari nga kena ja alandok simmon jain tarasindi na adi ilong na dok jato elasi juel alalompi le yo dok ja tarasindi adikalona o dok si juel dok al ja tarasinde alang kinje nga del dile simwa gena njato kinje nga simwa ke illa long kala mba duo ila undul tok nama iski nga zi tokle irige lolo jial ba insi jala njato jatna jam na yegal nama duiti na kela sinyet pi namas del di si donga ke nang kwe la san jato illa si donga ke na illa si dok kesin donga ila ka un ila una duo eritike donga song wana kwa kisin ni na kame al kwa miski na kela gya lompi jima alang erikane na kame ni jiaz jamba njani na yagal ba pina sa songa ke nas ke nam society na kwa ke la ziki borwa nyete ngi asoge samin ay ke borai barake abdallah adam yusuf bordo asoge samin ay barake borai nan da barake usman ahmed dogge sa so min ke borai na jago nan da angel fakke ro wasim al ghali ay jende ya hay man ka kireyan ay man tarajang na ine na madok do ke na berak ire yagi na ke ingis long al ke akela abajam belenare mempia do gelen sa baso sa mena jago ari lona dok dayon re jam bakinye tinding dok gisa sokami nan ine dok do de ke asmara ne do so samming nan da mbarake abdallah adam yusuf na do geyin asiker ke boragi samin na ke borfata samin kise ke nana maye kai mera ki kana ke tin yettin de barnga ba duo ke na do ken ko na wa ba giro orrentare ne yow bara kise ari ilona do gene kin ko na ko ba dok asangin jalom dok al orrentare ne yow dogal dio jang nan dok dan barake mahammad yunis nama dok elen sa ba so ke samin baral jenes kel jam tarasindi inna nama mara ki al kai na kirsing ina lomba alba belay alan ko na kirsing nes jamale nama delen kon kise edu unes jamale en mara nama gal tarikwel kise en sen bar nama do kwadi ke nagal manin jeldo win ke en koran ki taran do ke kre torik itin nu iri askandul ba ide asa longiti nama da ngo so miene en belen lojor is os sabitise sabe osandik os lojor o os ongal nama istu yawe nama ina imbeleng dayang osom lojor is os sabe tise sabe osondik os lojor ou os ongal kinna nama ya dayang osomi duobi duo abado gie na kwele lankariye kese dok longiti illa dok longiti mara duobay lona itindeng usi tagine ala agila jaba alandusi ine kelami kin aliyenge aliyei na kiki kundul na dayenye andien tuske le kriti ye tuske ni na lomba alba kela kwangi alke ina kirsinga tuske ye dayenye yangi ila unaki dayenye andale in holo kina maye na dayenye asikani so ikibara inamaske ina kirsinga baranga ina gutan sabba illa longa lomba duo undul nama si mbele alba gut ila toksi babi na indiki sal jawgal alba kudu imbele ja illa long alki ngasi al etes keri nginan kai nama si kain tonga kai ngana sui ngeli bankel jam wal gal kalu kikungi ete adi kunyir lei na ili ngage kain dayengan na sui ngeli kidayeng jalom illa long asan dayengan tongan kidu wale kai nga asang inan sui ngeli wala illon don walang ilele songa iriki wal kwa kie mboro wale kie nge anna kering ren kay alko en kama do kwadi alba jabil rokonye kelwe lo aba jegila jabil rokonye bayde jefel kinga se bay jegila na rokonye kan wal gan nyokke kan ko tan songan sabba
duen dereng al nyanga na ke ngo tanga tumo na na dio pes en na ke ngo tanga nyet mbena sa zonga pesge dem borun kela sile ma man jundi na mayna boru isilew al etin nyoke na le ela borun dio ma do kwa ske na kela orengan dios ores kisi erengal sa nyoke ge ne diele duiti na kwela ran kempi na diele duiti na kempi kenki kapi al dem belen sabba na mel na singwa dim belen to la la ken dengal inal long almani el nas to el sogo awole iso nga banju mo kwade nas bele ele en kay ngulina le resinga jegin na e do dem borun kwale dogay ba wala dem boru diko on kwale dogay ba kina makay njuru wa de ni kulle ngina ba do el na ete el o ngana oro ngana wala gal masin kari ngwa na bele de gisin o sarin ki ba ki dengale se kabu dangi se ba do gordi ne kias kalum bele do na ngal jiene jiti ne do ngela sel jelna o sen jana si yesi girsingela ba yesi na jutum jaba jongona jegele ten sogle ay ayeto ngindio bele alkena e alkena e ana ken si te kersinga asa jelum ayeto ngindio bele ki wa iri ni si nyintia altore akimba ete mungi nan kwa pota mbele girsing mara jelum sa ayebe aye ngiri kwa pota mbele an belen dio kernga kiwa ne diem belen dio na undul ni si nyintia ala kaimba wenga os na mani wenga os so gele wuna kunyire soyi ari yalla kin taringa segila taringa bele dog ay be de sing bele nga wenga os piringa os nyintia kiwa jiel ba jel kenke la sa nyintia jiel ba jel dama dog de ngi sigir sen na dingi sa jir sen balba de ngi sigir sen kenke la nas nyinge jinan se yese janyi na de mbir sen na de ngi butum na banni ken na dinna sayti na sa jalumba eten sokle kwa songa kwa ninge eten sokle na na da mbere kulngi na da mbele kulngi na duode gisi abas injwa jeha ele erisi jelon so abais mbelang a jele jeha ye inana inana lomba na majuma na poya aba injwa sa jerri yaw na mas duose injerri jeha kela wata nga nina nina ninge na kela kai ninge kise na da ngorenge duoba njuma na yonko ay na mas digi se kona digi nina yabe ele nama kai ele dig juwa dig nama yene juwa alba ele bele nan juwa sa jitabu nye ele ba din juwa nga nana juwa iti kidin sur na rikere ba na ela duwa isa namas gal terre njalom kin na ma yenge ten sokla ki ngisa so kulni na ma incoming alang aw do bi don tabu kerin jawe tong alang kisi kisika ade elone jete do din sur ti jungole ja alang era por real undul yesi jungole ja bala mine nja alang yetore gina bele ma yeki kay mo kin kay wala kay ngwa alkele wala in erisi ay keria aba eten sokle otan ko na le jango dembur yo kele na otan kele kid gena otan ilmi ngage kaman na ko ade kiembo ade kuru ngage kele saki eles bogusin jen kele gena dinger gelin kele tane al tane kele jumana ko ake embur ngone kele nsi dingi mes karute an jumana yorane mele songa ka kire karute na maki kan dorai na maki gutan dorai maraki na men kambar ngai ten sokle au guta songa na kamara songa ngere dombore nga asa gut ka ba mai ning din beleng si gel na ken din de ire ren jana ma kala dile du ngere in nama den sei alan dua el balang in beleng kida en bele algis duiti kwa ke in kelen ki gabalai kwa ke in kelen ten songa sinan ke nga ikida en bele algis duiti na kwa ngal nyenge na ka na kwa ngal nyenge kan yen kutumul nan si ken gel de asi kutumul ken si porre asi kutumul ni gida en sikal si jutu mo kayen porre se wala ki kayen porre se en si mogena kwa kin na na mangena uto ngena sette sa so indi lene karal mara na men kam member nga lobi lo al kayen au guta si nyet ka dua elba adi dombre kinge al ruhe ngage nyet tin se gurba na to doga bondi bayla wona ken gwa nyet si kawe na to doksa ko ndema na ringa kin dombre ki do nyet si kumme eten sogle abaje gila kwa kinal kelena irina kenge na kien borun si mole inan kan yen ho aken ba ki junyu wa ken da ki junyu an kin kai na kunyul kien wo an kin na kunyul na ki eten nin kwa duwa ke bangi si kien si kan wo an si lomen bia eten sokle kan wo si lomen an ka ba ina kan kan wo na ni ka kire kare ne na kin si na amana ali ay sur na kin si lompi ini na ngi ki kan ko na ina sin kwal dai ni ki utala ka ba lan ki wala porre an kala na komalal wala an porre lo hole ke bayna ki alma tazlim mota sallu mit ka bino san kay porra ki ti sallem ga ka kenal bukundula mara ine tazle na porre ngadi na makela de den u ki sen ka bena ka je ka je ka na eringan ki
marakise ya jungoba eten sokle na mas maram bena da embele kenye yema ni dulingu ende nja emba de embele ali eselo mpini asa sabbe de mbial ke da en suru nandoke a elen sa baso ke sa mensonga barnga na mayena in kam en kerek dobi do al elongnes bele kel kam ina la lombal bas deling a ho kel kam lolo elonki asan tarika asan tarika bele sel ke nes kel kam a alan e ina kundi balan ho doiti elen sa bakia so sa men songana ki borai na ki borafatai e na ina na madok beledikie a nakainta kaimbar nganta sale ke na dok tiriri pe songa na nama imbele kwadi kin kidik na ngama da imbele si e ki kwangu to wadi tarjima sa kawo walgal gawata asan kawo ba illol kana men awlu kubar ngana men awlu ki sense ji aba illon nasdin surin se yeyi jeng din belen den gawata se erito dogla jari ke bo na abas lompin se yeyi jeng din belen gawata se erito dogla jari ke bo dobi do aban ni fianas kuroke itsi aba en kwasa gawata fe bas fiya kidan bele nyetendi to doxas yondi bo ina kan ela una 15 kalom men lompe ken nombre ken evela kwasi al adempia ye ina lomba baguran ina evela lolo guran yaba na keringel mara evela kwa kelal kay min tawrat le yei namanin zabur le yel namanin injil le yel namana guran dien keringela kela nyettin kela kwal ba elna lompe waye ni baski ke mbere nga gawata kawe inalan nakawu alan de nga rato le karol na san kien kwa sa kanne san angal al lompe inan nan kwalan kien kwa kidien dale gide nga rato le karol kidien gawata ire na maye ke sense na made nga ra inan tarasin elen karol la sa yen kwa de kike mbere nga gawata kawe na sa do man sinan kagul al yen ska na min eten sok le bara al lompe den do mon leke naisin kwa ubi uwa kenes ka addenga ba biyo kien ala si albaski kien kalenta bago ki don dale asa bago ba na alka nwi ela wunga la yenden al arato le in karol alka andien lompe na ka al ai na al dig a wisiran alom na aba injo asan ki don jago egel na indwe den dale ba wala ela ses lomba duen arato le la ramba mara ela zambel ba dile fingiti ela zambel albaski sakabe nyindelen ela wunna ye se korrong se jago walgal ki duom bele jana kidin aja ba san jalom na na az jago ba dogin doman si na dobi do na minke orre dobi do na minke orre nas lompin ken dombare a gut pia nas tabun ke na elon nas do ke se apago ba ela do se asa alomba ki ko ambele nas kidin bele jago ba jiba koronja ina yo ba lompin sa bela utal ja ji asa soga tabu kwale loke no ina ga be inki ruhi nan den sabai lompi ye bele to doxi iringa ba eten sokla nan injualan didim bele jum nas jum ye iringa ba din bele la ye din kelma selo in ye ba suri suri arias ke ba ye min kelma selo kelma diella e yidin aria ailon aba din aria ela ye ela liye kise asaji injiwal kelen kiken domol ga kiken tenge akira tabbe ngindelin kisen se yisi ina jan bakal ki kwam bele jo ina jan balangi sin kwa kal ki kwam bele jo no it is not like that ina la ngai bo inna ma yei na iki in kamin dobi do barasitar doras jaba mara kidik na ba do kwela na ngwa ten sogle bele dayin kanke na so nga na bele da ngal kena songa enga na songa indelin mara alkim mitil kena mbereng seba abasta bo sema abata bo aske imba da india do eti aba alang duang ilol na seba aljelel dok abadu ide dem muga ba ke basan de nga dinjalom el elo na el natan ina ago na asan ne ago na nduk indelin ba mara nama inkwel da embele si eten soglel yei na kenar min yin no ne inan su wori jawliti na gut inan taraswe
alan sidee loo kee kisee saabit naye kee alan kwa nyetting walgal soma nyetting asa kawliti alan ele loo si bagi impia loo soma mere la si bagi pia alan bagi pia ele loo ba isilindo alan soma mere besi no alan bagi pia bagi kawa ele loo si anang ay nyomfo mangi anang ay long anang denje anang ay long soma kinal kay al kwa mborugle kay nyetting naman kidal da mboruntu le kay nyetting alan loo to birke nas dele rigi na ele loo asan kensi wala ke na alam kwa ke na ele lole ke aribe rabe ke na kwela lang eng na ma illa adden kawa na ma kela kwa leskel kamel ay ayning eng ina le na wazar terbi otale ma wajon la jigle zina sudan kapato biri na maski dora ele nyet tingi nan kergel na ina lom balang eten som la kel na ma som dik ma jara na la som le guta wana gutara tolei birnya zgiwe na sitaraz giwe na baddom giwi na do kwel yola san kwasi jagol na kwasi jagol na doktor lei ko se akeba maradog illo galan tenge ala kaungiti ay dayin to mero wal gal dayin wata terbe o tele mila illa ay belen ken tenge ayna ay longa adi longa lan kasom olunus majira si guta wala ayna ay longa ela unna madin gutwa linga de ke ndo ke gabala gutwa le en kul to akeba lana gudin den jawle zato kerele mar menen dialge ke gabala gutin jawle dogal ke meram bayan dio kergeli kwade ke neske den sense ela kalnga aliye na kwade ke manin do gut as ageba na uto ngade isa eden sabana do as nyeba do asos kam ngere duwa ma do kwasi palitis marana men kam gut asa duwa si jawleti arande lo sense ngela asan korrong a jawle balang inalanje ete jiben jegil aba illonas kwasi gut korrong jawli ela si babori na nyet jiti yaw ki kandora elawon na eten sogla bas jimma jira os jeng os del lenjo bana songwa ge ba os kela sina ete yelas gut seba di koronjawle walgal osom dis koronjawle walgal si belen den komal mol di koronjawli ki majira ba os ge os koronjawli al dile tok anga la koronal tok anga kuro kim majira os le kaba duole pegel na kin kwa os adi duobi duo nya sa den sabba kwa os bulo na kene elas korrompali na illa duo kwa os bulo na elas korrompali na le duos kwa os bulo na korronsupali kwa ninkin dela jegil ya titi jegil ri korron ay war nyalinti alji duo to jang alba ko si yene kwa os kela alba duobi duo nya den sabba na kwa wenga on osini jegil korong ay war tumin illo na maye na king.

na itoyo mungkin na loker do kwa kera kwenye aldi njiru kwenye nama dogi nsi bot belo nama inelang alan tolele tumo tombiton abani fena tolele tumo na loka kirele tumo le apo ite baye nama nenge ena kawo ite awo duregel na tong debe tumo tawara kirele na duregel na nganyi tumo nganyi ngela popo ite na ilang nganyi ngela ma ye ila na baye gut koro ngende njawli ila baye na gut koro njawli ila nganyi tumi marakina men kamen kam barang kida ngir nga sa jawliti na sa kawla ri diwo enes jawliti kise awnes ki jawla it jawla alan ka kire alma yudo den tabun korong elas arriba alan en kwa egel inal baye awle dok namado kam barang kela songwa si wasengaw aw nalo itke alan songa dok eten songlena kunyirke nan daldi bayne nga na tawandio lot al ilong nae som appa ke kise al ilong lan kin som nyetin den keringe ouna adden kawa kunyira somwale ouna adden kawa lobi lole in al ye somen den in al ye soman tabu asan kwa de lokal nga le adobi do rital ke abani fena la pa go ba khalas ba korro ngina pia awle lo kedik na main ke eten sokle zeina dombare kan kina sa asa gut kaw kidik dan burukan kan si sabanga songa kan nas lo sabba sabanga re kan nas karben re kan nas ring re kan nas tole kan nas al kan dombare kidal kin indelinga dok kan bar lo dal kan alang kgilal dan burudyo ei dalin dembere isi alkwa songangere yengena kirsi alkwa songangere kirsinga dale ele salkwa songangere kirsinga nama kaungal na dombore asiki era bele kirgol na ina lomba alamba ki akuro tokang na sabadi kain ki alamba ki rain dalin ela waki kain bela kera ka alki kain na kirsing na illa akuro digal asake mbela ke na pe na madugum belan kadok kido galan ke inga na endarangal duo ker dok dalba illa akuro le ke na men belan kadok galan kodo inga na ila ina na makorngi ilong kida mbele rimle na gutin jawlele ilong e nyet boru nyet ngal matogi mara bele kan sa bal kirsing kal awna kergele ten so giaba jegila ade ilong na do kwa patam boru yeng ade taringa boru yeng gutin dembele gutnyetin dembele batogi al borudi yoko akawe mara la jirse ngongela la kergele akuru akergele la kala jirse ngongela ku saske ba mara bar rimye jela bato biri namako welde wasak inan at kingo embele alan inan taras en elo ngolan ku adi si ki dulun dura adde ababa mayra kital elo ngal kayna gut kawe kinna nama ngena da ngore ten sokle ko yo ko awle do izle do ki ga balay kan barnga un se do o na kwa kan bara kital ke ngal do yenas a da mbele se ki kwa mbele nga gawata kawe ki ga balay do ba elen ela un da mbele so nga so ba nina la nas ke induo na min ni fena lot fegel na da mbele se pingi tenas ki kwa se ba e gawata pi induo se ki asos kamena ki boras kamen mara nama en kamen dogalan awna se tirik tabun pazi asan tabun pazi na tirik do klos fa gwalan ki sogata bu kwale ki kayen pia bai silon alan inan so atara se elawun alan ki duong yang ken se ba ko bai silon awna ki dengen yang se ba ka illol nama en ki kamen eten so klo kwade ke ngal dok nas ke ngana en kamen ete yekin seba kinal yena eten sokle dan bele ke ke kinal ba alba kwa patange lakin loro do gena ba kwa patange da do ta kwa kines gut ke wal abc kam me ke do ki ange ba kwa patange ba kela ay guta burgulo songa barnga naka nangis tawra ara ba do guta burgulo songa kinal kwa abc dinga kam me kelendo kwa patange ba ono kurgul songa asan kalum ki kay na ba do kanwi nama lo lot le ala kwa pata ke lain ke ina ele ina ele lo nama lo iti a songa ngi nyet bere an ken se ba ila undula ele woni ya ban jwal ki duon jaw bay se long alang is ko na jiti ya kania

0: ete kabel neng walang doing walga doing belese ki kwan seba au zene ki taring an seba au nas gavata au egel ire la seba an den si dok gisi dok duay lo ba ba melen an nang ay tiri pial ki den pe dogal ba doy le winiti na kuku in seba egel na ki ken age ba na ma ki kwela lo ele le kuro nyettin di nyettin kuran duwa ke banese melen kan ku den jaw Kankude injaw ele duwa basi longa ele itiriki tijaweti. Maraki kwele lot kago. Soko tabukwa li doka lang. Kikela yako. Wawo bongona bagile teba nga. Kisoko tabukwa lundu la kinse banga do kidik. Kisense alba dine lele elba dar. Utonga kiwa undul. Alba dine lele elba tatawur diwa undul. Soko tabukwa li do basi nje ingol. Kedal eten soko leka ina skut kago. Baka iba keyboard sinde embele delle ina skwa. Sisgis utwa songa fi ina ka un. Torik sinki kan uto akit kayin wal dai mburu dio kay na aliyam poran kay na aliyam orren kay asla na aliyam orren kay alang nyetti ndan ton pi ana mara keyboard ina muskilai illole ina kan ade ten sogle gelna dai mburu kay ngota kital kayenge al orre poran gena den dio digi se yamanas ina rasim njana ma elase aya wal gal baya kai kawayei baduiti nan kan na fakkatarra baya katarae ba abo guta jurgul ete ba kari nyawone jurgul ete ay hindi ngasi jegal diem bela remengo e ka ba jisi ka ba jlongo ter resimi lakin mara yang erdisin kayna na la long na ba do ko kuni do kele jawngi sinale jawngi do kada diem beles do gar remengo e ajegele ba ay kay do be na resimi na ma erdisiel na kayna digna na kay adi lona yaba na le jawngi do kay kiem bela do jegele ka ba do ina na na kay e ngin ki do so ta bu kwale kwela lan kitka alan kitkalan duo teket undul baisa en belana kin kaba en kaba lona aning elawun yena en kreal aning elawun el duo ebel boa nan se el duo le kiwi ne de ngai ba dogatlan kinda na men kwel so ta bukwal dogol undula so ga ta bukwa ta bungereng alan ta bungereng a ayenga wenga os wengal ayenga wenga osandik nan kiya kan bela sale ayenga wenga oso la wenga osandik ela alan bulal naskin seba kin jingulan pinya na ki poran uta ke len yel diam buru dio ke anan dik seba dik se dai mal karti na seba kersi na dai sambal karti seba kersi na maro eri ker karti ki talba dai ngor renge na de nga de basin kago wena wena una osen dik na basin kago na ki se kayen ker mar le edo albata tawur ke keyboard ba ke nondula kinna nama ko lanka inta molenka inesa almayram bain el dognes arines pia dogbi sogala mbuy bi doga sambani rikeri talke al dog ele dog tabunduit namas dog kanyi te namas dog kanyi te mara sabal fikra yei de loi sin yaba ele wona baye kela sa pa abas abwa jamba e yasin jamba nawas abas wuwa jamba abasin jamba annan ay tatawurin na kerna les pozin sabal fikra badele fikiti so ma bagnetti dele fikiti duota sa arina ke la sifia asale abi bawnes ke kerna bayno dok ye dok bake baye na pia kinna na ma en kwel so ta bukwale barnga kinna ma dale en kwel kay so ngalan so ngase bagika kiel ma ne ngut palen kan al kayin na orre to gen tarika gut palen kinal bonwa nyetti le bay na kwa kita de boruto gen dio kayin kwa kita de el togen dio kayin kwa kita de tige togen dio kayin ala nyettin surunga se bagi ba surunga se bagi ba asan kela kwa de barnga sin dongora kindere ba kima mandangal ina long na kendo a ken kwa galal inan kawe dan na ye finne ba tare togen indire na ma tare to ga bello ne bi mai resina na mbutomo e kel yi orre se mana perabo e lo una kain se ba ga jangal ele kona se ba ga elan sikani alan kisse ka ala wol kwan kai na kawakela biyan yi dale se ngala gi na se ba ga kenan ele na ma elen na ki alan kisse ka ali ka ele pi ba wala kwa se an yere li ba wala kwa se kergela swe ba wala kwa bar nga se dongora sin kindele ba wala kwa bar nga se mutan kalwe ba alan ba kwa u tabirge kin se ba ga ken ba elen ela san kwa sin nyettin ki leri gol Marayete gutwale abas jeyna digi sin modjelo na dongores gidel na digi sin nyamin dinya ban digi sin nyamin dinya na fama kafiya ba gibas jeyin gutazi ba poren belan gutazi ba ji jeyin si wala gal tolle a jingo bangis ken tenge nga min kering den dabu ila duwa sa tonga na kila sap komiti kwa sa kunge kering a jaunga barang kering ren jingo ay seba an ken tenge a elungi apa se te barasi dongo re jina ngola te barasi dagre nyansi nyamen kinkin yenga lagi mana te barasi kim mudjolo na te ke baratoka bindele mana utwa kergel bono kabao ji bas jeng gutas ji wal avan so mengi lai kisi as ji wo nama inkwel duwa biduwa mining eso rin jirgun wa eveli bial kwa zo malana bang wal gal kwa gut fale ga bang ela unna borusi bi banna butum herra abi bam borudio majira se bi banna gut banni borusi yena bi herra banni na teya indel aba ela herra di ndio inala longola kise so wata bukwale da mburu bang bang herra ke na bang ela le songo longola mara aba bi den tas de kele linkei al din so mi long na da dieng so mi na long na mamang kela kwa bel ram bawo na mamang kela kwa bel inam baw bireng in bas elelingi bakela kwa se ba nga san torik do kinga si korine na sin kergel kindel na do bakela kwa se ba nga gal torik gundi na do de mbar si dongorindel na do bakela kwa nguti wala ke kela kwa njuru nden nguti les di ndi okay na akuro balang se ba nga kayngelal na di njuru ndi ol ingut palinga sin skawelin arka baranga ki sense ki seba andora se insikiwi duala ke ba asambara ringiti duala ke ba asambara se dongore duala ke ba alan alan diga wi sit pia al ki baras ker gelpi lo seba ye ngirgi ngong ele asan kwa si rigol ki gutin den dora maraki ga bale songa re bale no kwade ke ne sembele lo san gitien marakin ken sen age ay san ki kwa ka un ele una ki ken e wala den e wel leki al kwa ka wi ki ka na ken tenge ke na si inalang den ara inalang kara kin na ma ke la ken sen ake la gena ska ogel alan duo bi duo den jago it fago inale illa rimmenga teach your brother or sister if you know dimbara si jawle si dini si jawle si avai long nas jalo kinana ma ngale la rimi ngina lan ikan mentor tenge ya kale la orre som to ikwale kinana ma ngwel duobi duo a alan au na sporre ngase porre ngato le ngatumo ki ka ki den gutin jawre ndora na alan au na de herra dok au da en boru diena ki tulim pago na ki ti yim pago alan ki dongre jenga pago ba na alan ki it pago alan kwa sorwa se awuna bagi ka wana manke mayran kwa do som dio kay ade illa som digin ke mayrage ade in som digin ke mayrage alan diele ina longola ba al mamang ki den som ina long na bidi ngal ina long wala al mamang ki den ina long na di ngal ina long lolo ki ngwe la sangri ki ngani tending alan ba uto gi alan dok so gi le ira dombaral ba ines gut kan na ke alan ba ye ba salan se ba to do ke ba al ila indem pali wolga alan bele dikke akeba ale ele ele empali mara beren den ko mol mol na makale pingiti na makwela san borudi o ila kawnge e bere dale long na boru so ngangere yesi kirtinga rema ba ke ne indira na makike lengi na kambar na ken kila dugal ka wari ngwa kwa kein na en kaminga ina bele ele ngala el basan utonga dinga sikie gawata kawe lakin lolo ele se lompi eringa ba duo bi duo itse albas rital bas kuroke ken kuroke nas gawata pi bas pia la kem maradeng rilasa illo asan ye yese gawata pe gale en kola san ki jalom ki sense long alan korong ken gawata korong as pia ba ade ki kan sabai ade ki domboran sabai ade te kayuna no ko pata an ki ngutele dombor dik se guta alka iso kana dombor dik se guta na sage en kola lan kala domboren de ngar tole arang na ene nasin duin belen deng arratolle alum aba wela san kela kwa ndien domboren deng wosi kwen kwa se agona ene wela nki duin rimenga asang ele si tolle yalum nasin isi tolle yalum alang korong ayaba alang kwa se korong itayaba alia bal kwa se durum jingiti kinna namadu kense nga kemara inda gawatan jaya daim bele si duobi do deng itaba in kwa sa gawata fi ba awuna suya duoto dogbara itar dora askerba na omara deli ngina in kwa alang awuna dog dara appa ke nas kwa dele kai titia ay na dara appa doge la san kwa ke na dele ke winus uto nga kerre ngele ay insom dion si al undul ay bela nga lang ka peana illa duo ka peana illa duo abo kumene duo di ke tirik sa songa beran pali egel el duose na mas ina aldi ina tarasala iba egel al ona ko anyette bera toka min ko akital da emboru dio kain na man ko akital ena ko amboru ngale kain so ma lo be lo alba kain ala ba una bera to birge ina la lomba alam bera na kergelge kin nan ma ken se age na ki kwel alang ina pagul ko ale na ba illon na bere ina tumo kise bang songa tarasi marabe lo na inim pal a ki jutuma ker tumo a bansa songa koronje nela si ene kia kwelba alang koronje e aso ina barabardu abda abdul karim sulman so ki samin ki boray songa e nene do a dangel fake e na dogela a muktar aso ki samin aso jiro aso bara a kise orre sina aso jawinan a dangel fake do ine a shams samseddin dok aso ki samin na do ki boray samin bara a una jenga ken kise atan da ngore a ogoni nan kain dan worren kense an kira si mogolas kungo ba una kundul na kewrel e asan tarika nyetin diga san wori kawla ele una kidan be ra setin sa son screen sen sen screen kai dan jalfa ke no sura din a asoge samin do ke boray dan barake abdul wahid do asoge samin ke boray na ke borobtai mansur jalfa do asoge samin a wad abdul salam asoge samin nyetin ke boray barngal bel na bawo na yei naki incoming lobelo aba illon na dog danjal fakke ahmad murne aba illon na dan orren tarike ne indelin ke gabalay wal gal erit ke na den kirti ngalan tabunje alan kundul nas kanyente sur mara na baro inkwel embira sa sur kanyente alan awuna tarika male alan akomba eten so glab jigel nas belade kel jema aba jio kain bana dia kainu duo matning wifi le akeba duoni kena taringa nyanga na doktin akeng barang onna skela ami bauge si duobi duo sibas bauge ete tarangal erdi kena diga wisina lungi na dayang orren sabai ina lang ete tiki basin tabun kosi mara aba in kwasa kela meram bo onas mugulo gona dogdu to dogsi as agoba egel elaba enang sa swa korongi mana tariki se ranka balerong kiring na madogi na namming songwa ngere kan abang kwasi kringa bundibo abang kwa tinal kwa abang kwasi kring kundia kundia la tin betos eten sokole kwer kina abang kwa lama kien kan suruna goro suruna goro alamba yenkei tabung na kring alamba do yenkei kan wela una utonga kei kien na ay kunyo aba yenga kei ba timing indele ba sa songwa ngene kiden dora timing ki ese akwel bangi nyoke kering inal alang nyoke kagil inal tore kwa de kere ore kere kwa na skin si en kila dora kime al inalang ne kido gi ese akwel ba abang ko ese alang nyoke kagil albes numkiri inal duitines ara undul kitabun alba duitines kor undul na alba yai ele beles na ba ko landa en tabun kam duonin ke kise ki gabalai duonin ke kise nan belen ya ye kai alan kwanta bun onna resingo ne ye kai ya ines kwanta bun tabun nan puto ke nan resing ne ye kai ya ina impian lakil no lombina agwa ba lombie was arate singe ji duode na ya lombie den sababa was arate singe mara namad le duobi do den dorke namad duobi do den dorke gisi lombie al abajang abo din dor inange ene ki yankwe payal banji wala ki yankwe al bain tong yelang inan na inan de ga wisinan jaw na yankwe se gal den dor ene dok ye dok alke alma inan na nan jaw na uton akai na sedik ini alanke seri abo na alang ina ja balan din ene din dor ela se jabon nan ela seri yelang lo alang ke bang ela se nan du gi jabon na dinja na mai sin jorog ye kaba yai na mai sikir del linki den dor tok ela yondi jemas o kamela jabon nama elasi jawong ela digal ke serigi nasun dok mogol yong inna nama ena korogi utonga indira ba enang tabong anjia ba kain jay ga kinena ndain suru na dain buru tabong anjia ba kamota kita ngati long eten sokle nang ya an kwa sis koran kauli aba an kwa ke ngati ngin se koran kauli kise nan nyokya ka gila ba imbele ital ke ra kuse ye dok basin wara ge ke wala basin juru ya kala uki juru na ji yango en juru na wu nga le somate so ngangire jina jelo bal ya guta fe ba no eten sokle al ilimin bileng yankwe al ki sok togin diyo saba alpi bile resing. Yankwe al dule kuranje na poi saba alpi bile resing. Neji duwa dek batalata alpi bile jesing. Deling. Bilen sabayin. Eyi ini duwa aysing gari ninja illole al kie na denjuru sasonga baongel. Al duwa ki totok. Al dule kuro kisu wal ming si soka jawla. Na dule nyangana poi saba alpi bile resing. Neji al min dule kuro. Na nyangana poi jiba talata alpi bile jesing. Na kiri gina kamme aba bile sunginga zakai. Na ina ne kanga bawon ko nan kan kanga bawon ko mungkin nan duwa den de muksi asinga au wazinin biya kise na sin longa au wazinin biya kise nze aso ke braina ke barbata kise nze ba songa latin kulni au kan bela kinal kel na ke songa yetindi alang au na starika akunde ba alma bele na maskel kam na makulo inaje no kien senga kital ke ne pagul o na stare kan bikien kital do gie ne sirem memba tara sindi na ba do kilo kabon nas bar nga sika o kien senga kital lo ngar rim memba nas bar nga sika o nyetting lo bi lo al kayi kital jange nyetting nas ko
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: yima jaram bay ka kire jamba
1: eh bat ka kire jago wara
0: ye ka ba el namay ngalam babal do mumuna falangi numa tusi ngiri basi dina wor dañi
1: ka ba galal warin do wala kayna kurul gen nanama sinala ngonde
0: e lay nelan tarasi
1: eh bat jago jago
0: na to do ga dan sogi na makwel alan ko na majaram bay luo kerele ko
1: eh
0: ah egel na te bunkando na ila dok ah do to lang ele ko ina na skaiti ya
1: bato sal manay wo kerele ngadan kisubun akurel kelan ay ko
0: ko na ko mo ngai
1: e kala
0: to le ko ra ka baba
1: ah
0: uno ko na te bun ngeringi la bas skaiti na mali ading rane ka
1: to le ko sia
0: e ko ya
1: e ko
2: bago bago kinge
1: e wo kere bi kada gel wo dol fange
2: tabumbeng na orre fo gozai ka salma ga banna baldi ka bari ko mara na
0: hani nelangi
1: orre ka ko mona batiri
2: e
1: batir bi na na
2: batir sikal de ko mara hani
1: e ken na ininka
2: ene batir sikal ka wala na duri oto keker keker pi na mena minye
1: e
2: wala gi kay mo rasu ringe bakin na na
1: taga tini ran tu singal ho akari ti batara jeri nga tori en kena tin na ngari
2: ke la mang kwang itin kwang bulinga le kein tori
1: e
2: lakin kina ka bakari ti bas bari tabumbeng
0: bat bana kido do kan komba mang
2: e
0: ah ko era sante mun kando
2: na kay bulo nya hena ko ma kan koro aran koro baba ye
0: no no
2: ah na fanen ya gis ridikto ko fek ya ye
0: la ki boray
2: shay baba na maliako
0: ki boray boro fotay dok nin kong todik mara ko era sante mun kando
2: eh
0: ah na ko lilla ko na doka ah meram tolale ko na kagilay
2: ah meram tolale nan ko
0: eh an ko ba wala
2: eh la la den tong ni duile kan raiba ma eh ni mas kawla na ko man
0: eh
2: ah ma na ka ko tawale ya
1: ye na ki pikin santir kan do ba wala ke on ko le
2: ye kan raiba ka ben di na duin jira ni ba
1: ah kala tolle
2: alba ka go ka bas iriteri ya wala
1: tolle
2: ye
1: domi
2: eh
1: ko
2: ah belia
0: ye ka go
2: ay ah duin nu nyuro le timbal ba ya ay
1: tolle
2: atolla
3: nam
2: na ji jayla
3: eh
2: ki tu singel gel na ronta buye
3: ai na ke wo gere lai
2: eh
3: ai jago
2: ai bendeling
3: ko isaga
2: mara nini nganya
3: ah ko udi ma bangara
2: eh
3: ai bago na ba ma
2: ko ke na wo ai gira ke
3: ai bi kan ku nyiri te men bangel
2: egel nini
3: ai bela bela ben na bari
2: kela
3: bago ai
2: tu singel kiman
3: ai na ba dai se ba dai ni ri bomba
2: eh
3: ba ai bon na ma ai ne ma na
2: ya di ngeri ai long kabar gila war pa go na ku mona di dimbiri simbalu pimba
3: ay dimbiri sinyema sobi soba na asira uba dualwa era kanzi jalon ka dora yiri andin to mo dora yiri ge wo na na duera kwa galba kari dana sko nga
2: kan na kuldungo sanna kuldungo sanna duin kari ngere nyena kayen na tebungi
3: awa jage ba ay awa jage ba padile menna bago
0: ye kela na kago da
3: ay na badie ay gal ay bong na itin danda na dang anin ko en kaba
0: lolo
3: lolo
0: enen imang
3: kan si jay si ji
0: eh eh
3: ji borun ge ngere da ti kan si balunye
0: ki boray
3: ay na bon na bat ire na dang na na kaba zelani modi de borungila
0: ay wa ila zela
3: egel dang borungila
0: ila
3: zi de sa ine bo baba
0: eh
3: lena ma na inuma kagile
0: ki boray na borfatay
1: eh jago bat mang eh bat
2: ce domaine
0: mo wasi bay
2: eh bat eh asoy tolla asoy ki barka
1: ay la gina sola sin jandi ba din don
0: ye rim buru balay
3: ye gang ay na kang ye la na sa dok eh bat ni na na ka duin to ngal dora erike
2: eh
3: ay ko ku ndira na sko ngal kam kan ko ke ni sugin kania
2: asoy asoy
3: ye deon dora ke lan madrasa kan
2: asoy is coming
3: ye gen na
2: asoy
3: is coming
1: bat o dana
3: zuri bat ki kelma simo ba to na bela na zure mba
1: eh ona wo kinga sana sama fi abat
2: egal ka nye egal kan kel ye wo wo dolfa
0: eh
2: egal magal ko la sanday ngir le al day ngir so ye
0: eh wa
2: a sin jawli ba na
0: ma ngir ko la langa sitting a dok day montong alan kerre kundul nas a simo nga kel kam
2: eh
0: a inen na makoy la alan ko na nas ga simo nga dia kel kam
3: eh
0: ayya kain dombore akele le bawli anjul yohanna le bawli
2: eh
0: ah nama den sangal ongalena den aya degle nama ning tabunko
3: eh
0: eh
3: ala batara si jitaram kul yomba dombra to la gele
2: yundul dombra yundul ye
0: egel
3: eh
0: na inde ngine lompi bay nelo ko kerre alan kurkulin
2: la aso is coming back aso is coming soma
0: eh
3: na injil yohanna ni njoy
0: ongal
3: ya ongal le
2: aw ya la bat domi
3: degle wala
0: eh nama degle ko
3: ya
2: den gar on alol
3: eh
2: den aya digli
0: den aya digli na mata bunko eh nana
3: ko na ina ko na nas kelkam
0: eh ina kelkam ya
2: eh
0: wala mayram ban teste sa jaji
1: ya injil yohan na ba
0: eh injil yohan na le
1: den gar tok le
0: den gar on alle
2: den gar on alle na den
0: eh
2: na den aya digli
0: eh
1: to le ko
0: eh ina langi men kwa asan majiram ban lumpin kwe iwo alien kwa kai na prise ya gena kelkam mi ali yasu ille na kila dora tuidi alan ke majirasi amide piaso nga illa ide yohanna le
2: eh
0: awule na may beleng yemara yasu den surin surle adilla ya akwas dirbo majerse ammi de ngala fiam
3: koras tilminyas bi
0: eh tilminyas bi ba namadeng berula se jundi ne yahudi enya nga namas tabun bedede aran jelil je la illa li alladwidi namas dog bedeli aran min samira je nama ela na dem dille fago alin kiriya samira
2: eh
0: ide nama lokene kiriya sohar na illa ari illa illo la sohar kiriya ele barankili
2: eh
0: ne lelal barankili ke nama dele yei ali yaqub yusuf kwedinge alledin ela nama ki rondora ela ela alila rosin kiriya aldien roy aldien ela yasu nama illa dien ogo ila lole na rong uruungo rongungo arongungo ila sali altin ila ela nama yakia ana samira nyangali na ela asan koro bau ke dula to kelo nama el ne sibulo ne ji ina kajo agiye mejeram bay lo lompi ko sina sina bil engal day ngoro nabi ki la kwa ban na kikin kwa kan ne ki samira kan nabi gal kilo kwa ban indiren yenki kiki yahudi kwa na yenki ngudo nga kergelge
2: surere
0: surere ne ngas kan nga ba ro
2: abas do bar zene ine kajuel ko bas jari ngi da
0: na masin kwa aisa koro jani da kaji pura gisi ngani gisi me irin ya san koro ini ide ya san irin ya san koro ini na ma zuwa aisa koro jani na kana is koro ani alan jabana bu atiba la mas in kwa e na kallan wani sun kwa get innen jaken karaba kilale ya Allah kwa nyet na mas kwa ya zi ide na ma bat se pirje ngana ma den
3: sekian
0: to bana sekianas elon kwa si wa albel na bolo duldi bagil aisa karaba kit kwa aisa kasi in nyedding in mangyai ba Yesu masimo.
3: Lompin gwal kikani.
0: Alkikani. Kwa namo chet keli lingi.
3: Nama kaimi.
0: Kaimi chet na keli alani yesi kagili. Alkele. Nama ila si kagili na yesi kagili no kumeneng. Ye yala. Amine siya rompisi na kila alkele so nga. Na indorasi. A keku keye na kuna na kwenye. A in. Nama ya nga denga nines ineng ana. Yeso nga simoy.
3: A dinguti nes taras nes engay.
0: Ino pergi.
3: Na
2: sunga simwe don borende ngadin sunga simwe
3: na in sa sunga gaje ben be ngudo tong en alkaba marang bo welang isimo kiyala una ina timbitin bisok
0: alan kiso
3: nakas na
0: nakay ngal dinga kau

0: Dogin dole ka bai sani min gali ye. Ye mai nin kan dukti in kwa ye yin dien tas ki kira kwa ang jilgon wa itala ke balang yin yin se dingle saye denka wala lang au nin kari. Na nama yin kira kwa kirin yin ba yin yu ati sakor ke yin kal alu denga nasa e ringa. Na nama yin kwe in nama do gide lompe yin kwe se inja dogal ba duwa hoi na duwa bidu na aslong abali yin duwa lompe. Na nama de jawe ela jawe ting ela jawe ni.
1: Kikela kwa nui jawe ti.
0: Kikela kwa nui jawe ti.
1: Yen ganye itin suri ngari makai. Nama di ngari mi ela kuraske loleti. Kwa dia kan ngai na mungi na ngari maga nama soga ta dia nama wori mare yen di ngela si apaskai.
2: Apaskai songa.
1: Na za apakawe idin na aldik dog yani king aldinga len dog. Asidu dogina kawe na suringari makai marang lodi leng nama nyangana kumena duori oropo ya na ilayeng inkaurte nga suringari makai nama marang kilmang iripingiti kangi idina kila kwal kudule bas erikandele nga kani marang kinkwali enjaurte nga yensamiri nga kingi kila yehuda nga sa suringari minkai marang ila dual den kilma tulle kenga yensamiri kenga na ila dual na yehudi kia marando baba
3: na sirele
4: na yelie ine dokika lomas erdik anye inye la ele kingi si injundi nangi lomas duori kidin barak kose kosen benga ele kusinga sa ele dien tille beto zini na tori yani nina zini na abaki mitile alan kwat sti ton diobam na mbi abanga ndo wala bana maskin abanga sur kor kay le jato ele bele na mas dogala le kelingo zini na daile kinema kid kana sources kayin kila alkwa kayin punga kor kusse kay na mas kayin skill sur karam
1: e binga ziki gis kwa ele bir
4: egal mati kan kwaling undul
1: abaze ila kan idi abaze ki abanga kan yana gisi dinga pukwa ne duwa si denga pakwa
0: diga kam imitile tirke
4: kam imitile kan is coming again
0: aba tong do de el idi na dien kwedi kwen ko adi kan ka wintana ski
1: ndo na kan kam ya tumbul ci garde
0: ya in kam ma tori kin gwandi en wo
4: ali na long
0: al din wo se ina na nan ko wala dinga yen na maskere lin si ina si kam ya ke ka kora
1: no
0: ski el duwa na maga denkin ma putton ti in wo sanga agi ma na na dembo te lan kurrebe
2: na ye na ye na kin kwa innin kai nan surun asi don aka ne ba na lompin ku ne kin ken gari makai ai fi na kin longa nyetli irina nyanga na don a inni
1: idi naye ki sense dal di nyet ina longa bal ke la gay ngal king ken gari magay na king ya dal di nyet leng ya kurin zike nama ila u ina longa yankin kwasa gari min kai ne lombi gal gari min sia kwelba bokole lan ko kul simoge nama ila nya asan yanki we hata al king kwali yanga ma sur gari magay ne di le kana ila asan ki hangir
0: Egal kapa ekidigi al el yela ngel basan kwa jaw. Ha kwa kidelo koron age. Nando ki ange adi kwa gine gite age na makoron sina ma jaw na ma.
4: Namazi dok elon jia ba elon na kwa sungang abajang. Alam ko kulisi de kejelo. Jaw wa sanga jamba. Ati ile duo ay long na duo ke ngai kira long. Marang almas ke koron asi tinga unos maran tes jaw. Marang ki deldindo al deldinga kang kelasi askamba. Nama ine dok ridike na sa sunga da njuru le puy. Nekines kalumba almati daldi lomfi dayen talaleja na alja al ilngis beleng iniri al kay mutongal dayen talale kengal kilong na source kerel na source alanga kanan ba idini na lomfi abaken domborele kawnge janan se sunga iringi ma inye ine na simple ngi tengi in kar irona di ngai ba ye kanga undul na kwagal kimitil ngame ro e al erdinas jangwala ke ba delati karabi non korobi ati duena el nan korobi ati do borun gole be na garim nan el na korobo uka ilola ye ine na maya kwere ngaba mati asan aslonga ba ye inkiye aliena ron city ye na marang ye ntiyele nge arro ye ndi ngungi kin ma yenge na songa konjo
2: na matan wel do gal ngimo
0: e
2: jago ye patie al ya elena na yesi bulunas enkwaye ka aisan korokit ani na aljaba na manin jaim burala ngati yen bele kasmi
0: na ji nye se pirje se age dia se
2: ya yesi wo bakay korokit
0: ke la si wo bakay korokit
4: ye belen pirje kido ko belo nak ina ke juru ma del ilongal ki dulingu en juru kan den arran karamba na marang ki ko lelangi ko te yanga ki ngasi lie nas ke mine nga kalungi dina lompi ke ngunga die njamen tarai
2: domi
4: ele duu ta balon ski kute ngai do ba ina baka gila ye ya do ka ba ko na dombre lolisel nang ardenka ye to ngoran de ngararang

0: alan de ngararang a ye lomfingwe kasminingi na ye den jurule ka jawrtingi ne manye irel ye mbreng ege na kasikela koro kaisa janina ka aba alan tane role ayinga ba ye alki dule toke ine rok erdike na skarumba dule al toke na la ngenga ye meram tolda ou wal koro ki dule toke ngul na magal imbreng ala ko el bala nguinga manatu erdike ke ya ko el bala role ke na maran kila koro asay ngule se buras jitiya ba ba ine na ma otasunga ke a naki kuondora resinga
1: eki kuondora ko tena ndora resinga
0: tabumeng aba duro ke resinga ni
1: a tsa domi mara ine na ma ye in ya alqua nyet kele ne si empirje ngange dombor no enqual maina nyai na lumping ko si ina maina ale ko anwar aminim fia
2: Setio.
1: Eh setio.
2: Idi nagal kidik do kimungi na ngwa lombin ken koranga. Jalunga skimba. Ne yinya yal kidule to Kenya na skin lombin ye hilaro araki. Din nuhila ngazibe si long di ye yani ingani na domundu. Idi ne ya nya ki lombin dem kwe al kirsingoli de beledi enta zegeri na maran yezi ilalo yani
1: Jiwo
2: ilali yasi ingo na ileri den surke na masekia na nyana kwa kerenga elen kwa zikul kila kwa yasi kanani inal kweni inal kareni kila kwa kuna makari kulol na masengwa albenne bagil ato al ilake kasi akalbe singemel inga lile duel ki gana kani
1: sensei ile din jarle la kese ngai idina yasengwa jisi asa abangwa asa katap
2: kerja enes
1: isi
2: pirjenga asa kerja
1: no tonke enes isi pirjenga iwo
0: enema isi alia yesi pingina den seji dele ki kadora nga alie awol siatiringa basanye se korokit kania e asa mburgia marang lia asa a lomfingwe inalankwa enemes iwo ki sense induo duo ho alaiba alan duo ke nas ko yimu tonga ki longa wala ka tori ye gila ba yesi na enes kin utonga kwa a al sunga yeyi na takatini alanga yesi se yeyi
2: la la dani kagal dun sabangere na masin e imelie ye roki dulo toke la nyanga al ila nyanga idin na kwa yesi ele kanani na dulo toke nga ide
0: yani ye konjol sike na kwa na kwel ba roki to fa ko
2: na nangi toje idin na kwa yesi kanani na deringa kwel ba na mai madina mas in eringa ye
0: wala gal tawun tu yisi
2: lolo inzani ngwe ka ndeng denjuru ma se eringa kan sa so ye na mas in eringa ta na mana dulo toke madi kwa tar nga ke kwa gilal gi kasi oro ngale kanani na kirti nga gi madi gela kwa lang ni makari ye ala sa o gi dulo toke na sku en korel ne ka dio angi Bodel yalan ilazamale uro yani ne kwa kugila ne kanani ogira in dun ta saurre ne kai nan ardi ye gal ilazamale ye kwa ngulo kelvi
0: lompin
2: mas gal ye dora poli re tilazado
3: na di mamangi abajel na jongo je kidan worre dogi ye kidi ye kiga balai baruka ne en kame ye aban ko yaba dule toke tew elenga ro ala joba ro asa uto nga songa ke anan dikto bo alang roye ma
0: baskar
3: ni hay ki dule token ro ala joba yo roya so kwasonga ke ne kisi al dule nan token ala joba ki dik na namakini ninge lompe do kempe janga pans ke ne piro ale ala era no kwasonga kisi nga kase na mesi londok inal dik min pir ye do galan yele yangwe si e kuroeni ne gena do mandu inal al meran to na kwa ala gena kwa ke do mandu
0: la songa domi kase nga mesi ne mesi dok ine ne mesi redigin iwe lomfi tina sakeba wala atikwela ngi bulung lo asakeba ingisinja alangi yel otona ine bulung a diwen janna jilong ne kim utonga jaw na ma elnes te bunker na mes utonga dinga ya longola ni ji sianjel ba alan duo ken eske la utonga a ingi kilalang kaze mes longa le lonna nyankwe
2: marando kine a bas ya na zeina gutwali alingwal zi abon burugo zi ngami ki ana ki ki ro ki dule to ki ala joba na el asa ngami ro ki dule to ki ala joba kaze mes long udo ali ngalen dai ngore len dok abi to ke nes gibnes gure ke ye
3: sey
2: nes gure ka we yani mungi nak ila ninke dike na sey
3: nanjo
2: namas e namas ki gure ngeren kay ngal alanji kilu do ngaji sey
3: ye ngel na yinki ki palang ina yinka ma la sala sitana ke nu dulo korbay
2: e ye ina
3: ka ma apanga ke ngala jo ro
0: la ngel ye
3: namas
0: ina Mas em fiz belia na botengo eu nas dai tar temenka ah na to lekir simo e idi ngi na dele otanga songa ke e majaram ben ire algi dai en tebujang de gije na zergiti de gildo ah abay london otanga kernga ke e idi ngi na lomfinke den dombure ye abay long anang den oson togle na bara to kamel dele bambirson
1: ah ye ke borai ine jiwo ke hebati lompin dorang den jangle wala lompin den jile na sejile
0: e
1: yeki ne mi lay na ki ne ki jaba
0: lom fi den se jeyle ki ne mi ay ba wala ki jaba ay ba ba nal wala ki kiray ba
1: wala ki
0: kiray kaba sejey kaba sejey
1: kangal ko adin alu ne ben kaminga alam be te ngaleke aba jigiye na ma jana lom fi iri to ko sou en ngay ngi ne ka sejani ba na ina no de pirje
2: ne
1: ki ka sin nga chowa na ka kangi ja dok na ning ning
2: ko
1: se ngale keridia na ina ma ile ngi ne ilel yegen na kan lompi ne na belen tara
0: yi ma yaram ben ina ki nga yiti sa kiel del din ko e kanye anna ay lon tarang ko korongale karanje mba ota dinga ba keyman sey nga dinga na ngi tin nyurte yi na longa dinga gal banki ne jigiya man namagal dondon je nas jando marangal nji njoran ker bes birnya ale jamman ah ile jay ngay ba jangi ndio yong uto ngaso ngaka namadok elom firo yong kwa dense je dunsi lodigan altar ngaki wintas le jawrti
2: erel
0: alang erines jegil yi ei induo ke sele yei wala yai ba yelong giski ngesi sele jang wala se jamba marangi digdok ota dinga ke nay irijinge na ini nama nama do kademus in eringa lori ando kwadinga ke nenga ma ibi majaram bena a kal gis kin kusingali idi na matika jitti an wala gal kasilum fi ayla ko elba
1: ene nanga ma dia
0: na ile se yele
1: ile yai ba
3: na na se ka gal ke di gafas gal longi do se longa dingang alan do pinti na denso si eril ayye ka pya kariri wala lom pese ka jitti nga pya sa yesi kele na ngindeli
0: egal na aba na yima jere man ka banapsu illoni nan jiwil alkawa asan jiwo to redig e nye ne men jamen gol alkan na jittiyam wala alka jittiyana mai saidi nyema majere man ira ro ira kangis lol itri koronga kay kam utadi kay nal indire nen lom balen jittiya wala haja ala redig jija
2: dinga jere jere jere ni la kwezi abogila bala aliye anai kurugena ken ala yani aise ngulom bi
0: ko
2: ina ngul baye den la iyan koronge wala den banga yesi
0: ngene
2: neskwe nanguru
0: ne kido ye kila na kan juru ma de kiji
2: egel na ine lombi ko na mazin kwa al ilang ken asan ken ko na sibidi asan lombi ko na sibidi
0: yani lombi otanga de yake pirje ngana fi
2: na fi
0: alan gidele ka ngi na yesi asokwa
2: asokwa na do alan ka ngi na dele seji sunga ka
1: ye na kangal ailong na ye dulding kwe lumping wingi si lumping wingi dang ering kwasonga kina sakanga
0: dimbele si
1: lumpi al wingi lalin kama a kwekilma
0: eh
1: wingi kwekilma
0: eh
1: agade kudwin kwe si na kainan kikilma weli
0: eh
1: na elsi na na na alawon kwe an su kwali ni jinga na urele
0: eh
1: na se kella bata el nan irele
0: eh
1: na makwela lamba jeba na don udu jebi ne suinye
0: eh
1: ga ine adi bisa aba na aldi si ananla
0: la adanan
1: kaba idin aldi alan illa ku sai
0: alan ku sai alan ku sai azigi ba
1: inna na mayene duldin ku alon ba
0: eh
1: abaze si ting lompi jige
0: eh asangle dole
1: jige alan ku ga alan jengi ye ba mayi berengal nan
3: again na kaba ina kaba ina kana mi eh yelan kirin jongi eh ina jige din ku sai wala din ko ronka ya jija abban sa bana mangi abba bisa ni
1: eh wa
3: kanyi na kana mangi ting nuwi kirin ye
1: baba
3: again
1: abalo
3: na do ku sai ga kin balja na elenenge na pago
0: eh
3: dog bas bora fata ya wosi
1: Eding
3: ina jo abadon gelma sondorge lolo
1: sei
3: auno bara patta ya do gese
1: edin ne lompi don borendio songa kwa
0: eh
1: ne kwa ye
0: eh
1: ye to di dabse aba udwa kabiye ba ulmella
0: awulmel ba ki suruwi ba suruwi ba
1: ila ne ma jibelen aba ge tikiye ba
0: eh daya nyamba
1: edin edin gi bisanga kai ne ba
0: wori
1: galanga jo ba
0: eh
1: ila ne ma dule yumang
3: ila sei
1: Yere
0: dile tile ara ye sensei darsi aba uto akbiwa alan uto tule uto kanya yesu rusura kurel balan alan turul kurel te
1: yasa lolo
2: ai na ina bela alan ko nasu wosi asoka eh
3: na
1: ina
3: bela
1: ko nasu wosi da ina sai
0: eh
2: la azai anin ko dia sin jaba no
1: eh lelan ko di ko
2: lelan ko di jano
1: ya lelan ko di singa
0: eh
1: lotea
4: Lotea inji lotea
1: Erenga asi wenga bai
4: Erenga asi wenga bai
1: Namani jisastani wenga
4: Namani jisastani wenga
1: Yetogi na parkaya

Bella ore kwa lobe lo kalan bing unga kindile pago kil magisimu yala surbang na bow na ka el o to esengin awar ji yam kwesi bele simu e sinjago o bele tule e sinjwa na jike sur e nimbir singaring e yuko jijake alan karim bay na mawel e seng inwa bele simu na kujajan den karim jawe adundi alan yetong tongi na dui jundi alanya tontumi abajal na jegilo yesur dio arabang i udunga dia undule ni indilio na jikidin kelma anke imbo la dinjuru ya anke imba na me el ne ingi na koko njeling ine na me mkwel asem bijuru nga tarazbang na alam kwa kitbang asem uduasi u belesi juru ndiyo jelil na me bele mkwel o bele ina tulleba na ku yan koroba zai uduna koroba na madirri injonna na din gurle testa sijali na udon jaram na we bele erid idi abaya koro ye aba tulleba ile erisibu kul jitifi na du ala din tabun kenan jib erigiti jirsiyo ye dile jibe jitifi bi jiti be jitlongin jitigilo na jijitigi gifi menfi nama ko yangi simwa bi ala sur dio bang alan ayi belesi ala jualan jua alan jigil bele ne jua alan gi jituma na din yang ko jituma nama abajan na jigilo surin den bele ala bi bang ye ilong inna erin den ja nama bele albaji jannatu lejirso bala sibas tolle ni ji ala jara zata kilman taye jara na ala jara kilma gisimu yana dlong in alnya bara sibu wazin fiyago nama in sifidi dui di zina siyasi kilma u na kisolong de mashayra le kredi nama ya in kuel asang abba ike al bele tullu risin na bele simu risin na bele ki hikma risin na dura iba ala bele ajahuel ba ne ide ala janna jirsing ne ma udo ngadi yakay ndok ala janna jirsing ala jidu ki konji konga dok ini ala janna dimbele si jua yani dimbele ala jua ala jere ki konga dosi jawle nin o konga jena na harikinja yebalon jikasmi kas jalon o jwale san ka jago dele ne ide dok ala janna jirsing yiki kuy ne kim dim udo low ne di mo je ay jirgella taraslay nama bele en fi abaji lonna ji fiena jaw yango e bazduk iwel na abado ji jelna na siye bor aran du jelil yede ballon nama wela se imwaye bele al aridi na yesi aba jarana jio kile udu ala ji jwala nja din kelma dio na al jwelalen i yeminne yesi jaraban i aba illo ne ji yesi kitolle jara kile udu amba ketolle i aba illo ne ji tijara lana aba dude sen ji ko je el no bele la ji jiri ji tijara diin udon ala jara na diin kilma ne liya diin kilma zata liya bay kilma am na mengni ngo ji kay mbele zi kanwa o filasi inni kanswa na na makay ngwela sen bi udo si kargabaro di ne bondina duru undul nas in usi erel nas belesi ering nama la jundi na udo no udo folin nama en kwel abas ji koje jaban ke yam ko o eri kiyana koje na na tarasa nya ba na konjon nya abo jenne sur to kay o tarin gel o jumuna yam ko edo den sur to leba zine tin o jani o tinde jew ko se ba ille belesi azawli ba bajundi musin jike to le simundi bang o jena den deurdik jelna jani ne kilma simmay yana mas nyu adwi nyu kal u keno wesen wa o al belele keno wesen abel lunes bi konjala ban na ban krim bay mas nyu al erikiana konjeliana enga kudi kilman taya ala enga wa wala ka wela ba alang en rinneri al enga ne kurzo kurzo ane kurgo abadu jingaji udon anjawe ba wala anj obara was bunnya anya korandi anjawe
nama elong iriala koroba koronanya. Takhi maranjel nake ke dora kerjel na jang. Ke inusi ala wa dele alangi ala den vatani ala wa. Aw imbele ala wa ka alkizaj wana niya samu. Naka tali ala wa. Nama ranjel al gundu yasin dusi ila bele juan. Alan dusi jagil den jew aylong. Wajmuna duan jew kwezi. Nama zel din bele la jewli. Kidin kilman taya. Naki tulin. Naki bagi. Nama zel bele si jewli. Nabo jumana duunde njew ko njole oji jelta erto kenji ona jel ajel bana masil labela tokke ki tukki no majel na zawli yella bandu illa u laban jenas longosu namaye bele inquel hikma quel na sabur quel na kelmanti inquel na kagis kelmagi simwe alaki surkan na belen kirsing na kawel alang itirk orona ayin mukwen ala karra aboba. Naka etiruk oro namo eingo na aungi.

Askar ga keba ora rasana skeba minju impalidi ninga benjepu na benjepu targele duye lo ngri duye erinesia ji asinjalom ne bele ilelo bele raks rasanin ja kwel asinji karga udusi kargaje ne dure jamba sabo ei bele jirso nas kwa kali ileng ba disur laben indilin na duo bele ajawngel ba wala bele na tolelan ja aslomba nama ngwel alan sursi bagijo na dinjurusi di bagijo na ajundiba alan belanga jurus kirising ala jigi ay tumeba wala yam kwesi atumeba na dok alan id ajaw balan jundines nes juru asen nes kelma jurusi futum fi na uaba lana jigi kelmanja bon urumasi kul kolulja nama wese ngwa bele al idi neki edin surisi judum neki edin yankwe judum neki edin u asajeng duosi juel asanjago na yankwe abasi in iwo neji ye bagi jaw na bele tole esjersing na bele se esjersing na bod aran du azililba edile do baisin bele tole faali na ilong ji abad duosi tole yani yedi biyman tole ini abas bele tole yo yi juban tole yawe namaye bele ilelo ilong ji alan tolle yaw ye ji rubain tolle yawe nama in idini alabi sur dio bang asinkin udunga bain na baw alan kwara bamba al yuriya bang au kwara bamba al udwasi konjol bo naka otu beleng irsio ay ji kidin yang kwe sur surin joyenge ke bele aisim bang nazbe naringis kojeje nga ke bele surisi kojeje aynin karim bawi na ne bele tolle aynin jawngel alam bele ko se a gerel ba dim uren dio no dim gorun dio no dim kelman dio alan gundigi ne ji tumo ne yan ko si tumo ne dim si tong si tumo ala ji jang ne do jang ne dim udo karga ke na bele nga dio jawngel na bele nga ki jawngel al dim jurumay ne dim tong jurumay ki barkay na ne mesimwa asan ki afikaya dengu na kayan umale kuyin orekwa.

0: fale di al belengang seng a keng nal ke kireng a ge waring war le bial mumina ba na musinga bang asam balung bi na musin du ala abaimba marra al kai al niman dubai na in aigis fale di kyongasi na in udonga kyongasi aigis beleng asan kalung tara asing iding na ila utanga keng nas luddinga na in algis gal fale di niman in namagis kergel pi kino musin tazle ina na mai simpaling al illong do bi do al ke al neman den do ke nan na musin do akeba kerrek bi kerrek den surle asam belengang sengalo na den awle na magis pali di ne do mon pali di karabasong ngang na kila kage al den sabab yei na gundi ne do ko sengapi na ila yei ne dikole janni na al mumin jang aylong ala ayja ala na musin do ajemba en na magis pali di al misi war tunga na in al yei na namusin ken udonga ken al yei na imbeleng al namus yei na kusengan tabui na in namagis kiyonga pali di asan jalong siyadat khatia wala khatien den kurin ay long asan jalong na aynin dele juro alang si badjayin namusin ereng ina namasin paling al eridike na inkeria na sriging wayin tas na kusingin tas na kurron tas na rubangan tas namusle enema isilla palidi kurusus al awwal legis palidi den aya wena os na den aya wena os na desangal wena os lena den aya wena au no sondik enelos belenga senga beleng na musin ken kuru ay belenga al kusengan erenka kire indela na kella al yenge al ko enkeria al den du kein kurubing namaken na kurona skeina kirsing enelos belak al illa le barin yeddin bi alang illa kusenga le buru al todi keini indeli na illa al rubbin den tari na kula kuru rubbin kier benin doro undila na illa al yai nay gisi doro ringel na din jaying al jaying alang jente jangal na musin duwa jaymba na en namay spion falidi al togi na ngalan dele juro na jekia alang den dio ajaymba nas juring na kin udo na may ngenas dele dele indela na musin ereng na nima ereng asan jalung dien kergel ja aylong idi ngungi nagis pali di iladik al suring beleng na kin ke beleng al kikilma jamming na kin rubbing al jijaw ilal na musin tari na ine na mais balin kien surnga nyet al kien al illong alang wayin kien tirmage ba marra al illong alang tiyingin tirmage na na musin den kusile kuro na teye leko ina magis pali di asa tili na ji alang jayin na kikuo teye nga jayin en al yai nay gisi teyepi ene nay gisi teyepi nangi to legis kepi gisi ala ruba jamba ene na mapingi na rumia le kwa rumia sabele na den aya os na den aya wasondile ene na makona kagil bolis den belele na mais ay kwa ana musin den du kein kila al kwa kidge nas ko sengan den kurin pirtikawe na ken kien sur nga nyet alba ko sengale kein alki surin tari kawe neki kote yen tari kawe mene lalwaye. Namara, ki al mumina kang, aisa ilong alang ilale teye keng. Nadele kuro, namara, asang enkalong alalong pisi kerikulu. Na imbele, aisa ki, olong beleng nangis kirim beleng. Namuzye, al yei, na jayin kusei. Namara, jayin tulle, al yei neki kote yei, au rohia. Iling asang jijalong, ji al mumin jang, ki misin dora, mamez marraker falidi alan jagil rumia weye na den aya ongale ay giz belen bolis na magiz belen in al mumin al namusin dukay in al gaya al namusin dubay na ye al misin den dora jayin ila galal biri na kinkais falidi ji al mumin jang alan jel naskerring na taras jagil ji al duldin kwe jang na din juru leja ki din iman ki misin ere na ki illa lo al yei nizgi jurel na in al yei nag na musin tauray na kai al jagingi na ki kai korangage asan jalong al bir ay long asan jalong gi al duldin kwe jang ine bolis na mais belengan keng se nga kwa na te nga gis kwa dele na may nen beleng alan si jalong in al jagingi gi abaki na musin ere jayin na illa juzu kerile na maisin beleng al lom pin beleyi nablon pimbele al warigi nan kakirei nan siya aginde ba nan nakenga nan ninke ene na mai simbele na jaginge ayulon na musin eleng illa al din jarri na illa dora al yei ne disi gundi na birrin tawra jurel marra ene aise gi beleng al jimu min jang ay nin kakire jang na kai asangji dul nang tawra jaramba ine namais imbeleng den jungle asakunga aisa fali di jisi asanjalu namus nyedding alkusengaleke marang birkai asanji dele jalung al indintari de natija kial misihi jandeling ine bolis namaskeines beleng namusim beleng na jirisingis ken jaging ale ailong na kike wesila na kikage alanjija alan birle jain na waila jainba misin den dorale na in alkis kika kafara falidi na indok aliye ne selibim bele falidi ine na misin belen misi alway al idim way ki al ken kwa kan na mumina tang algis ki on asi fasonal day ngway ine na misin belen bi albusa nas kiki en kusenga na nas bawla kiteyanga ki sungale na in aliye ne ki on asi salafia na faso gisi nyeddin kan kusenga ine na misin belen asan jalung ay long imbele asanji jalung nakin aliyenge na farayda ge asanji nyalan jalung al kusengang den sergige na kusengang den fulduntuidia na in aliyalan kim dorajo na ji asanji jalung ye salibi imbele ay long ine namais kulusi awle kwa na den sangal den ayawene isle na den ayawene ongale na den ayawene ongale namais imbeleng boli sinais in the bele beleng na in namais palidi yekai al modin den sababi kimising ere na kai kilomping ere na kailin keria al eridi karro wala sak kai laisa nambeleng ene na mais mbeleng al faraida ilage na in aisa mbeleng al yenge al korong duidia al dain di duidia marra ene na mais kio ngasi bali di asan kalomboli simbele ene kais beleng ki kusengang ere wala ki ketiengang ere in algis mbeleng algis faso na kila tukusa gena kawe kwa todi gal toileke ine musindu marra ine algis kyo nga paligi asan kalung ine lumpi aigis beleng na kila kwa alwar kain kanin kawe kien farayda aini lungi na maske ina kirsing na maise mbelega lilong ki alan ki dorate yeko na alan si kakire kui lumpi ereng na aliyayi lumpi ine kyo nga si den bach ini wala den rahma ini nangi kufraan ini na den bele algis kwa farayda le na ine na mas gmail asan jalong belenga nyedding asa doldol ingi kina musing ere aigis belenga aisa belenga lumping ken janinga kain na in al musan den donga nga na ila dok alia nga na lumpis kwa yesi ila juzule na inis baka ispali di jisi asan jalong wasaya nga weye al lumpi kwa ine na magis pali di na kakire gis pali di bolis aigis kwa ine na maisin kwa kim udo nga ay nyed yengene indela aranji kikin koranga jo na ba kikin wosia nga jio ji albayayi na tarajani ine na mes ishale kwa na kaisi na rising na mesin kwa in altini na altenge ngage lompin na kwa na inga lomba alba jaba ngage na inga lomba alba bele ngage na inga lomba alba taura joro ngage marra kikin dora aisa jisi pali di kulusi aule na deng aywe na osondigle mesin kwa in aigis pali di jisi asa na kais jimil asan jalung nengalon balba servanza li ine nesvali di deling lolu ken tulle ngale gispal ne girgungo ngispali di ene ne mais ishara fali di den ereng nes di sibeleng kim udo ngale alkein na gilo ne en eri esen kwa al alfaraida si faso na musing erele kikin dora al wayke nga kim musing erele ne en ishara ji si kagispali di al en kwa al septike ine na dogin giskwal al jagingi ngenga kele adalele na magis do kudo nga fali di alan tobunja kila tin na kila sok ine na mais pali di alfaraida kain ine na ine alon fines kwasi faso na ine alwasi kenes lumpi kwa lan juruleja ila stok alsap keria na ine na mais dok wasi nga pia ongal na eskwa na wasaya weye kila isa yekwa na mais jisi fali di alan kikila wasaya ndora jo na kin basaya nga kiyo nga si na mais paraida fali di ila na musin kiyo na kina liyenge alumpi iringi alan kiki alanga kaba na mei na faso kilasi na in al dorai na kiden dora abijio alba wayi na al kiden dora yei na masi wayi aisen kiongasi kain kusenga faso ine na magis fidi na is kiongasi imbele gis akiden fi na ngis pali di asan kalu namus den betari aylong na wasaya ashara ka anga al enga na den tari alanja komol mol aylong na kai algi jundi alan kin dorajo nal todi kein na ben israel kila doroke ni alki musantonga yei na kila ronga kave ina magi spadi di asan komol mol jalon asan udongan senga jalon yebir aylong na kai asan jijalon in sifa na mes jisifali di na ingiz wasi la fali di asan jalon ka udonga galan jija alan birjang na ina magi spadi di misin den dora na kentari nga se testespi komol mol dangereng ina ma yayi na ispali di misin kengudonga. Na in aisa pali di dendonga. Al yayi na udonga teyenga ki nyeddim fia. Na in aisa pali di alinkwa asiyaj motosi di la ilagis pali di. Al beratuleke. Na ilal kusenga ke. Na kusenga kilasi alantuka bayoki na musingere. Na ina na maiz wasaya kwa na farayda gis kwa. Ina na magis gal pali di. Kin awinta le jidi surle al duldim kwe jang. Ay sin jalun di wosi na tulesi alan tulele jo. Ine na mais officers le kwa. Officers na mais den sangal awle kwa na den aya wena ongale na wena osle. Ine na mais bolis ki ongasi bele beleng kimi sing ere. Na kideng weng ere. Na kideng kafarek ere. Na kideng solibing ere alisi kaungi. Na keng udonga asaye kusenga asafaso. Ki na musing ere. Na keng domonga. Ine nama kel na kagil taras na ska na kagil aigis beleng ke fawase lale beleng an ken senga musak ereng na ine yahudi al keindi la taz le alki umamang dora keindok ay keningi ine nama senga fali di na gigis fali di din tulin kai kilom fin ere na kai alan kiden tari imanin tari le janki misin dora ine nama ibara nga keine na musim fali di na ine wasaya nga gis fali di na ine udwa ker nga keine fali di so nga asen gijalung na musing udonga ki musang ay dwidi ne kila dora ay nyanga na kaanga na enga ki wasaya weyeng den dora ne ine ka ispali di asen gijalung ken jigenga ne ken ibarata wala ken etibarata ay lungi asen gijalung al indorai ne ken dora al yanga na ye musa ken bir le alfago ay kike doranya al yei na misin den way belenga na den sulub belenga wala den kalde mundak ine na makani alan timi sawsa awel leko den sangal togle den aya tamalena wele
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى ان تكون نالت رضاكم ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسن خليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية في رسالة غلاطية موضوع الليلة مهم جدا بيتكلم عن إبراهيم أبونا في الإيمان يعني شنو الكلام ده دعوة ليك لأنه الدراسة دي جميلة جدا جدا

0: Ngo na aya a tisele ulaga aya a we na tisele dok ine lompi ke na lompi si ange alinga alangis lompi kingasi risingo adit ki alamba a kusum tamani ne a duose songa a zakirin ka ine a nanama ine karin kan ka jam kwa dang a barnamai a goreng darale nas dok dang tomren dak dikel kam dia nama gal kinga dok na kain si jingwa le tebutir kare a tulle kain gal jam kwata ne dok kinga dai bername goren darale na nama ine ko na wo a toba se tir kingo ale beleng in aldi a jundigi alang ki a ki lompisi ai kagil
1: a in ale ngez beleng ke sense a alang ki lompisi kagil ale ye tulle ngan tulle na gorengangori albayai iding na eri abisef ya alangelan kal tulle ki dok na ma ye na roken do ma do adem ve amoza azang kwasi kwa a allon ve beleng alang ajinga tulle nga zeka jitise pakat alanga ka balan jitise to ka kuro na dimbara se dok alang tulle ndi joengi in aldin sore se joel na dimbaran tong dok a kidem fal ala joba wala ken do wala se ki a nui ane ala jegilba ajilingin iding na ba jilin jawdok ba lonfen kwale ajamba na iding na yen abelen balang uji tizija ela ba erbedin den tige ala jiden dio jang ba udon ajitinga jaw na diim barange re ho kelma toke jalen na ajinga jitinga se jaw iding na lonfe akwel balang kelazika
0: ya lonpe na kinga se kudorage spaleti ane alang ki koranga tulanga si kabun yanalan dora jitisi akoba
1: e badba
0: ay tulay na dama dok di daim bele daim jingo in mayram bele ka ingo kide wo wo ki wo alginja kide ine ge se tiri jisingo ina in jingo le alge se bele ki lompisi ay ni kagil
2: e in le ingis bele ngalan ki lompisi in kagil al lompi tulle ngan tulle nan kakire ngan kakire nagi kiyonga sekwel age jundi balangi tuga ko nagi tamar ayu wala langi gal tugol baisin kwa al indurai al tulay naska alung al kikimbo kigila tuga ngala boba alenge ke tuga ngana nesin kwa alang intanzi ajoba idin ali idin pia idin ala pia balangi jaw idin ji jidi sursi dok baden donga ke na dok nesin kwa alen dimbarang karaba nyetsi minden kwe na den lan kwe na ken karaba nyet al dimbarange ala nyesi ki nungi jitea jegilba marasan osoja dimbara sike na tebunji wala tulle ngage neji ki ngalandele jwengi nagi ye ini ine namas inkwa kilasi ala nga jaba na aba jwel dok ala nji tarazayin del dindyo ala mba king teye nga sija kose nga se ala jaba teye nga sija jay ngal duindo nga kain asamba jong ayanga songa aba dinyan dimbansi bagija ine namaz lompi mbeleng ye lompi neye jemere askeba ne ji duldi di jemere di nungile na longindi ji aba yezi bagija ye ken tulenga alke aysan pia jisi baysin pia na kilaba sengan senga ge ala lompi si nkei al nyet din dendonga kei karaba del dinkin al kei nekelu na ala kelu val nyet din dendonga kei aba ken belenga kelka mena taraskiu na surunga si bagika na kusenga si tuka kana teyenga kaba kain kilal kain kilmale kain tulenga nyedi mbae sin kelami
0: tule merambayin algenja na namagal ine dok jingo kerke namakamwe na uwe tobasi kingo alimbeleng in aldi jundigi alanki kwasi kwa kerangasi aikagil
1: kise yense in aldi ingesi beleng alanduo di imbara seki nungi tuleje gil adijitifi azang enjoy ina lomve uringi alang itja ala lomve beleng na lomve ye mbeleng alang ajenga tulle ngasija tulle be tulle alba menjaw jidok abadeng daraja ina den tigele jeng iding na ye mbeleng ujiti ala jaba wala di imbara se ujiti as jaba na digal ujitifi ya jaso se na lomve sis jum iding na lomve mbeleng abadi imbara gis jitifi ya jum gis ka aza along asang engu ke dorei dasa engel iding na lomve ye dok se ken jar nga ken ini aba duo ding u lomve le ton putu ajamba jar le na mas op so rejuro idin se jurel na ji lombe se ke se ke kelma joel ba na ba ki udon falan joel
0: tolei nama doctor dan jingwen wuol gen jare kai go ani ine in kin ayale kin ay anyet al girenka ine nama dan jingwen beleng enaldi jundigi aranki kwa kernase ai kagil wala son udon ay ka
2: e lompi ine ngis beleng alan kwa kernasi inkegil inna kain surunga na san kwa kernasi udunga inkai ngal ki kwela san kain surunga si kaw abadingi si tulle jaw yeji si basin tulle pia na biji si kinui tulle jelu ye ben kinungi tulle jegil na ba tullinga kain ba wenga gene wori ge na ba mama ba deringa gene wori indela tullimba ye yal deldi lompi de ngum pia lan tulle ndi ko na ken kel kam asan kain kain kain si kilal kel maleke ni tarasin kelami
0: ngana gidim bele ne long alan yana ki kwa kerngasin kalu nina algi kan surunga zikalu
2: badba
0: na duo barasi erigiti asan api aba yani ine lompi kingasi wala gal ine ki duo sin kalu wajen jaya na tawji wala ine tawji na makai jawle ki porin bela san kwasi dora tulle jawle ti na ine namadok dai jingo kerke na dai pogi anele kaungi wo tobare ane beleng in aldi dai jainsi aisi jengel
1: kisi yansi inaldi danja yansi yansi jengel alang lote yele kago lomfendorale iding na ba lo di kole jeng na herra as erranga ba banjo na dulo jawi marra ba lo erranga nas herra ke bang anjawi ba bantaras jo namae herra ba ye lomfende embele asa ye embele insi ala jaba namae ene se mful nge di kisi yansi alang ajinga jitinga se tuka koro na udonga tulenga sika in ala lomfikwel nama ya ni kasi in lomfe mbelele kelma kisense simoi iding na baka yinguzi au ka min kelma basinga email lomfe tin bitin albaki kan maraba uji tile jeri banju mo ke lomfe na nas kergel be ha din zuri nas lomfe le karajio
0: yana din jaile an ingizengel bieno ji al ke lomfe tin bitin al ke lomfe ba tulle na namagal wo algin jasi kingo yana in aldi dang din jainsi agizengel
2: in aldi duin jensi insigengel asan ka lompisi bagi aw idina lompi baye nyedding duin tour na queen ko na queen karaba nyet al deldin dio kayin den donga kayin ala lompisi bagi kaw na alanki dora la ko algize kwa al dora intiyele jirni ila dille ala jirni ba na enkama abatte bu putinja ila albaye na kusenga indela ala lompi si bagika na alan surunga si bagika na alan piyenga si akoba belezi alan den teye lejirsing na dokala surunga si kering akulelba asa ine dagin putting jawuna inderen ki kelma tulle ayba inela lompi baslong ji kayna juela lan jana din kelma tulle ayba aba juela san kwa tulle nga kal ji asa baye nga si tulle nga ja
0: tulle na kadok doing yani ngalde doing jansing is yengen ani den ranga ranga leane lompi algis kingasi gisin belanan doratul le sukulo na duo barandeng den puldunga langa doiba yani barandeng ditananga janiba na din giraning ke ngata asialang irin jartinyar kinge ine nama lompi gis inanges paleti kasi duin jailenda la olu na ine nama dok quel alanges duodik gis daintine da kis fiatan agingi nama ko ala nge duori gis juma dik fiya ki ene sin juma fiya
2: ka gis ngum
0: jago
2: ki bora ina bora fatay lom fi kil magis moy kil man sim min sur bas idi ne jitu lengan tu le jang na ka kire ngan ka kire jang na gis dora tu le inne njoli ngi di ki o ngasi ku rogi duru jingi na o jang gis tuka ka rajawi na dang orreta ya kwa delingal kay nas kel kame kan kel jam kwa dog ya ngasi bora kil majingi alan sur ngasi ko ngi na kain tulenga sika na kusenga si tuga kawe kila alompi kwel iding aba kain kila tulenga sika na dorete lele kiringi kain kwa alompi baisin kila ami na maninka ke bora na bora fatay lompi kikin kona gena kumele kidin kwen kona isa jasodo
0: amin yeah. Na ine dokwe la langi duwedi gis terni madikja kiene sin terni madikja
1: kagazenga uo toba
0: uo toba yani gii terni ma inas kelkam

0: a ye lɔngaden tɛrini ma.
1: Aa nin dɔ bɛ jaba yɛrɛ aw jigi laban y'a ka ɔrɔnze kaga.
0: Jama tɛ jaabi.
1: Taara sebea ba.
2: Jama tɛ lɛ
1: ba.
2: Lana tɛ lɛ.
0: Na ine nama dɔ ko a bɛ bi o yanni a san ka ɲi baara ka se ba min da ka ɲi ka yan kɛnɛ girin ka a san denkɛ ba min ka san ka yɛlɛ ba.
1: Ba ko a sin k'i di ne k'i ɲɛ di surin kan. A san kuli ko a san k'i nɛn kalan ka a tolilen ka kɛɲɛ ala tolilen le kiri na ko sɛsi ala to ka kawe.
0: N'a zi a ba yan.
1: A zi ɲɛ ba kuli da dɔn ka ba ni ko ɲɛ di.
0: I na kari nama galite.
1: Namasin ka yɛlɛ n bin dɔn.
0: A ba yan.
1: I bɔra.
0: Salamu.
1: Ala dɔn.

A soke boraina ke borobata bela kwa orre kwa lobi lual bang kiken yang kirgel, aria sangalan ka kirebang kwa kitalia in boruntule bain naman kwa kitalia na kwayongale bain yetinding, naman kwa kitalia in a kwa mborungale ke kise lompisis kola kwam kise alang is darafia lobi lo alkain, iten sogle dog namalug ye dongai anni, kwa kitalia in a iting surunga basge, auna lompi darafia na kwa kital dogi loal, daim borung aurinki kise dog au. Nas kwa silumbi dawapia na kwa kitar gal kuzini do kese na lumbi romanyile ya songa ila wung na ye ne ki kerek dele do bakola kom uton kitar ke ne dayngiri ke ne sa ku sege alang o ki ngasi dok nes iting nyokepia ila wung na ki sa songs ko ngas ayinga kain kese na kain na sa songa tabara kan na ila in sabba namado ye ne ki kerek ke singela wung na uton adia kain na inkwela alang ki ka ke lensi la lumbi namado ki ngarin tarasindi alang is ki ngasi lot ya itlefago alkiquel wala alangis lowel lik itlefago aliena kiquel na barnga iten sok dok namadu yena kel na kwela san dai ngoreng ke ngosi ka kitka walken takain talang agena kingasi lombe ming warja alandain tala leke ni kital ke inki alambaka wasi kita sa ke ngin kurro kain alambaka o kese namanin deng sen a ken sen a kiti aliena lombe ages kingasi rigo ati dombaren diwe utan songwa kita sa ke ngasi rigo elain sa banana mas asoge ka men kese te namadu ye barnga belna bago yene king ka men kerek kiren jeng ine wolgal dain jago ine el kundul inala lomba deling alki kan nas kalum utan kital ke ngi lolo utanga songa ye dai ngore nas long yetending ela uneki ore kamela ka baina ko ba kwa isonga di kang mara a ore isonga ye alye na borwale ke nas borwale loingi na kwa kitali na dok dai borun tule kein na kina na ma ela en ko binu tarian indering ena la lombal bakela kwangi alkay na kawi na kirsinga lolo ye tari bakuldi nga yetingi alye na dai ngore ken kuldi nga ge na alye na dai surung kwa ge na alye na ken amma kannan abaka yetindi ela unoki ete surunga seba surto birkel ina kelba alkwa kergel kang ela unga bay luna kwa kergel kang egel kay nguto ma nyet kergel doti amara ba sursinga aldio to birkang kay nguto ma bantara singa nya ela una bia babo wana bagira ten sokle gare ma kina liye na ki nguto ma singa kawe yen no basin kirginga al dio toge na al sur toge ne dien ribe real ba toge yen kergel jasa kimba inna na mayena yensi jundi na en kire kindiringa nas kwa sikira kotenga mara kidok na men kamming kidok aba sur nga zen gel amma tok na aba tok na uto nga kala janibe tore kala yensi kundi a wala kital din tas kidin barang kinga aba sur nga zen ka kidain surule albo uto birkang kana ji na alba amma to birkang kana ji nyetin kasebes long konjola kital kingi bantu ga finga ete na man kamendo kala belnas ba o ki unse an kital kein do bi do alang zrem men bena espago a kense an kital kein namas do kay maran kidle kago a al ken akamme borga kitala no alang a kawinas do kel kam tarasing alang si a kuro kit kein alang do kunyungo alang dense itsika aliye tala ine ki ngasi lompi ni aliye dan surun sabana dan worren sabana dan belen sabba na kain kital ye al ilong alang kika dan report a elan sabba soko sam men songa belna bagota yagindi eten sok namadu ye nakel asan tui kawe namadu kwela alang inkwa ye kin kurron songa kage asan duo gidin sursi janyi kin kurron songa din sur kage asan din sursi janyi na asan orre si janyi na asan simi si janyi na asan dayen borusi janyi dayen surusi aliye nakin yenge na tagati na ge kayenge ngale ai kin yen tagati na ge manin yakin allonga re isi ngage ai kin si kin kurro kage asan ke nga janyi eten sok le na mere na me na beleng na na ma kwel alan kel na kawar le ale do bi do o na elnes fago tarasindi a kital kayingi ai nes kense ga jobara a elens ba so is coming ai na ke borages coming no minding ina itiriki da kuro setting nas dan ton balin kwede kilkam le anama kayin ana ken sen ga kiti kawar al ilong alangwa aso ina ki borai banu ge setting namas kayin ona kayin

0: Radio Samar olon kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au nadin olon daile fago na alandin kil majawli najel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoke boraina ki borapata ikise ke ngusena ke ngatara sendi ke gabala ina mai long dantin as long bal nyala songai alon kon na songwa kelkam namaye na inkwete danji ngo ingwa ai king ka kiringa kidai long san duo din source kise daraga ja wala san din source janu al jain surungiri ai kaninge wala kidal juel asan din surusi na din orre sene din semese na din belese daraga ja ai kaninge kinna nama yengena tagati ne ge dulingwe alke surungiri aliena lombete wa walgal ki alka endan orre aliena lombete wa namakin sa songa tagati ne ge asan kalom wala it asan ke surusi janu wala it asan ke nse janu nyettinga saka kona ada ngore ai ka sisin jeng asan ke orre se janu kinna nama e barnga barnga kene naka gu songa baraki sense asoka samen kuwa kital ben na bago annan kiyan kona wa ba minding yei ki kanum se yei na tari yei na biban na bawo ina lon balba ki kan naka barnga tela un ababia bemba ki sense ki an kan ba ina ran kan na tari kau na kin men kamin ewelan ewel tari ku al biban na bawo barnga ina la lomba al ki kan na kinama inkwel alang inalang tok birken na anang inang ka kire karing ela una minding ki delin di wonna ay kunyo ina eten sokle ki ice lomba asabaj it kayin alang ki sese ki sikil ma si moyi ina albon wake ina kil ma si moge anang ay kunyo do ki baj ela nya skaimba wala baj idin alba ela bulo altin togen wala selema oyin wala sok togen ela bajaiba baj in ko lan ela lingi alduo ming ete ge kilma si may namanin kin so gata bukwal jaruti nang ri akeba ayle jisi kilma iri kirel de ngungal erdi kenon dul ko se na al inalong maraki na man kamin ki sense barnga alang awuna surunga se nan kanyinte na man barnga ki zikan dok lo ngadi ki le kayin al jeldaw akeba na ki kalom si ina da mbarun sa baye ken ko yesa so ete so glan duo in jo alang kerek jani ide al yeyna wifi le jani na dok meninga kit alan kenga jundu na wifi le janni na din tin dok el alan bas yawno jundu na wifi le janni kela nama ilong kise ji aba ina lomba sa burunde sur majeng wala sa orren den sur majeng an jundul ba alan janni al jawsa zikela sikel jam na din tin bas jaw kinna nama ken singage barnga kina men ko ten sokle al ko la sang aritin den dorok mo ay ade ilong na ari el na ko la ngi jisi dis uto sa ma pehol uto ngi skoron afia ay ki kasin janu do din source wal gal kayin surunga se ki kasin kanu wala surusi ki kasin kanu wala baruzi ki kasin kanu ine nama koranga ki na ngari na koranga auge mendi ki dingin ke ridike aba impia alji jan na jaguna el na bulo ina al kwa mo bajer kam na bulo ela lole nama ka kwel ela nama inkwel inal bakia saka na ka lon de an boru do gal yena kay mbarnga ke min iri na mandu na ke na kunyinga al yena dan surun kunyinga na ilole namakai elolo namen kwele le real ni fena elna jeluna elena undulan alan tom pagona al undul na tom pegel elolo asan kidin sur janyingi kidin sur ay sin janyingi alan ele risi toga injawi alan dile apago ba alan gisiki utonga kela bar jelen bia alkese ngan sen agera jawa wal gal alan gisi din burdio kusenga akriya bak elana maka kwel elana men kwelan kidin sur injarin enal eten sogle yena barnga ke na kerele lobi lon man ko kital buruntu le gayni na ki ina era janyi ese ina lon balwen kam melba ki dorato gi dok a al ko akit kein a ko ken ki ken surnga kerele mubashir na ko kein nagal itin ki jurum bele kerele na ko sai jurum kan na ko kein na ko sai itin se tawakal de na ko kein na ko sai ausin gawe na nama kelen yen songa gina janyi age a alan ela duo al tabu renke alan do getarfe inna ma sa songa tagatini ina iten sogle a dambaru yo aba ina lombal ko kikien surunga kayin na kikien surunga kunyinga olga kikien surunga lola to soga akunyeba kisense uta ku sa kital kayin toga ampinya ba ille aba ko kayin na kalintia elawun na ba lon na ko akayin ba na lon loju ta ho sai ila duwa ba el babure ladde na ba au ila gal ba do edanang ba kafya ba do bo maraten sogle kin gamen do kidik ingamen albaru kwando ega na baru boyi na baru ina na ina biya mara lolo kise aba ilong na boru dio suru duo to dok ake ba kain kwandio na kuade ake imbal dai suru ngun kunyinga naka kire kereli na lo hozai kwa basin kwa na yanka in ri albawingi albawingi na adwi ala akeba lakin mara askin sikalom alni fiana kwa kayi etensogle na surukei nande ngunkunyinga nanki koranga songwa kunya kinzi kalom ye alke albabra dentin kei alangwinga elo una kwa songwange na kikora kele limbawinge na wenge die lota yagindi illo lekin menka mendeng evelang evel dok mining uto songwange re dok kirik au na kilompi ngaring songa lompi si lunato au na strikau na lunato au na skolakom na lunato au na skanyinti dobi do abani fiana o ngasa lompi si jum eba ilong adi dotok jang adi kuwang adi jama e ba nabaw adi jama e nabaw adi ali lobi lo alba bayna gu nani fenas lompi si bumil bako nga ere bagite egel kinga si day lompi a aisa sa so nga jigi para kinga si doki se al au kim kusenga nane stoka jawi na kidok alba kiin kwa kang na ye ina lomba kise dok al kwa inka me kidik lompi kwa si bele albaski duo kerinde mbele kelam wala jum albaski duo kerinde mbele kelam wala kolan jom albaski duo kerinde mbele kelam lakin lolo ina langay ba ela bele se doko une tinto kaka kaun ela una ye ala olombi kingesel niva walga dulding kwesel ni vena tewa ye dulding kwende mbele si ewel selon al dulding kwesel tewa balangini ye ewel selon induo si ade ewa alande bele kena dig awisina long alang ani na ila long litela ye gisi tewa na manena nja ala ye gisi tewa na manjena deldile gis el ne ko wurne deldile el na jeng ila long dig la sayi jalom ye asalomba ela bele ayining inang ke gabalai ena bele ayini rilan kenes gi jalom na jaw ina wolgal jirsin na lombe aslomba kana mena menen kwa embele se alan to kwa kai gi annan long allati a avasteri jaw kidin bele taras mbazja bele be bele ele gi ala jwaba e iwasi minzi el tinli iwa asagi gi na jwaba na ye dok elensi iwel elawuna ye ini na ye elensi iwel dogal gi de jangab ye dinsi e welungi na jaz jalange bele bele si innan man kamin dobi dodok ay mending songas ko ankiete ayanga niskain a bangin yual ayanga wena wenga ona ozle do kanni na dok mending kela iri kwa ba kela lankwa kela iri kwa kela kidgena kin si do ay keringi ba kela sa so nyi kela kela des ke ma marakendi al etele sarile kin kein etel indelnga kendi asa tunga tokke ngwa kendi dok e baye nes wenga o na o sikein mara eten sogle dok kwa banjumo lobi lo basterika we lompesi na omara dogi ene ki duom bele ene sterika we egel na ena lomba dogal do inkwela lang duk jarrebe nyana skidim bele jwa e wala ora eba bele nangi lompi ini lompi nangi ele ngele sen kintar nga nyeti nja kie dos nga duwe nga laki nga si aisa sa asonga jige na al au ki nga si kewande ngu maral au nana skore jirto ena ki nga si aisa borapota ya ina lang kidin ela alba jwa ena lompi bangisin kelamina eba kelam tarasin digital jamina eba slong ela wuna kinsi kalumye lompi ri akeba asa ya lomba nyetin adi kika belejwa adi ajwaba ye nyetin bas lon tarasin eten songle alankwa akayinga balankwa adi kundula na yoronga robba kayo walgo adi kundula na yoronga kalde na zinkama lolo dingira alba pirti abajwa lo asa akeba adi pirti dok lompi bas long ina langi ay jamin ay jamin bela wuna lompi mingli as long asa din diyo keng na ajaraba alanjwa na min tori gal yepe yebas long gisi adi pe min eletin le ala pe ba bas ilonga indosi kim belenga ai adi a indosi adi ewa ai kabele alangwa min so gelal min dim bele ba de ngal jidin wulgin a dingen die jurona arkaja min ela arkada men ngona na na to yene ki nga nga pirini na jusung kel sinyet tin yebas long ka jwa urkeni ka jwa na keni ka jwa na ete ka jwa na intin le ka jwa na ka jwa ba kel sinyet tin bas long alan duwa ina belemba lolo lompi erase kela la amba kela nanama kwa kidgal delding ken karga min warke na ringa di ele war nyang e ting nas war sawe maralia iya bay lewne tiris di njuru ken nama din sabawe nga keri nga kela nama dingiri ela egel alan ji jang na de re yang na alan ji jang na de ndu yang na alan ji yang na zi esi ken kel jam alan ye di nkure lobi lo ela wune ji adegal duel na duk dengi si ni ya ina alye pe adegal dele son aja kise dok ye gisi ne lo wal ba dok do jando kidik besin belang al kari julu do nyana ese kari juliti ela wo al din perdel bas ja wal gal din ese bas ja ne jonas de le yertininti kinna na maken singa gina na ma inkwel barnga uto asonga ke na kwel sen do ke soru jano eten so gla ba jona je gila suri jano dikke na ke kan dorai na ke yurun dorai ke juruka na na lombal ki do sinam bayti asan kuranga jam bayti wala ko rama jam jayti ngayba lolo bele dikena jurugi eten sogle jaba jegila borunga songage na aldok deldin enga deldin nyeti ni ngana tigeto walgal ina tawandio kwadi kay na duodik min burundeng green renenke duodik kenen saiting reke min burun ari le burun ari asa suruagi marake la kwa banjum na kere kela kwandien der jaba jelna jona jigel na jola njinga na njona kien kwana duo min duodik min saiting endrenke na da endrenga suru nya sang agi yal bakoroge na induo gal min endrenke lo alin kera south pole na north pole lo akela legay na le duo kela duo bakere bas kor kindrenga na yi jelom ta ay kere ki ka doray innama deri ay kisense al derngan deri ki ka kere kela kwa ki juro andora na ki gutin dora na ki ele min den dora kere ela wunga ba dik illa bele dik wa illa dik na maske dik wa aba illa dik ki dik wa duo duo south pole ke masalan na induo north pole ke induo ben duo ka induo imba jaweti ka un ela wono kunir kete na kwa se saweti ki sense ele na makai nama dog derin den kire yela lole na duo aba den ra ajara wa ba nyo a lolo kin kwalba bele ne kitinga lolo kin kwalba gutin den bele kitinga la ke lolo ide dio aba injo ne al kri unity ke ki embele ke la ti ide dio bele ke kire ne ke na den bele dikke aba kwa aba elong na elong lan puwa nyingo puwa banjingo wal gal puwa si banjibya aba jegila ilole nama ye na kwa tagin ba in kaminga lolo surin janyi almal do lon de yang dim barin kweri gen wal gal genen kwes gen wala kas ya laki lolo ina gaiba dakke na kwa surun ase ki ka kalde aliye ki gutin dora a al ribi ri ital ke don muski gutin sabako lendi na in nama do ge in sa so ta gatini na maka ngumi aha na in bari digal yena in der si nan area le ne ki juro an dorai ay ki aininka dadi nga bayena kawe kin eten so ko jumuna jegal kin kwal kwale sa so ka kirege na sa so ka kirege al kwa ki dadi nyetling ba nyetin kili ko ben kama bikin kwa kay na enan kalnga kila kwa ilong ma ndin ye ina lombal bakke nga na ma tuin ma na ma deri nya na ma yena ina lang er kiden sur lolo ele do sa yalo min den iti asa yalo min den iti ma nin der di ke nga ki seret era min den dabule na ma si yalo na ma ni nga na ma ni na ma ni lialba ni bena seretin den der sis itinyo kepiana na itinjira den sursi iwasi e den sursi ay si nyingi liana mas gal kerle poesingi kin uto ana nyetin na nama inange na akwel ban duo duo lesian kiri kiri men kamen eten solwe i ayenga sa songo kiri den buru almin der nga kiri wa ki min kin der nga den ewel wala min tina la ki ngasi doga kiri wa kwa kire nes ki ngasi e so makela en karinge al kwasi jundelen duo den sursi ki juro nyenti kwa kila sika ungena skaringe nyetindi maraki nabaro kain tabu alia kaba elna erikier donga jana erikier si elal ilong san duwa den sorsi ki sense nyingi asan ki boru wang arrate singing alam boru wale duwa to duwa el banas bele di kwa nama nyommi ngong lolo kela kwa nama kele ki ngasi nama yi bari eladik kane alam badel ling ki dayen tas li ki dayen sor ker bayin ani pagi ay bayin ani si kaliba ay pagi ay bayin ani sanyite duwa ay bayin ani naba illona duodek mirron joela wala ko apata amboro ela ela duosi inaska meba ha indual pagi ha indual sanyede du ha inaska meba ela kinga sina mai kundi edelling na makalo le kara ala ma delling ki surdi o kier ki belenga ki al illonga sa duosi to bonga duiti aba na nama du kundi ala mbas ki delling ela si kiwi ala mba ki da entas de gane tiriri ka wala ki kwa ker ngang ridigle ankero baba illona juro sabai ette aba jana jumana jegla na daim barun dem pagi elen kam mabi wo urto to ebay na bi wo pagi ebay bakeng ko antabum pagi bakeng ko ale pagi kala di ento le tipke na edal digal lompi del si ina peaba ala badal ndiem buru banditin namaz dien dar de nyom mi ina mbaw wala ina kwa ba al bay ngalam badin tong wala ba madien tong nyom mi ina mbaw lolo in ko lam pal buro nesbi na lam pal buro na bilni asam baj bay mara ette ki ngese na mayenes na min induo nama bari nga kila ilo hansan duwa diin sursi. Janyi ngi kia nga alye ki juru nden dora. Nama ilki nga sinama sinko wa lolo. Kila si ala babal bel na indigi ziba. Na indigi na inang ila. Nama delik nama ila sini. Alama ki payi diyo tiriri kang. Alam duwa si nkari ya payi tuyi. Apa chongo na jekila payi tuyi kai. Ka baru si na payi eri. Bayi mana kai. Alam ba baru diyo jaya na tiriri jaya. Wana baru diyo juyi. Wala lo kera anjo ba sang ri nga del din kele jiwi alia lompi nkwa ba del disi juel nan ki guti adi jato elasi juel adi jusa nan ki guti adi gal injwa al awdok juel nando ki guti au kila uma. Kin nama ken se nga yenge lole ete aba jongone jegele ki nama ye nak taz digle kay nguwa nga kay nkuku nga na kay nguwa na kay nguwa na man kay nga bale pa go. Kin kwa si koran kitas pali nge ba alan dayen urtutu al dayen barun urtutu al kingwa bi induo guranti aipia inal bagi barami bay nan kamin al guranti ni pena sa kitabatu mundio pisinge maratorik tabu saudi ngere anya balan ki bagi dik endan ki kera kwa ki kwa pula gela ndien bagi dik ai alan ko nas erdik arraka wa ki etaga ke ban bereng e ka al tabung e taratindi mara ringa kayna ela ndien dio kay nan tafsir le kay nan kale kay kila ringa arrarangala arranga ba inna nama ila uine kin kam member nga kin esel kwa songwa gedes ko juja kawe almas delen kai surunga ze kika kika kanyinti ki ogon aba delin ki ogon eten sogla ba jone jegila adi kwa pulam bor wale adi ilona de min bal badam bor dikon den dem abi yo torik anju mobal al anju mobal ken tarangan gen dola dikke na to bo anju mobal tarangan dola le dikke na kamin la di anju mobal tarangan dola le dik a yering ngan min a tong iri le emiti amar iri emiti alang amara kutumol anjumo ba ki manyet kayen kay dilo nama ka ngui nama ele ngui na ele duode gi zaman torige na star dora ya nas iri nga san kirri nga kyan kora kin ni kumal alam ba delling ele le kay nabi alba pagia ba nama in nga ki pagia aba jongona jigida domo wa kwa walgal ambiya digla kyan na gora na vizem via abo ba wona bagila akeng aba kisense na dinga kin azakirin ba iza zozele na magala do ina malokera ne kilingi na boru na kwa kitkena lombe wa ina na nin kilingi na jengwal bilingi na ka na kafe aba ki kwa na masin kirgi na ki kwa uto source nyetin ka nyele mara ki alka ina ndayen orre urto ba dayen ele na pagi na dayen boru ina pagi mara boru kerle aba nyanga aba ngwal pagi do kwa de vaskeleli di ngurai ba kangu egela duki duombe lejenga awule elase alja ki tabulasta bunja ende meaning as jalumba wala de meaning akeba isle alanki kwa ilong alam barunga mpaginga ze we wala osandik wala we kela nam munasale kol inang nada ngurtu to alandu gena ki kwa munasale on alda ngurtu to dar foringi nan doktaga akirelba alam bele de kwa inal kela barunga ke ngurtu to kela linkele al barunga leke nakela kwa manju bonen tabunga askemba akeba kita ba do akeba do manju manas juzu itirke wala do nyu manas eritirke na illa abakera na risingo bangi joye kay mar kidan urtu to la kwa nyet ki buru yet kari kare hay wani taga adu bala risingo ka ngui inna na makai asan in kalum dal din dio barnga ki sense al kwa ke intorik nes ki ngasir ya ki alan ki kan ki kan jenga nyet alan ki en reita kan na alan ki kien ki kien a do kien du kan na lan yen dai irige namas ming alako le min borule borusin kawletia na lon balba dai boru yoke na makere dai borusin na mena joro wa ki sense nyettin ki joro wa ka bene ki ngawe na kela ko an kawe namas ki wesi an ki ngwa ne illa ki ki zaka wene ki kangel na magal kergel ge yen al illa in zakirin ya abaddal disi juel nan ki godi adejato lombinden a lombis tarifa illa losi al juel nan no ki godi yen ine kin ade odosi gol nanki gutu yen kala isilla dogno man nyetin kawe nas nyetin do age aba yongona yegilele ine yalba elji sin maski tok argiti ila ayla juni balangi daldiles erjeng wala angriya jang na awledo ki sense jato do gusa do eria sin jemba ila kaung yegela dilona lombim bele na jana de mini ngarajara ba lombi ken tarya kila ay sin tabbige nja asan delo inala nja asan yetin siangal tiage na singage na doki duam bele kinna na meno koji ki sense kinna na men kemay ten sokule barnga lobe lo alkay ayi dobe do alkay lobe ko kidal ko ambor mo leke na ko kidal borun tule kee annan gel na jumuna parak ho ide dora jumuna ke na poya ba iri jegi na nas gud ya na jegi le ay bele manning ela barak al duo ho jebbe wal gal ho poya wal gal na poya manning de ndio bele togen de mini jumo nasin del di nyetin ke ngudo nyetin tesfia kidal ji jweli adi borunge adi boro adi simengi adi kangi alan parakta doksa jonde basan gudba na bela khas kay mbaran kidal dugi na kwa kirnan kay mbaru wala gen al dam burun tuli akay mba kwa kidal longa kidle kay ngal longa wulige na al itim bajke na asab bajke baranga ki sense ki inkamen dogola si alan awna gudle basan wa aw singa ko wala en sabba elo ne bi porsa da moj dola bi na manya amma zato yensi nyetin ba aba illona square kwe itibe naki kwe itisbe na ilong asabora janengi na kensina kom na ilong alguti loke kidinga mo bonus mara ila jikwe buja na yana gupia amo ase keringa bonde ba kise ne ki aba amo ase na askarin kundi inal kela kwa kele war neski ngasi joron kalu na sen belba indigi si belba kini banni na na kinsi bensi na kelen si na kelen ki eten sokle na madogi an kwesi den uru kul nyet elen akariba elo no kil dombrende ndiese askalumba atlangwala ya ay kwado kidik na madelling ela losi inkea al kwa kenya ngirige na kwa kenya ngirige la losi den tafsir wala dog den ara akaraba aliye rijala go amuna la nisa illo se kwa no putton ke mara ire gina madin source nja aliye bele dinga betara wala la duwal ya gal ina kwa ba indu se mbile ya san passer nganas nyet nyer nyer ala den ara guro a bay ina la ngi gina men yo gaamuna ali managi al ba lang ko ngiri jang ribe real ba ke adi kuse adi kanyet al fasfar den ja binu yalba din ko ina ska we gisi lakin lolo ina la ngaiba ele do durum gi ni ki ga balay adi ngwal ndog digle kawu adi ngwal mbele digle kawu ina eten sogle aba bonna bagila kela kwa dogal ilogal kwa sabangere kela do kidik aba bagila al kele nas kwasi in ange is na ongal kidik is na ongal dok asan jay ire guran nama in kwa in stita abas kem kuru jay asan to doksi gasira jaba albas jo ela guran nena kwa mara bas kem kuru jay mbalolo ina ngalay ba mara kete sogle mara yedo gele duwal illa kala elnes gisina kwa aisa domboran die is na ngal kala gis kwa ina nena nja mara ye illa niske jumanas bella weke amara ta we sinke arabata ke shirkata sinke mara ye masna wasula sa urba as doiba ye bas only one dia to bir bas karas ba dui finish kinna na makense kala nge naji ina non duwa bara eten sokle ki gabalai kawala duwa se email bo wala ki sa email barna da ngore mara ki mutwa da ngore gena kay na jiro basen ngi bako tok jam wal gal kawala basen josto wala josa o jay na inin jam en karan sang o na asan is o ela bele undula ki juro do gas kiri bo aba ilon ki gabalay aba injo incision undina inti nina ela ki gabalay lakin asan kul arra inan jay ki sense uto ngade ide bastala ngindele ngalom pensaba ba songa stala indele eten sogle na may kinen kamen barnga ki gabalay alki kwa ki koran songa kele eten sogle daldi it enga ya daldi enga na tawan dio wala gud nang it enga na adde aske ba eten sogle bas injo sa YouTube yawliti eten sogle ba injo sa page yawliti eten sogle ba injo al guta la jerti guta asan ken senga jumo adde aske imba aba erdi kene gidin jurule tor kwa kele ne age ne gidin raja raba YouTube leba jere ji Google leba jere ji mo tarase do banyu mona kay mara din source do kidik gi inja ji al Google ngi rere nyang ina lombal ba Google ne din pagi wala lang Google les ji de lolo ela una Google sedok do ina pia YouTube in kense do nyet do ina pia ari pe sin nan do ina pia alan gi inja ji dulding ko do kal kin nyetin de ngiri kimbo wosila gina pia asan kwa ki an wasilan kindele kwa ki dali long nas iting dodo kinga alan ki kin iting ba maskay asan wori kawlal kina men kam meten sokle barnga real ki si nyunde al koten asan kayin surunga si e kanyingi ki sen sen makela uto agel kwa kila skin si ko je ka maraka na men janyingi dikke na jurunga sen din sur si ki jurun do ra janyingi aba duo el nes beledi kwa jigal namas joro do jigay ngutin sa banamas joro li geng namas la joro sitaria gidok namake ela jeldi aba yake ela tan gidok namake ela jeldi aba ela gidok namake ela jeldi kaun ela un ala aboel ba sam biki ko ra jambawi wala asboel ba asam bi eten sogla ba jogne daldi nyetle kwa arriange na elon na ki gutin sa bayen akere ba aba yalla jumbo yemba ke kakere badel lenki gutin de ndora ki uto ela duwa sinamas kwa illa duwa namas di kwa illa duwa namas di kwa maraken kwa desi al elon al diembari seret a ngabol diembari seret ayba ken kwa desi nam ki ogon adden kawe nam kanya na ki ogon kutele marakedik nam elon ogon ela aba elon nas lelingi abas lelingi kalas na school lelingi anati seretin jalo mainin seretin ela seba du ya mainin bo ogon ela si jergi kaung egel attire ngem via kina man kam yeten sokle alan dobi do erit kwel asan di source daraja elawun na kerek ete baka ko len jaru kan kilon wal ga kudin a baradik kan kilon aba erdi gulo manen wadwe barangis kasinyi nabay ki kerbulo banjo do markase ay san kasi nyinge adilo na ki joro sa bay lo ngade awabel na bilo na ko bang bandu de bumo na mes bele de quoi alba ji bele jona di mbara lo na tin di mbele tin ina lo bang ele duonde mbele si si jige bo na magali to jebi ina lamba kai kena no so ngange nyage mara lo nin kena jiban duo tok bir jan di ndi tin ay sin juro ay sin juro na ma inquel asan duo kin di fayata kin sin yatin ina ngay na na mara so ngangere namen kamin adilo na kay mbar ngel buruntule kay wala gut inaske ba asa indu asa dentin beto wala alke ngaya ngani nye ye elaske ba elo ne la gutin beleng ji guti al joengi min al min sok ayla ke ne ji wol ginya namen ngona illa illa jeri min al maadi la hada la illa jeri kidik dok kim mitil ngis beleng kim boru nyet le burundi en karra nakela kwa ku ngi doke kwa ndiem boru akewa boru an karran karra na la den sur badini na nyana do barua ke le ba koroge ne nyenge ke la denga do salo era ke la kwambu karra ba kwa kuido ke kwa engage kwa do ala njona joengi guti ala njona joengi na anangi la ala njona joengi kinna na make en singa ke del ngalan kina kwa ba a ala mba ete ke ga balai kwa kinin kan nan kwambu kwa kital kwambu wanen kein ete sogle ba ribi ri wa ferenge nung elena jam koroke lage loga de amarwa ke ke gabalay loga de ambo kayfke ribeira ba jol ba elena ke idi na men jol ba ke la si amna ma rina o lakin lolo surti piaz yawa surti piaz yawa ena wona je arita ja bala nyu na ye ke la jumwa ge bas dang alba ke la ndie de gibe ne simanga ba lo san joru tari ja e fakire nya to rek a janga na a je ne din suru al ke ne ji al je na ka du suru ay ke na kwa suru ay ke ingola ndu elen se kilama de dakire nya an na ngina lomba sa eri jeng na jenni annan ki belay na awu sinja shoshal midiele ela bas loke elan sabaku zak ba marakidik na mayene en kamin ki inaki lompin den sabba do bi do alkay ngin eten sokle ba kwa isna ongal na oskan na elo altigeto kan na elo al sala loto ko wal gal elo sa kanyunti aba elo na sala ka elo lan sokdik lol nyet kasi kani lol nyet adi sokanyu baska kainto nayan ko lan ko ete lol nyet alan ko nas konas lompe ci kolako namane lolel kaningen aves man shi ya nyiba pakkat keringa jayati ba